0: digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
7: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Jinsa na, no promo na.
1: With 5 winners ng 1 million cash.
2: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM.
7: Puro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
7: Puro de los Pueblos.
8: Philippine Standard Time, alas 8:05 sang aga. Ang oras nila ini sa inyo mga K5 sang pambansang kafe. Ariyo, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nga, ang DTX Coffee Mix may ara sa chia seeds mo. Nga kung inumon mo daw dogi na silhigan ang tilaok mo, dogi na silhigan ang imo tinai, ang gut mo. Kay nga, ginadetoxify ka. DTX Coffee Mix. DTX meaning detox na tinluan. Amo na nga nagabatsyag ka nga daw may kape siya, at the same time, may ara siya food supplement nga ginatinluan niya ka. Tikundi daw ka nami. Ang imo bala yung nga pagpangabuhi, healthy living, kung tawagon. Na, okay? O sige, mamaskara kita anay, kay ginahulat ni subong to ni Melmel to. Si Melmel to subong sa Milbert Odjo, ginahulat nila ni. Ginahulat nila ni Norman Balinsoy dito sa Charito Heights. Ginahulat ni Kagawad Radni Tibo sa Kabankalan. Nila ni John Eric Rosal, ginahulat ni dito mismo sa siyudad sang Cadiz ang aton nga Mascara Music.
7: Puro.
8: Si Romar Durando Godo, maano na ni subong nga masaot-saot na. Sila ni Ma'am Esperanza Insole dito sa Florida, ginahulat na nila panggarit-gariton ta na sinayasa ang aton nga Mascara Music. Merci Martisano, ready na kamo. Yari ng aton nga K5 News FM Mascara Music 2026. Itan Tira!

Jerry Castro, kabirada man sa Tabo Ilog, oh. Hi! Hanot! Arak!

0: Foro de los Pueblos.
1: Ay, kakapoy. Okay, din-enjoy na kamo. Gingarit-garit na kamo namon mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Gingarit-garit lang para sa aton nga maskara. Ang K5 News FM will be actively participating sa aton nga maskara festival, mga ka-K5. Okay? Sige. Now, mga ka-K5, kahapon, gin-take up na naton ning mga balita. Ara na si Red to. Naka-ready si Red. Unahon ko na ikadali si K5 Red Salgado. Standby ka mo sa mga dalan dito sa Canlaon, ha? Kay unahon ko na si K5 Red. Kay dumikantuan siya. Ikwaon ta si K5 Red Salgado. Unahon sa to si Red. Dason mga kalakastilyana ko na yun. Now, ang balita ni K5 Red Salgado kay unique sini. Isa ka tawo may talibong. Labanay sila. Balokanong armas ang kontra. Ang armas ang kontra, butilya. Grabe. Matita, perting klase balita ni. Butilya kontra talibong nag-showdown mga ka-K5. Kabalo ka mo kung din sila nagtupa nga doha. Imagine nyo blan, tao gadala talibong, ang isa gadala butilya. Showdown sila nga doha. Ang ilagin tupaan mga ka-K5 kundi en, Barangay Hall.
0: Furo de los Pueblos.
1: Ara na si Red to. Tanahon tabla kay kasadyan isang balita ni Red Salgado. Isugpon ko ni sa sadyang music sang maskara. Kuhaon tang balita ni K5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: Red, ano ning balita mo noy? Good morning.
2: Pagka K5 Eric, doon guha sini Butilya versus Talibong. K5 Eric.
1: Pagkita mo ko sa headline mo, naglibog ulo ko.
2: Dog buwa si ni Kay Merrick siya, dog kundihin din kinakabakon niya kargada, among giling mga daog. Pero ano ni Kay Merrick, nag-ugat kini siya sa ginaligara sa Tupad Balay, din ang 32 anos, nga ti ginapiksuran ko no, ang iya si ni Kapulong Ian, at the same time, ginapiksuran man siya kung magwa, gra sila sa ila si ni Kapulong Ian, kay Kay Merrick. Nagluntad din ng insidente sa itong September 16, at iadlaw gina sa gabi at kules sa gabi, pasado alas 7. Ang biktima, actually kay K5 Erika, sino si Tezen naman din siya, si Jose Jerry. Ini siya nag-edad ng 62 anos.
1: May mga picture ka ni The Red sa ila, Red?
2: Actually, naging padala kita ng picture.
1: Ara, okay. Tan pangita-abitan, kay do interesado, ako ni Talibong kontra Butilya, tupa Barangay Hall mo. Ang ibang tupa hospital, ang imo tupa Barangay Hall. Grabe si Red magbalita. Itan pakita ang picture, kayo na sadyahan ko isang balita ni K5 Red. Noy, go ahead, Kapitan Red, go ahead.
2: Yes, thank you very much. Actually, sending ko rin atong siling kuhan, kaya may problema karon sa atong dering internet rin sa atong siling area. But ano yung kakita ni Eric, sending naman siya. Mali, ang biktima na si Jose Jerry, nagpadulong ini sa mga speaking ni Eric para punta na ito mag-bakal bala sa importante ng mga kinalanong siya si Kapuloyan. Apang sa pagbalik sini, ging palapitan sa kakita ni Eric sini sa sustitsado. Ang pinamangkot nga napatay muya ka kwan ka picture ako si Ningapuloyan kagahartay muya ka picture ako kung magwa dari sa akong si Ningapuloyan. Si Merica ang ginapanginwala sa actually sining sining biktima. Ang balpagani si biktima nga malating ay hilabdan ka kaya kay Merica ang kunya kaugaligo niya kabuhi kay Kay Merica. So, dito, magpating ini suspitsado magluwas pa na dahil kay Merrick na kainom ini siya
1: sa abahaw
2: makahulugog gailim no na doon naglakwid-lakwid ako nung iya sining na tulo
1: anong hambal yan hambal yan lakwid-lakwid meron nga hambal ano kung hambal yan rin
2: hambal ko rin nga okay mo man
1: amo ni siyang may dala nga butilya?
2: Oh, abo na siya may dala nga botilya ka kita meron ka. Nga ginakuan sa iya sini nga tupad balay. Sa picture dira na siya.
1: Arina. Damo manok ya balay, damo manok.
2: So, abo na kita meron ka nila, sini ka pula yan. Actually, tupad, dahil mo lang silang balay kita meron ka. Kung mag-uhol, dahil siya na mag-daan masalo, gindira sa isuspitsano. Pero sa suspect naman mag-uloong naman sa crispy pata, dira yati man ang
1: unaw. Ay, kamitun, good boy.
2: Kawayan lang.
1: Oo.
2: Oo, at kawayan na ang pangitan kita kay Eric. So, na dito, hindi magpatiki samtang mailit ang ilas, sini nga bayluhan, ay sini sentinaga, why wala kay Merit nagkuha sa butilya, kanyang lampos, lampusan, ilang biktima na sinasitizan kay Merit. Dito, paglampos, sini isang butilya, ilang biktima na ka-recover, gawa gamay, kag nakakamang, kag nakapauli, ilas, sini ka pulian. Estimated, guro mga 10 to 15 meters na kasunod na inisa.
1: Naigo, kadyang senior citizen siyang butilya, Red?
2: Oh, naigo, kadyang siya kakita, Merit. Kag, pangiti, kumbaga pa doon naglingin, hindi ko nang iya, sini nga ulo, doon pa kay Police Captain Rami Saison. Pero pagkagawa sini, higing aligar kay Kevin Eric, na may ara, hindi siya nadala ng talibong. So dito, kay hining sutitsado na kainom sa nakahulubog na ilim noon, siguro wala hindi siya kapriporan na ayaw eh. Dahil narigar, nga hindi siya ang nalabuan sa iya, sini nga ulo, Kevin Eric. Kung galing kaman siya kay Dulom, ining area, wala sa makapamatuhod kung bilangon ginwa nagtupa sini siya ulo or masinakadanlon siya pag natupa ang iya sini nga ulo sa bato. Dira sa akin din napakita ang video doon bakante na siya nalote kay Kitim Eric. Dira siya naginaway kag lunangon eh. Kaya mati during that time doon nagpulan ulan kay Kitim Eric. So kag dito hindi natumba dahil iring suspitsado. So dito, may nagtawag ng isa sa mga residente kay Kitim Eric ang doon pangayon sa bulig, nagpagulong dahil natin din pa kapulisan. Kaga dito, ini sila ang nadapatan sa nga presay, kagin pa rin sa Corazon Loxin.
1: Dali lang, kadula-dula, signal mo kay Five Red. Sa simpleng istorya kay Five Red Salgado, tan may ipadala ko na nga picture sa imutan, kaya hindi nikita nun. Ang senior citizen, ginsaway niya ining hubin nga nagadala butilya nga daw nakadrink nga agi na picturean mo yang balay ko o kon sino nga reklamo ang hubin o kon ang senior citizen
2: ang hubin kay si Ferreira
1: okay
2: reklamo iri siya
1: nga gina picturean
2: kunda ang gina picturean sa kay si Ferreira
1: si
2: amba naman niya sang
1: senior
2: biktima. Wala naga-picture, basing bala natin, basing taas, ang iya sinig blood sugar, basing bala ang iya sinig pananawan, kung magtanaw, bala sila ko, basing di ba kita.
1: Okay, go ahead.
2: Abo na kay Derek, basing bala na sa laan, nila kay Derek, nga naga-picture, po nagabasa, bala sa cellphone, sa mga messages, wala pa, actually, sa statement niya, wala niya siya kunin ito, yung kapicturan kay Derek eh. Kag, biskan pa gani kay Derek, sa asawa, ginaako man si Ring mauyon ang iya sini nga bana kay Kevin Eric.
1: Sino nang hubin? Ang hubin.
2: Ang hubin niya. Yes,
1: okay,
2: hubin.
1: Now.
2: Kasi ining senior citizen. Sa mga nag-register sa iya sini nga
1: bana. Now, are kay Kevin Red. Kundi naglalis sila. Siling isang hubin nga medyo naka-drink, niya nga ginapicturean mong balay ko. Tapos ginlampusan niya karon butilya ang senior ang tigulbam. Paglampos siya butilya, nahigo tigulbam sa ulo, dumalagan sa ilang ilang balay, nagkwa talili banana, talibong. Nagkwa talibong. Ginhanusan niya si hubog, si hubin, why?
2: Ang aligasyon kay Derek, ginhanusan, gina ko na eh.
1: Uy, te.
2: Ginaboy, gina sa ulo. Oo, daw abo na ang impormasyon nga nakuha naton sa area pero galing kayo sa investigaran sa kapulisan ni Kevin Eric wala man kuno sang dugo sa binangon kasi galing kuno sila wala man makaibalo doon nalipat sa galing kay Kevin Eric ang kuan ang ang biktima kung binangon gidman na nagtupa sa iya hindi nga ulo ang Kevin Eric
1: pero may pilas man siya may pilas.
2: Oo, may pilas.
1: Ang senior citizen, may pilas, waing?
2: may pilas man di kinin Eric. Actually, may aras pilas sa iya sa Matias. Sando nagbanog man kinin ang kilid sa iya siling ang lo ang kinin Eric. Kaya siguro daw di kinin na presado. Gid.
1: No.
2: Sa kinin
1: sa malampusan
2: tungkol
1: gina. Red? No? Interesado so, kami sa balita mo. Itan, ipakita ang picture. Kung di naglampusanay sila, kag naglalisay, kag nagtanan na to, talibong kontra butilya. Itan, ipakita ang picture sang duha. Ipakita, tahan nga nagapungko sila side by side. Ari na sila. Ipakita, itan. Tahan, ito lang picture ni Red Nalanda, kung di na to, tahan. Ang ara lang, tahan. Hindi na ito lang, ipagwa mo ito kay ina. Ato na lang ang kay Red Balang ipakita mo kay nangapungko sa wheelchair. Ah, napagwa mo na ito kay naduwa sila. Ayos to the board. Na, among mo lang ang interesado. Kutan, why na ko ibang interesado na ba lang maguya nila. Pwede ka itaguon ng guya na wheelchair lang ipakita mo. Mga K-5 tanawa nyo. Ayos to the board. Ayos to the board. Amo ni ginabalita ni K-5 Red. Ari sila subong sa police station ni Red. Diin ni sila sa ospital.
2: Sa mga ospital lang sila kakipimerik.
1: Okay.
2: Ginig sila na doon.
1: To paday sila okay. Ang may edad na gakaon siupaw. Ang hubin-hubin, daw si Mang Kipwing ng itsura niya kay may higot ng iyang ulo. To paday man sila nga duwa, ara sila nga duwa sa wheelchair, gapungko sila gina-investigar sa pulis. Ay nano man eh. Ay to the board, tanawan niyo ba mga K-5? Unique-unique nga balita. Sa kalawig ko na rin sa radyo, bagulo ko kita, nagamuning nga klase balita. Nga naglabanay, kag naglampusanay, butilya kontra talibong. Ang butilya, ang hambal sang lalaki, nga may edad, ginlampusan niya ko sa ulo. Igo bayawon kwinta, wala siya pila sa ulo, kundi sa tiil. Sila nga tinaglagan ko sa balay, nagkwa ko talibong. Pagkwa ya talibong, siling sang ubin, nga ginlabo ya ko. Pero ang pila sa ulo sang tawo daw hindi agis ang labo. Now sino karon Red ang pamangkot ko sa imo panugid Red matuod ha. Panugid matuod. Kung ginlampusan ang senior citizen sa ulo, unsa may hinungdang yung pila siya rastiil?
2: Gani man siya kita Derek. Siguro pa siya wala. Masiguro na kalikaw.
1: Ano man nga balita Red man. Tapos, kung ang senior citizen nagpuli kag nagkwa talibong, ginlabo yan ng hubin nga amuning hubog, nga ang ang pila siya ni sa ulo, do hindi man niagis ang talibong, talibong na eh.
2: Sa sunod sa mga residente, na talibong, ginda kita very eh.
1: Oh, di kung talibong, award gining nakuha niya, award.
2: Oh, award ginda kita very eh.
1: Inaano man.
2: Kedo ang suspitsado din sa garit-garit iya sa biktima eh. Iyagin si Nicky Merrick na ginkumprontar. Actually, ari na lang sa iya, sinigasulod niya, sinipuloyana. Nag-inom-inom sa makahulong. Mugailin doon. Kaya siguro pa sige nabantayan. Yan naman ang biktima. Nandito, iya sinigin palapitan. Kaya ginkumprontar. Nagapatakit picture-picture iya sa akon. Kaya sa akon
1: sinigasulod. Ano ginambal niya, Conored? Ano ginambal niya?
2: Bale, nga, patay mo ko yung balay, picture. Picture balay, picture pagin ako.
1: Na hindi ubog yung nakagistroke. Okay. So, amo na kay Pebre nagamo sila. Ang nakadlawan ko, kaya rin sa ospital, tupas ang ilang kaluha wheelchair. Why man sila nagamo?
2: Wala mo sila nag-ginabo, kaya doon nagpatawara, hindi sila ko nag-ginabo.
1: Kaya, inaano man nga balita rin man.
2: Doon na dula, nag-epekto ko si Merrick, nag-ilang, hindi ka makahulog, bugiling, no, hindi
1: siling ni Rosie magbanwa sa, siling ni Rosie magbanwa to sa, kuano, sa sagay, hindi daw palingin na. Si May Dagay, ya. Si May Dagay, alminsyo naman ni May Dagay. Nga katawa mo ko kay Red ba? Ano mga balita mo ni Red man? Tino, okay na lang sila kaduha? Nagbiguhay na nisla?
2: Oo, oh, nagbiguhay na sila. Actually, sumugod kay Tameric. Sa kay police captain.
1: Langgabang.
2: Nagpirmahan. Nagpirmahan sila sa affidavit of that interest. Kanina, sinigang reklamo. ang dito na i-dagop sa barangay para sa amin ka mo settlement kasi i-monitor sa liwat si Rerek eh.
1: Amuna ni Red. Amuna ni nga kinagamo. So Rerek na ginakata ka kaya hindi mo untat sa akon. Siling ni Dalagabla Merlita Malbasto sa Dubana no? Nga do kiningkoy eh. Ay kasadya mo ni sa balita mo. Gina Purano, lumapatay ka nalaw sa imo balita ni Red no? Di okay na nisla, may guhay na nisla subong?
2: Yes, may guhay na sila subong. Kita ni Eric, kagati siguro na kwan na gura, doon nag high blood ba ni si tatay, kagay siguro ining isa naman ng bataon na tuga mo na isang makahulubong doon si Kita ni Eric. Sorry po, matiyan natin ang bayan sa payag ni Police Captain Rabi Saiso na natin si Ninga Station Commander sa Police Station 3. Yari.
1: Abe, matiyan, dabe. Sir, aring pulis na lang ako na nung investigasyon sini. Sir, go ahead, sir. Sir Saison. Kaya kadlaw si Ma'am Gina Purano. Tapa, pahambala si Sir Saison, datan. Itan. Dali lang, kid. Dali lang, kid. Oh, aran na. Ito, datan
3: mo na ito. Gabi, lutak to. Amo na akong pagtansyar, da. Kaya sila man mismo nga duwa, hindi man sila ka-relate sa ton o kapatag sa ton kung ano ang natabo sila.
4: Kung mga luras, kailan natabo na
3: sila? 7.
4: Itong mga wala kasugaan mo, no?
3: Oo, kaya sa pictures nga nakita mo, ginasugaan lang gani ang alagyan. Oo, muna siya natabo. So, kagina, sa pagkagabi ito, pinabantayan ko dito sa pulis ko dito sa may, ano, sa may gwardiya sa Corazon Luxin. So, kagina sa kagahon, gin-release sila na ding dala sa patrollers ko ang suspect kag iya nga asawa. Kag additional din po according sa mga tao to ang aton nga suspect ni last 2 weeks lang maoy gin man siya. Bali nya sir ara sir gimbuan na mo nila balay para kag wala nga asawa ya kay ginasakit ka. Kay hindi imbi ka sulod. Tindiri sir naglabay ang iya asawa. Gimbuan na mo para kapalagyo lang.
4: Kung namugaling ka, sir, pero wala ni bata ang suspekto, duwala siya.
3: Ah, mayara, mayara. Ang suspect. Ang ato niya na ining, ato niya na victim niya, siya lang yung isa sila balay.
4: Baka pala rin edad sa victim
3: natin? Ang sa victim ta, 62 years old.
4: Layo, kay 32?
3: Oh, layo, oo, layo, good. Oo, layo, good. Kagambal ang asawa kagina, niya tsakto na, sir. Ang si Banaon, di maawin, yun si Banaon. Suno sa ato ni investigador kagina, na sila nga duwa, nag-amicable settlement, kagdalon na lang ilang akaso sa barangay. Pero diri sa aton, para maging kuan ang pinaka-latest is execute sila sa affidavit of land interest. So, gino-work out na ito sa aton nga investigatoron case ay na nga bagay sa subong.
1: Marigluhan, nain lang sila. Red?
2: O, oh, doon dirang yun, actually, kay Merrick, ka ma-aring lohan, ay ini sila sa matitupad na layma na nagsangula, doon ka okay, manikuro sa ilang relasyon nga doon kay Merrick eh. Kaya ina mo lang nag-good morning, tapos tay, kamusta ka na, tapos nakibot na lamang nga nag-lapusan, ay nasang butilya, kag labuahan, ay kay kay Merrick. Pero ting, napati pa na ang mga kumuyo na sa palibot, nga ti Bermans pa naman basi sa ulihi at numeric niya mag-siray siya na sa spaghetti sining bulan sa Lisyembre.
1: Kasabad sa balita mo rin, kasabad sa balita mo sa mga ka.
2: Bermans pa na daan.
1: Abi mo rin. Normally, kabalo ka man sa akon kung akong mag-angkor. Basta nga muna kisa nga balita ka daw binaranggay, blaka lang po sana, kaglabuan na, wala akong gakwa sa yung balita. Pero kayo na sa nga, kapag kaya ko sa imong headline, gasulat pa lang ko sa aton nga sequence blast, ang guide ta sa program subong. Gatoy-otoy na kukad daw, ni ko na nga balita ni nga butilya kontra talibong, ni ko matsyag ko, may natabukin ni mo, baka mo gito, ang isusbi, ang akon nga expectation. Red, pwerte ka na yung balita mo ha. So okay na ni sila, peace na ni sila, peace.
2: Yes, peace na sila King Eric, kag magpadulong na ni sila sa barangay hall, kag magpermahan, ay siyang amicable settlement sa King Eric, ang good to ti, hindi na maliwat, kag ti advice, ang hindi sila siguro, nga hindi na sila mag-away, takati ang pagitan sa balay nila, kundan ang ganyan kawayan King Eric, kag kalaway, nga mag-away pa ni sila nga doon King Eric.
1: Pero kung magdaho sa chupagete, ano ang balas ng isa? Thank you.
2: May mga kwede na yun, Merry Christmas, Happy New Year. Gali kita kaya kita Merry, antes maglampot kita sa Disyembre, magkita na isa pista mo na tayo.
1: Kalaeng galirin, kalaeng galirin, no? Kung i-star ka sa muna nga lugar, tapos gamaoy ka permi, tapos mag-investigar ang pulis, nga na siya, nga si Red, gamaoy na. Kalain! Kalain niya, no? Tapos, sila niya tapad balay, yan na yung si Wilson, gaano na saya. Kaya investigar ng pulis mo, yan tapad balay si Wilson, gaano na ya. Yan si Wilson, pero may na sir gahakwat, sir, pero grabe na magkaon, sir. Yati, yan ang isa yung ilang at upad balay na kagadrive presikan na si Itan, gano'n na saya. Nga ba, utro pa gina, sir? Utro pa gina? Kagahon, bahaw na lang ginabiraya? Kalain, gali. Mabisto ka sa kaingon mo, Yared. Kalain?
2: Yari, kalain, yari, kimerig. Pero, driti sa ilang, yari ka kaso, ati, makabig na to, niya case close, man, kimerig.
1: Ate, okay.
2: Yari, ang gani ang pakanumdom sa natin sa mga kapulisan, pinagi kay Police Captain Ramis Saison na dapat kung nakainom ko kay Tevere, hindi na ko na magwaiya sa puloyan, kaga mga imata sini, dapat nga tipunggan, kontrolon ko makita, dira nga tatlo may kabutilya, balon nga tayo, isa lang kabutilya. Buwas naman ang isa, kag para malikawan na lang kay Tevere, kaya masimbala ko nung makangubog, kagalain, mapinsaran, kag magatuga, inaisang problema, dira sila, sininga palimot kay Tevere.
1: Okay, good.
2: Please, mga kaibirik, ato sa inyong balita ka ba dunong sa programa na Prodolos Kaplos dunong sa ato sa Power Trio at ato sa inyong DTX 500 by PC ka Klinika D3 by UNVCO at man sa inyong DTX Beauty Soap sa may ko na napanit may aras ang alap-up bunit po kong akli magamit lang DTX Beauty Soap dasing ng resulta maging kutis artista ka pa at ato sa inyong DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kaupod si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Grabe yung balita ni Red Subungaga. Mga K5 sa radyo mo ni, kung ang kurman ka, besa mo ni ang kurman, no? Ang tadaning reporter, mahatag na sila sa headline. Tikor ikaw ang angkorman, may ara kami na inatawag sa radyo nga angkorman's privilege. Amo na pribilihiyo ng mga angkormen. Nga kami na mapili ko ng balita na mong gusto dalon ko. Ang kuning news niya mo ni, ang kay news niya mo ni, butang ko sa number 4. Ang bun news niya mo ni, butang ko number 2. Kalagingon mo ng balita mo. Tapos kung ako yung mga angkorman, may topic ko. Ay butang ko ni ako niya sa una, iwari butang ko ni sa likod, among ko ni ako nga topic ko. That's angkorman's privilege. Sige na pagkita ko kagahon sa nga, kay red ni nga mga balita, alas 12, launa ni isang kagahon, kasulod mo ang mga headline niya. So I wake up at 2 o'clock, kita ko, utoy ko kadlaw. Lingko, ini nga balita, may kamalamalahan ba o amugid? Sa aton nga mga kaingod, gindalata ini nga balita, not for anything, but to serve as a lesson, nga ko nakainom, nugay nagwa sa panit. Gusto itong hambal ni Red, kaina. Siling ni K5 Red, at the end of the day, kaingod ka mo. Basi mag-abot ang Christmas, ang New Year, kaya maghambalay na yung mga kamo nga, tay, ari ang chupageti. Ang isa man tumambal, tay, do ikaw lang dira, ari ang tatlo ka slice nga tinapay. Because it is better to be a friendly neighbor than to be a warring neighbor.
0: Foro de los Pueblos.
1: Itan, ipakita anay kay bo grabe ng utoy kadlaw ni Gina Purano bago lang ko kina kay makita kay Ma'am Gina Purano ng utoy kadlaw ba si may almention ng utoy man kadlaw ha o sila ni Bings Delfin itan ipakita anay tanang notice ang Lakastiliana blatan nga hindi anay maaagyan Wilson standby na Wilson ha standby ka na ipakita ko lang ni kadali itan ipakita dang yes ang Lakastiliana nga hindi maagyan ang dalan Lakastiliana Biak na Bato Canlaon Road vice versa. Okay. Road advisory. Passable to light vehicles only. Mga ka-K5, halin ikaw sa La Castellana or Bacolod, going to Canlaon, maagi ikaw dira sa inatawag nila nga cruising taborda. Masaka ka, damo ka baryo-baryo nga agyan, pag-abot mo sa Biak na Bato, mga ka-K5, may malaba dira nga taytay nga kung tawgon Kalapnagan Bridge. Kalapnagan Bridge. Paglampuas muna sa Kalapnagan Bridge, mga K5. Eyes to the board! Eyes to the board! Paglampuas mo sa Kalapnagan Bridge, maagyan mo dayon ang opisina sang Canlaon Park, mga ka-K5. Aradang aton nga mga park rangers, aradang taga DENR, aradang taga PAMBI, aradang taga Environmental Management Board. Dradas sila nag-opisina. So, ining taytay, very good itan. Ining taytay, amo ni siya mga K5, maagyan mo na diretso-diretso gid ni siya, ara dira ang taytay sang Kalapnagan. So, subong, nag-advise ang La Castellana nga hindi mo ni maagyan ang taytay. Araw? Nga, nag-usmod. Ininga kuha ko sang nagligad lang ininga adlaw na ako nga kuha. And the following day, I think this was a Monday ni Guru Ita, no? Pagkuha ko. Nakuha na to, no, Wednesday. This was a Wednesday, nakuha na ako dito sa Kalapnagan. Ara mga K5 mo, nag-usmod ng taytay. Now, nga nga nag-usmod ang taytay. Tanawan nyo ha. So kung tracker ikaw, howler ikaw, hindi ka mo mag-agi. Eyes to the board, eyes to the board. Kaya importante may ipakita ko sa inyo. Ari ang idalom sang taytay. Ara, ipakita ni Etan. Sige Tan, direkta. Ara ng suba ho. Gamay na siya nga suba, pero dako nga tubi ang gasulod dira kunting ululan. Kay halin ina dito sa ibabaw sang bulkan, araw nag-usmod na siya, kita nun gidon ha, nag-usmod na. Now, dito sa ibabaw sang bulkan, ang tubig dira nag-aage. Nakita nyo na? Gakatipag pa ng mga duta. Okay, okay, that's all itan. Good. Tan ipakita ng picture tan, picture na lang ipakita, sang tamburong nga nagalidit. Ang tamburong nga nagalidit, ipakita ko sa inyo mga ka-K5. Ha? Ipakita ta, kay si Donar Subong, si Donar aragid siya, nagapamati Subong sa aton sa bago. Aring mga picture mga ka-K5, tanawan nyo, ari ang mga picture sa idalom sang taytay. Sige, sigihatan, sigihatan. Okay, ang dua ka picture to tan blang sa punta. Amo na ni Subong, gin-close na ni siya, iyan na ni kuha sa La Castellana. Stop na datan. Ang buho nga makita ninyo mga ka-K5, amo ina siya ang sulamente nga buho nga ginalutsan sang tubig. Dok, kining ko naman yung balita, no? Ang buho na nga makita nyo, sulamente nga buho nga ginasudlan sang tubig. Nakita nyo tong tubig, balik to tan sa video, tan? Ibalik sa video. Kag ituon sa suba. Dalom na ni mga ka-K5 sa suba. Amo na ang suba, oh. Nakita nyo ng suba? Oh, stop ang video. Balik sa picture. Ari ang picture, tanawan nyo mga ka-K5. Ara ang buho. Ang buho, solamente nga alagyan sang tubig nga perti kadako. Sige, ang next picture itan, ang may tamburong. Ipakita ko sa inyo mga ka-K5, araw na nagaging tubig. Sige, next picture. Bodosini, ba nga may next picture ba? Okay, stop itan. Nakita nyo ni mga K5 ang tamburong? Eyes to the board! Eyes to the board! Nakita nyo ning tamburong? Ang tamburong nga ginabutang ta sa kalog, langgabang niya. Ang tamburong nga ginabutang ta sa kalog, amo man ang tamburong nga ginpalutsan sang pinakamaalam nga engineer sa kalibutan kung sinong lubutang sineng, nga dira magaage ang tubi sa suba sang Kalapnagan. Kuha nyo? Ara nagaagi ang tubi sa suba sang Kalapnagan. So mga ka-K5, sa kadako nga taytay ang alagyan sang tubi, tamburong nga gamay. Bukan na mitlumpatan lang gabang ni kagkisikisihon sinong engineer nga nagcompute sini. So tungod sini, tanawan yung tamburong mga ka-K5. Tanipokos pagidabitan, ipokos gintalan sa buho na sa tamburong tano. Ipokos balatan kadalitan. Mga ka-K5, ang tamburong tanawan nyo. Oh, na, okay. Panaog na og jo. Saka-saka jo taytan, saka-saka jo tay. Na, dra lang. Na, very good. Very good etan. Malaingin man kung kaagi bakasyon sa Cebu. Tanawan nyo blang tamburong oh. Katunga na lang mga ka-K5 ang may buho kay may duta na ang iya nga katunga. Ang diri lang kuya kakita sang suba. Itan ibalik sa video nga may tubi ang suba itan. ibalik ang video, ipakita na sa ila ang resibo, mga ka-K5. Ari ang suba, gailig ang tubi, ang iya sinangalulutsan, pag-abot nira sa idalom sang taytay, ano din siya malusot, ibalik sa tamburong itan. Sa tamburong. Dira maagi ang tubi. Adyos karon. Aring dako nga sintibaka, mga ka-K5. Ining tamburong na supnan. Natabunan sang bato, natabunan sang duta. So wala na karon lutsan ng tubi. Amuna nga sang nagligad nga adlaw, nag-awas ang tubi sa sininga taytay, kay ang tamburong nga alagyan sang tubi, hindi na makaakomodar sang tubi, kay tamburong yung inbutang nila. So kung di nag-awas ang tubi, ginab-ab ang taytay, pag-ab-ab sang taytay, nag-usmod, hindi na magyan subong. So kung sino man nga abilidadan nga engineer sang una nga nag-ubra sini, bo, kabay pa kung sinong maestro, mumurtuhon ka. Maayo lang kinaabtan nila ni Engineer Bernahe kag ni ang mga upod niya sa engineering team sang Binalbagan. Ngayon pa kayo, tani nga gahon ta, kay hindi ni pwede. Kayuhon ta ini. You see? Maayo lang kay aras lang ni Engineer Nobres ka nakahingabot. So mga ka-K5, sino ang nag-ubra sinising una, galibog din ang ulo ko. Nga, nga iya nga ginubra, ang taytay, ang lulutsan sang tubi, tamburong. Sabi, di ka kakita, mentalidad nga mo naman. Dugay na ni nga taytay, isa ni sa mga original nga taytay, dira sa Kalapnagan. Tani balik tong video, tan nga nagalakat, kuliwatan nga makita, ginang itsura sang dal. Na, sige lang, roll the video, sige lang. Amaka mo na, oh, amo na nga nag-ab-ab ang mga tubi, kay nagpunong na di sa ubos ang taytay, kay wala na lulutsan ang tubi. Ining tubi, mga K5, pag abot ko the other day, gamay na lang. Pero kapunong niya po na, kay why na siya agyan? Why na agyan? So nga, why agyan? Kay ang ginbutang siyang mga engineers yung una, tamburong ang ginbutang nila iya sa suba.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kadako-dako nga taytay, oh, kalapa-laba kayo na, pero dalomis na ang buho, ya tamburong lang ginagamit na si imburnal ta. Tiding kakakita mga muli nga mga talent sa mga engineer, no? Nagkalapasar pa ni Slaytan sa mga kwan, no? Araw mo, no? Na. So, hindi magyan. Hindi magyan ang dalan, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, standby na si Wilson. Standby si Wilson. Kay kuwao ta sa balita ta sa maskara. So much for that, Ethan. So much for that. So, kung loaded ka mo, hindi ka mo mag-agi sa dalan nga nagadiretso sa biak na bato. Okay? Hindi ka mo mag-agi sa biak na bato nga area, mga ka-K5. Kay, sa Kalapnagan, just before biak na bato, nag-usmod ang taytay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Pero biradaho nila ni Engineer Bernahe, kag nila ni Engineer Nombres na, biradaho na nila, agod nga ma-ariglar, mga ka-K5. Sige. Sa iluhan tang balita, last nga news, itan, kuwaon ta si K5 Wilson Villena. Kay si K5 Wilson, may balita siya nga ihatag sa aton, parte naman niya sa Maskara Festival, nga kuno aprobado na ang budget sang dance parade or contest sa panami-nami plus out sa dalan sang Maskara Festival.
0: Foro de los Pueblos.
1: Last report, last batch sang aton nga mga balita si K5 Wilson Villena.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, good morning.
5: Good morning, Liwat, K5 Eric. No? So, something like that nga session last Wednesday, ginaprobahan na ang budget para sa Maskara Festival nga barangay ko, barangay nga 11, ni K5 Eric, ng Electric Maskara. So antes kita na magkadto sa budget, alawago na nay nato na official no nga mga entry sa Maskara Festival nga barangay nga level kay 5 Eric. So ang ma-intra diri is ang barangay 6, barangay

0: electric mas kara. Ang budget naman kay Federic, no, para sa aton sini nga barangay level nga maskara street dance kag arena dance competition, ang tagsa ka mga barangay ang makabaton sang 750,000 pesos nga seed fund, no, gamiton ini nila kay Federic sa ilang nga practice, ilang nga costume, tanan-tanan nila nga mga expenses kay Federic. Kag syempre pagadugangan man ini sila sang ilang nga tagsa-tagsa ka mga barangay nga maghatag naman sang budget naman halin sa ilang sini nga barangay. Sa ato naman sini nga electric maskara kay Federic, ang tagsa ka grupo ang makabato naman sa tiga 300,000 pesos kay Federic halin sa mga local government.
1: Kada isa?
0: Yes, kada isa ka grupo.
1: Okay. Dako ah.
0: So lima ka grupo, may mo sa 1.5 million kay Federic para sa electric maskara. So tinas kay papano natugyan na kanyari pag ini kay Federic nga kwan mo nga school level pala, may elementary kag may high school pa nga mga pa-indis-indis mas sa Maskara Festival Dance Competition, pero iniya pagkakuhao naman ini according sa ato sining nga ano nga pag-interview kagapon, masulod naman ini siya sa local school board. So paagi naman sa tagsa-tagsa kay eskulahan naman niya ang mag-release ang budget para sa ila sining mga contestant for the festival. So bantayan man nato kay Federic ang dugang panong nga mga updates no sa Maskara Festival na at the same time karon. So magapagwa man kita sa dugang informasyon after sa patinayunon nga meeting sa kwan interagency task group no nga mo ni magapo-focus sa security sa lakas sa okay Federic kag iban pa nga mga logistics no sa nga Gugma Foundation para sa palabuton nga Maskara Festival. So
1: confirm kay Five Wilson dali lang. I-double check ko lang ang data ha. Pila ka grupo? Duha? Electric maskara lang kag schools and the dance? At tatlo gali ang tagaan?
0: Yeah, hindi. Ang fund kay Federic na 750 para sa parangay nga maling walo ka
1: groups. Dali lang. Gautunutun ka. Sandal lang. Chappy ka ha. Ang pang barangay, ginawag mo kayo na walo ka barangay, right? Sa walo ka barangay, tagpila kada barangay ang hatag ta sa ilang support fund para nga namion ilang-ilang mga props, ang ilang mga costume, and all.
0: 750,000 pesos kay Federic.
1: Kada isa, son?
0: Kada isa, yes. Kada isa kay Federic.
1: Utang nila ni sa Bacolod, kung hatag lang ni sila, subsidy ni son?
0: Subsidy ni for festival, kaya may budget na ang kada LGO kay Federic.
1: Kada ko, gali, noy. Lapit isa ka milyon galing budget ka kada barangay?
0: Yes, kada barangay.
1: Okay.
0: So, yes, kay Federic.
1: So, barangay, 750,000. Ang electric maskara, pilang ihatag sila. Electric maskara, float naman ni Guro, ya?
0: Ano, festival dance, hindi na kay Federic.
1: Ah, festival so, dance. Pila naman yung ilaya?
0: 300,000.
1: 300,000. Okay. Ang ano pag inagtagaan?
0: Mamula ni Andua kay Federic, kaya ang school naman niya nga kategory, nga elementary kag high school, it depends na niya sa ilas ng tagsatag. Wow, naman iniya sa local school board na puan kay Federic.
1: Ah, okay.
0: Ila naman niya ang ilang ihatag sa mga eskwelahan kay Federic.
1: So, iya ang maintra nga eskwelahan sa school board kwaon.
0: Yes.
1: Ang barangay, tagaan sa Gugma Foundation, 750,000. Ang walo, kada isa, tag 750,000.
0: Verify ko lang kay Federic, hindi nasanin sa Gugma, na fund na sa LGU. Gita.
1: Ah, sa Bacolod, ginaya nga daw para nga magsadya, tourism budget or whatever, siguro na, no?
0: Yes,
1: ang isa dira is ang aton electric maskara dancers, 300,000. Pila ka grupo ni electric maskara, tason?
0: Lima kay Federic.
1: Damo gali, no?
0: Mga barangay.
1: So, nami, sadya gali ni Kayo Wilson, sadya ni kay Aran. Naguluwa na ni kwarta, son?
0: Inog-release na next week kay Federic ang ilas yung nga budget para sa ilang ano nga festival kay Federic.
1: Ti of course, maghambal ka pang barangay kay Five Wilson, kulang ning 750,000 kasi may bayad sa trainer, dancers, pagkaon. Ti support isang barangay, ang barangay guro ma-locate man na guro 2 million. Doon mo namin, no?
0: Yes.
1: 2 million.
0: Yes, Federic. May amukin na nagkakatabo. Amukin na siya.
1: Para nga magsadya.
0: Kaya kung sumahon mo lang mga 750,000 based experience na ito sa festival, kulang kita yan no, para sa festival, especially maskara.
1: Tiyo o eh.
0: Kung ano ang costume sa maskara kay Federic.
1: Costume, so, props, talent fee pa lang na Wilson, sang kwan eh. Talent fee pa lang na sang, sang ano na, sang gatudlo.
0: Choreographer.
1: May talent fee ganing announcer.
0: Choreographer na talent fee na kay Federic. Ang kwan, ang announcer may talent fee.
1: Correct. Oo. Oh, may talent pick.

0: Din eh.
1: Ang artist kay Sir Eric may talented man.
0: Correct.
1: Nag-uubra sa mga props nila. Nag-uubra sa costume, may bayad man.
0: At so,
1: isang bayad per costume.
0: So ang matahom siyang balita mo subong kay Five Wilson, nga ara na ang budget and ready for release. Kag may ara na.
1: Yes. Aprobahan na sa...
0: So meaning ang maskarata, son, dumasulusad dya. Pero son, hindi lang ko yan, ay pagpasaliga. Son, nga sa plaza, mong ginibutang, son, ha? Hindi lang ako magpasaliga. Hindi ko pagsunda.
1: Hindi sa plaza, ibutang ang arena dance competition kay San Eric, kundi diri sa may Rizal Street, no, sa may reclamation area, ang mall, sa SMCT Bacolod, dira isang ang festival dance. No, ang,
0: oo. Amo gani, dira na lang takay pabayin lang dang chesa, ba, pasalig sa chesa, da pabayin lang, sundi lang pagsapaka.
1: Tubuan na to gan ibuhok ang itlog to gan kay San Eric.
0: Shhh, baba mo!
1: Sa... Ay, madaling natro. Nagawa na nila. Ay, nagawa na nila. Nag-commento ko sila.
0: Gani man.
1: Gano nga ma-ano po sila. Mag-uga naman sila.
0: Siling ni Ma'am Ninet Marquez. Oh, nga paldo. Galing announcer. Ang dancer pa.
1: Hindi. Kenta ko na nopit sa uno. Ay! Kita mo na si Kipaberi. Kipaberi.
0: Okay na Wilson, antes maglawig yung istorya mo, tati na ng istorya, no? Istantay, o tati, o tati.
1: Amo na naki sa Amerika, kaya yung mga tumbo, nakaroon matayluhan, ang makakayad kita multa, makakabasin. Anyway, kaya Merik, so marato, nanay nga balita, kika sa Bacol City Government Center, nga kinatulong sa inyo sa kaluan, sa Mighty CG3 Bio GTX 500, kaga GTX, coffee mix support naton, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawang sa Negros, K5 News, at
2: Puro de los Pueblos.
0: Si Alan Diasis ang lakaruta, gaupod man sa aton pamati subong. Alang-alang nagkikita tayo mga K5 sa aton pagpangalagan. So I hope nga nakahatag kami sa inyo sa mga balita. Pero last ko lang abilin sa inyo ha. Hindi magkumpiyansa sa tiyempo subong because we will be expecting rains in the afternoon and hasta buwas. May ulan giniya. Tungod kay may ara kita weather condition sa Pacific Ocean dito sa Northern Luzon, Maigo. May ari man kita nga habagat plus low pressure nga ari maagi sa Mindanao passing by Negros and Panay either today or buwas. So uluandam lang kita mga K5, hindi kin magkumpiyansa. Hindi man pagkalimta ng aton nga DTX 500, ang aton nga Mighty C pang kontra sa trangkaso kag hilan at sipon kag ubo. Kag ang aton nga D3 Bayo pang kontra sa palanakit kag palanuhot sa inyong mga lutalutahan. Ang aton nga DTX Coffee Mix, hindi man pagkalimtan nga mag-stock kita na subong kay base kung mag-ulan tudo, makapainit-init kita. Kag kumo Biyernes mga K5, extend food supplement for the boys! Para sa nagadunglay kag nagalupaypay magauntay, pwede mo nalayan basta mag-anlang mga ka-K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tinerefe Nagasiling. Happy weekend everyone! Bye-bye!
2: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. D3 Bio.
14: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron, adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamog sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatugas sa manaming move. D3 Bio DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo DTX 500.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
15: DDX 500!
13: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
13: DDX 500!
15: Garantisado!
13: Epektibo!
15: Aramis mo!
13: DDX 500!
15: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutla. Sang balatian.
13: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
13: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Biyernes nga edisyon, alas 9:05 sang kaagahon. Diri naman natong pag-istoryahan sa sining nga programa, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat naton gina-encourage sa atong mga tagpalamati para kita magiging healthy. No? Pero hindi ka mo magkalipat ha, ining aton mga suplemento like Detox 500, of course, ining aton nga Mighty C, alkaline vitamin C, kag ang aton D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Of course, ang mga kape naton nga nagahatag sa aton sing gana, nagahatag sa aton sing mga pamaagi nga mga tinlo sang aton mga sulok-sulok kag iban pa. Dapat naton maging hamot man kita, no? May mga habon kita diri kag mga deodorant nga manatiling beauty ang adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Welcome kamo sa atong programa kag upod naton sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga sa imo, Engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Nagatutok kin subong and every day sa aton nga programa, especially sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Storyanta karon ang mga nagkalabulag sa diabetes, Engineer.
1: Ha?
2: Nagkalabulag si
1: nagbinulagay gidya.
2: Nang usually abi sa gugma lang nga kakabulag.
1: Oo.
2: Oh. Nga nimo. Or nabulagan ka sa kagwapa niya.
1: Oo.
2: Kini niya, Engineer, ya.
3: Ginbulagan.
1: Ginbulagan.
2: O kung ginbulagan ka.
1: Oo.
2: Diri ya pagkabulag.
1: Uh-huh.
2: Bangod sang diabetes.
1: Siguro may ara
2: kabulag-bulag.
1: Si Sir Boy may solusyon mo siya. Damay ang mga eye drops sa daya kung dama.
2: Okay. Sige, sige, sige. Sige, sige, ang mga nagkakabulag bangod sa diabetes. Sir Boy, good morning.
3: Before ta magsuriyan sa bulag sa pag-ibig, no? Good morning sa inyo tanan, no? Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Mayong aga mas ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kasiyempre, naka DTX 500, no? The ultimate cell protector. Protects your cells, your body from the foundation sang Yagi Foundation, which is your cells, no? So, ano ang ginahimo ni Detox 500? Kampiyon nga antioxidant, nga ginakontra ng oxidative stress, nga gakos sa premature aging. Kung kampiyon ang health sang selula, wala ni sa ginatawag na premature aging, ha? You could achieve optimum health na ginatawag, no? So, mag-DTX 500, ang paaman, ay, gapanubo sa blood sugar. Kampiyon, ganyan mo na yung topic ni Sir JP karon, no? Yung gapanubo sa blood sugar, ha, layo ka sa mga masakit, no? Mga dalayan ng mga balkada, dahil ng diabetes, mga hypertension, mga metabolic disorders, ang talan-talan na, no? Malikawan kung ga-DTX 500 ka. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders sa imulawas, mga micro-invaders ng mga viruses, bacteria, and fungi. Ma-check na dayon sa mga soldado sa imulawas, no? Kay naka-Mighty C, the alkaline vitamin C every day. And of course, ang paaman sina namin ang skin, ha, banaag ka, no? Kay gataas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka every day. And when it comes to your eye health, no? And umunin namin ipari sa DTX 500 mag eye care gold. Ang eye care gold kampiyon, no? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extracts. These minerals and vitamins works together to give you optimum eye health, no? So mag eye care gold. So kung gusto mo 2020 mo vision, layo ka sa ginatawag ng mga ga-degrade sang imo eyesight, mag eye care gold. Parisan sang ginatawag nga eye care drops. Ng eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes after a tiring day. So if you're a person nga tubang na plan mi cellphone, ha, laptop kag mga tablet mo da ay kapoy na ang mata mo kan ipawayan mo man, ispam mo man ang imo mata with eye care eye drops. And of course kung tatang kaso ubos ipon kag ilanat, ha? Problema mo bala ang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo mag D3 bio.
1: Sige sige no. Salamat sa tong mga introduction sa aton mga upo diri no. Pro di kuan ta forward na ta sa atong nga topiko subong about sa pagkabulag, mga rason, ano bala ang ginahimo sang mga tawo nga nagakabulag kag anong mabulig sang DTX 500. Brad Paul.
2: Yes, engineer no, dire kita subong sa mga pagbinulagay.
3: Mamati kun
1: ikita. Okay, okay.
3: Damo ni blindness.
2: Ah, gaka-blind ka man, engineer. O ikaw ang gapang blind
3: din blind ka.
1: Matambol na
2: kun blind ka man o ikaw ang gapang blind, mm-hmm. No? Ang subo engineer mo ni ho, 4.3 million Filipinos. Mm. Oh. Ang may diabetes. Uy. Grabe no?
3: Taas.
2: Ang diagnosed engineer ha, na diagnosed. Those nga na diagnosed with diabetes, okay? Mm. Ara sa 4.3 to 4.7 million.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Ang wala ma diagnose man ni problema. Okay? Ang why bla ka balong nga may diabetes lagali?
1: Wala nang pa-check up.
2: Amo niya nami gidya sang DTX 500 no? Kay imaginable lang mabuligan niya nga mga Pinoy. Kung nakabaylo lang tani blang ang diabetes gali ang pagtakaon gali sang grabe nga tamis kag ang indi pagkontrol sa imong nga sugar makalid gali into diabetes no ari pa. So no, sa study indi kin mapinpoint kung pilagi kabilog ang nabulag bangod sa diabetes, okay? Pero gin-evaluate nila, right? Gin-evaluate nila nga 628 to 61% no sang Filipino patients, mm-hmm. nga na-evaluate sa clinic nga may diabetes, right? Ay 28% sa ila da.
3: Mm-hmm.
2: May associated sa
1: blindness.
2: Hindi man blindness gid, hindi man toro. Nga may ilig ba nga blind bala? Hindi bala mang blind bala engineer. Oo. Iyan na bala mga blind bala mo na blang isang magician mga trick.
1: Oo.
2: O gina blind ka. Oo.
1: Damo na ka aksidente sa mga blind spot mo.
2: Oo, kapin pa na bulagan si imo. Oo. Now ari engineer.
1: Mati ka. Mamati to do.
3: Mati ko. Oo, basta pagkabulag eksperto ni na amigo.
2: Sa binulaga, yes. Hoy, bago do ikaw gigibulagan sang una. Ay, sige, yagin.
3: Ikaw yagin pamulan.
2: Oo, ikaw yagin bulagan. Agi, yagin da. Sugid da kay Neil. Arina. Arina.
3: Bakal kawa kalanda mati.
2: Now, ang diabetic retinopathy engineer, hindi man kumong ari pagit blaw mati ah. Sala na blang perception tanga pag-incendit tanga when we say bulag hindi kikakita. Uh-huh. Gamay lang na yung percentage din nga ugang baka bulag, total black. Uh-huh. Blackness. Hindi mo na.
1: Nagagar home lang ni Joe.
2: Oo.
3: Nalala ko si Valentin ngalan niya.
2: Kapag bulag lang.
3: Matag kasi kwinta tapos masaya. Ay, kulang na sir.
2: At ang engineer mo na.
1: Sipat pa.
2: Ito mga bulag, engineer. Uh-huh. Sala, galit niya pag una-una, ya. Nga kung magamba kaya nga bulag yun nga black.
1: Uh-huh.
2: Black yun nga blatanan, hindi.
3: May
2: some form of light pa na.
3: 80%, 70%.
2: Oh, kasi ang kita ka drawing nga ginbutan watercolor, din ula ang tubig. Nga do ka, why nga bala? Do relasyon mo bala nga do ka?
3: Do ka big?
2: Oh, hindi na lang din sa kabayan sa exam.
3: Well, big. Hindi na lang. Ano na lang do ka, hindi malinaw.
1: Hindi, ang lain siya da, kung ikaw ang rason nga nagbinulagay ang mag-asawa.
2: Spill big.
3: Fine na lang.
2: B-I-G. Now, ang tabo engineer, no? Usually sa diabetes, hindi mo sa rektahanay.
1: Uh-huh.
2: Because ang problema bisa diabetic retinopathy,
1: uh-huh.
2: Okay? Uh-huh. Ang imong blood vessels, right? Uh-huh. Ang dugo nga taas ang blood sugar, do ka viscous,
1: Lapuyot. Okay. Lapu-lapuyot.
2: Why labot sina? Ipaspell mo naman. Okay. ang imong blood vessel wall, ginaamat-amat man guba pa sina. Literally magka-bleeding ka.
1: Aha.
2: Kay ang isa sa mga causes sang hardening of the arteries is too much blood sugar.
1: Wow.
2: Garden. So when your blood vessel loses its elasticity, tandaan ta ang sa artery bala engineer ang dugo bala is pulsating. Kita mo gani ikadto kasi mo pulso. Every pump sang heart ang travel sang dugo ya kwan ya wavy. Kita mo lang balod.
1: Correct.
2: Dugo ba mo na bala? Kusog untat kay kada pump sang heart amo na sa imo nga pulsation feel sa imo nga dugo. Ang imo nga blood vessel sa mata, sa retina, dra engineer nagakaproblema. Literally nagableeding kada. Nagableeding. So somehow ini engineer ang irreversible. Amo nang delikado.
1: Basta ko ang mga nerves na naigo na.
2: Budlay. Yes. Ang blood nga ina, amo nag-supply sa mga optic nerve.
1: Aha.
2: Nan. So, engineer, kung magsigid na damo, kung nataw mo na sa ilang do scanning sa mata, okay, makita mo gito may mga blood spots na yan. O galupok na ugat, engineer.
1: Uh-huh.
2: Now, ang problema sina, once nga damo na, kung hindi pa kayo damo ang, hindi man ta klaron, engineer, hindi tayo ophthalmologist, ha?
1: Okay.
2: Nagbasa lang tayo sa mga studies, so hindi man ni siling tsakto-tsakto gid. Ang opinion sang ophthalmologist may differ from us. Pero reading from the studies, kag mga research, nagawa ng engineer nga kung ang imo mata nagaburon, okay? Inabalang nagbulpi ka lang, dokodasi, nagburon mata ko, di na pantipara ka?
1: Do ka labo, lang ako ng labo.
3: Bang mo gaburon, tayo na pantipara ko sa listahan. Hindi ito, hindi man ito kita.
2: Oo. And then, linyado, abi mapagrado ta, hindi na ganto ka ta sa optometrist, yung graduan, kaliwa. After pila ka bulan, nagsaka na naman grado mo. Kadasig lang magsaka. Na kung kasaka, dasig ang imo grado, engineer, time mo man check inyo blood sugar, kay base may underlying causes.
1: Correct.
2: Ang pagtaas ang grado is normal sa mga gaedad.
1: Gaedad na?
2: Pag edad mo na yung engineerya, 45, 55, sa una, mga sisinta pa na, subong bangod sang cellphone, gapabata, gapahubin ang nag-antipara. Pag edad mo na mga 45, 50 pataas, sugod ka na bakal, reading glasses. Normal na yan, kay nag-edad ang imong lens. Pero inang gaburon, kaya nga dasig ang progression. Uy, base may diabetic.
1: Taas blood sugar.
2: Retinopathy ka. Retinopathy, meaning, ang imong retina, may problema, gakapatay ang mga blood vessels na.
1: So, may aral ng retina detachment?
2: And that is irreversible, engineer. Ang diabetic retinopathy. So, simple lang ah. Agad hindi ta mabulag. Okay?
3: Hindi ka pagbulagan.
2: Hindi ka pagbulagan. Sustintuhan. Mua mo naman ni ang mata sa bulsa. Sustintuhan mo, engineer.
1: Oh, para hindi ka bulagan.
2: Ang mata, kung di mo butangan sang sustinto na DTX 500, delikado.
1: Sustinto o suplemento?
3: Lain magiging kung gaan mo si Sir JP sa mga encouraging words. Gilawig yung lecture mo.
2: Oo.
3: Gilawig yung mga kapit na mabulagay.
2: Na, oo. Doka interesting. Kito may arat na target paper diyo, no? Sitting duck.
3: Sitting duck.
2: Anyway, so, Sir Boy, DTX 500, hindi matakasaling, bulong ini, hindi ka mabulag.
3: It's a food supplement.
2: It's a food supplement. Klaro, ang tawag tinigin na endorso, yung as bulong. Okay? Ara na niya kung pati ko, hindi.
1: Okay.
2: Pero, ang patihan mo gidya, na ang mataas ng blood sugar levels causes diabetes, and diabetes may cause blindness. Hindi man tanong, abing ang diabetes niya, maka-resulta sa blindness. May cause blindness, may cause amputation of your feet.
1: Mga limbs, okay? Mo na.
2: Limbs mo. May cause pagguba sa imo kidneys. Right? So, isa na dari, kung nagainom kita DTX 500, isa ini, isa ka pamaagi nga somehow mabuligan tang aton pancreas, mabuligan tang mitigate ang progression sang metabolic disorder kag itawag naton nga insulin resistance leading to type 2 diabetes.
3: May adlang ko ha. Kay kanami sang lecture ni Sir JP, no? I was impressed kay gin point out niya nga kung may diabetes ka, gaguba ang arterial wall mo.
2: None.
3: Okay. Mm-hmm. Anong gaguba sa arterial wall mo? Kung may diabetes ka, engineer, siyempre hindi kasulod ang insulin mo sa imo cellular, right?
2: Correct, correct. Ha?
3: Kung hindi kasulod ang insulin mo din sa matambay.
2: Sa imo dugo. Imo blood yun.
3: Dahil sa kalibot-libot. Dahil sa kalibot-libot. And too much insulin, research and study shows that too much insulin in your bloodways, in your sa arteries
2: mo,
3: sa veins mo, is bad for your arterial wall. Giginaguba niya ang wall sa imo arteries. Paano? Sakto to Sir JP, no? Gamat-amat magtik ang imo arteries. Kay nga, hindi na flexible. Too much insulin will prevent the production or the usage of nitric oxide.
2: Labi na gina mga kapilyaris ng mga gagmay ng mga kaugatan.
3: Ting nitric oxide ngayon na engineer, amo na ang gatag sa ang ginatawag nga flexibility sa imo arterial, sa imo mga sa arteries mo kag sa imo mga ano sa mga veins mo. That's why it's really important nga mag DTX 500, no? Not only to protect your eyes but also to have optimum arterial health.
2: Okay, okay. Padayon na Sir JP. Padayon.
4: So, why naman ko sang further pa i-discuss engineer? Uh-huh. Ara na sa ila. Ang aton niya is just gaan ka mo idea nga mo ni. Again, if you think yung okay lang man ka mo, why hindi man taas ang sugar niyo, it's up to you. Pero ako yung manigurado ko.
2: Pero kung may katara ka Sir JP, makabulig man ang DTX 500.
4: Oxidation. By preventing oxidation.
3: Naman yung cost, oxidation naman na yan.
4: Oxidation ng cataract is associated naman sa pag-deteriorate sa imong mata. Tandaan ta, your eyes are made up of cells. And all of your cells in the body, trillions of it, needs protection.
2: Okay.
4: From antioxidants. Kay they are daily, every second, bombarded by oxidative stress caused by free radicals. An uncontrolled level of free radicals because you don't have any sufficient amount of antioxidant na makabulig, neutralize ni sa ila. Thereby causing tissue damage. Cellular damage causes tissue damage and then organ damage. Sige.
2: Sige.
4: So, mula na. Take your DTX 500 religiously coupled with Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sir Boy,
2: before ko tukson si Sir Boy, ang bulag bala, tisiling nila walang kita. Kay bulag mo walang kita, pero ang duling naman niya, dubli ang kita.
3: Kita.
2: Oo.
3: That is joke. The 80s, ha?
2: Pero ang marami dahil ako, ang maraming kita, ang mga bulstar, lahat kita mo. Sir Boy, ano ang mga benefits naman ang mahatag sang D3 Bio, Sir Boy?
3: Engineer, gusto mo bala tinuan mo utok mo? Mag D3 Bio. Ay, sumang sa D3 Bio, no? Tunaan ta kung paano bala. Ano ba lang mabulig sa gitawag na ketone salin sa medium chain fatty acids sa aton brain. Let's go back to our brain, no? Because our brain is really important. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to your brain, no? So, number one, anong unod ni D3 Bio? Ang unod ni D3 Bio is medium chain fatty acids. Dinalin, alin na siya, cold press coconut oil, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang pinakapremyado klase nga coconut oil or na virgin coconut oil. So anong dalasin ni? Oil labot sa medium chain fatty acids, may dalain ni mga damo, no? May mga vitamin E, may ginatawag niya sa mga antioxidant like gallic acid, phenolic acid, all those antioxidant that are present in D3 Bio. Pero ano ba lang ipinaka-importante? Ano ba lang ang iyagid bala ubra when it comes in maintaining your brain health? If you're basically ka pa ni diabetic, no? There are times na gaka-brain fog ka. May tawag nga hypometabolism of the brain. Anong tawag ng hypometabolism? Meaning to say, kulang energy source ang imo brain. kiwai ka nagkaon pa mahaw mo, huwag ka medyo gutom ka, so medyo ka-experience ka sa ginatawag na brain fog o brain fog, no? Ang brain fog nga ini, no? Hindi klaro ang pabinsaran mo, that's it, foggy, kumbaga.
1: Okay,
3: I don't want
1: okay
3: to be redundant, no? But the term is do foggy ang paminsaron mo, no? Ha? May ginapaminsar kang isa, duwi-dugay, madula na, kinailain naman ginapaminsar mo. Your brain could not concentrate. Kay it might be kulang sa energy in mo brain. Glucose from your carbohydrates will provide that energy. But what if your brain is already diabetic na? Hindi na, kumbaga,
1: hindi niya na ma-receive ang glucose, sir boy. Medyo deprived na siya. Kaya hindi na makilala?
3: Hindi na kilala ang glucose. Kaya, hindi na, kaya may insulin sensitivity na ang imo brain.
1: Okay.
3: Meaning to say, kung hindi kakaon ang imo brain sa glucose, which is the primary food, ang yagi na original nga pagkaon, ano matabo si imo brain cells? Siyempre, your brain cells will starve. And literally, if they starve for a long time, they will die. Matamat dula ang imo brain cells. So kung kadyuta ang imo brain cells, naturally, it follows nga kapigaw ang imo brain functions. Cause your brain is made up of your brain cells. So amo ng logic dira, no? So, hindi magutuman ang imo brain. Kasi lalo na, your brain is very voracious. Well, take katakaban when it comes
1: to
3: energy source. Take kung hindi siya kakaon sa pagkaon, literally, kapatay ni siya.
1: Mm.
3: So, din kasulod, ang D3 bio. Ang D3 bio, may dalang medium chain fatty acids, once nga mausar ni siya as a source of energy sa imulawas, it turns into ketones. Ini nga ketones nga ini, why labot that it provides the energy that your brain needs even if you're diabetic. Kiwa niya hindi ansang imo brain cells. The mitochondria of your neurons or your brain cells crave ketones. Research and study shows, no, even with people that have problem with their memories na may Alzheimer's na may ginatawag na nga dementia, they nakita to sa mga research and studies nga ito that there is improvement kung ka ketogenic diet. Ang ano ginausa sa ketogenic diet, good fats na ano nang end products na ketones. It's the same ketones, may pagkaing kalidad kang ketones sa medium chain fatty acids that are used by the brain. So anong matun-an ta di? Kung medyo pigaw na ang memory mo, medyo edad mo bi mga 50 to 80 or 60 to 80 to 90 na pigaw ng imo memory, it might be you're diabetic or it might be your brain cells are refusing your glucose and your glucose na in using it as a source of energy. That kasulod ang D3 bio. Ketones from D3 bio will basically provide the essential brain food that your brain needs para to operate efficiently.
1: Mm-hmm.
3: Ang tawag na, no, nga ketones galing sa D3 bio. And that same ketones galing sa D3 bio does not only provide energy para layo ka sa brain fog, it's the same ketones that basically help the brain cells to do its own way of cleaning itself. That's called apoptosis, no? Amo na nga tawag nila, no? So ining apoptosis is the regeneration sa mga nga tawag na mga cells buda sa imo utok. Pang pinakanami ginya nga cleaning system nga gina-activate ni ketones nga ara sa D3 bio ang ginatawag nga glymphatic system. Ining glymphatic system nga ini amuni ang ginatawag nga sewage ways or amuni sa kanal-kanal sa imo brain. Ano ning kanal nga ini? Ini nga kanal nga ini da na nagakadto tanan ang mga waste product, mga dead brain cells, mga dead proteins, mga dead tau proteins, tanan nagakadto nga ga-form sa ginatawag nga beta amyloid plaque. Ini nga beta amyloid plaque nga ini alin sa dead proteins, isan sa cause sa Alzheimer's. Ketones from good fats, especially from D3 bio, does not only provide energy but activates the cleaning system of your brain, which is the glymphatic system. So, anong gwa sini? Pagbugtaw mo, you feel refreshed. Nami ang paminsaran mo. Ang tawag sini ganin, once again, inom mo D3 bio sa before you sleep. that will give your brain the energy not only to repair the body but to repair itself. That's why if you want to take care of your brain, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, ha? Basahan nyo ba lang, ginatawag nga ketogenic diet, and update to optimize it with D3 Bio, the power foods, superfood supplement. Not only ng D3 Bio para sa tangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Hindi lang ang D3 Bio para sa mga mikrobyo, ha? Nga gatuga sa masakit, kampyon man ang D3 Bio when it comes in maintaining your brain health. So okay, kung gusto ka mag-ayo, ha? Gusto mo layo ka sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat Sir Boy. Kundi kinanglan ta pagkaon man sang aton nga brain. So amuna, no? Ketones, healthy na yung mga pagkaon na kinanglan gid sang aton nga brain. Kagura na siya nag-silingbalang double thought nga i-consume na or hindi. Pero ariya, ginahatagta ka mo, tagaanta ka mo sing dapat naton i-avoid. Like for example, ining highly processed foods. Makalain man ini sa aton nga brain. Ang aton nga sugary drinks. Ang grabe nga tamis, Sir Boy. Like candy, cakes, donuts, and etc. Ang mga processed meats. No? Dapat bawalan man na ito ng lawas ta, kay ma-deprive na, hindi na gusto sa ato nga brain, nagapagutom ng ato nga brain kung may ara sina. No? Mga deep-fried foods. Mga trans-fat foods. Excessive salt. So ang nga dapat naton likawan, so ining atong nga programa sa ginambal naton, dapat naton i-encourage nga mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan, pero of course kinanglan ta mga suplemento sa atong nga brain sa ginambal ni Sir Boy ang aton nga D3 Bio. Pero kinanglan ta man ang aton nga skin, Sir Boy, ang aton pinaka the largest external naga-protect sa aton nga lawas, ang aton nga skin, dapat healthy man, Sir Boy. Dapat maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
3: Oo, ang buong kampiyon, no? DTX Beauty Soap, amo niyang all-in-one beauty soap nga, Beauty soap na, kampiyon pa ang antimicrobial properties. Unahon ta ang antimicrobial properties ng DTX Beauty Soap. May gatawag nga VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga mga skin diseases, no? So may problema kada mga katul-katul kada an-an, buntis, psoriasis. VCO naturally kills those bacteria and fungi causing those skin diseases. Ang naami pagid ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, amo man ni ang gapahamot sa imo nga agi ginatapna yaman mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. So da pa lang daog ka na, but okay, kampiyon man ang beauty properties kay may papain nga gapaputi sa imo skin naturally, and magyatawag nga skin whitener amplifier kay may guava extract, very rich in vitamin C that triggers the release of glutathione and collagen, no? That's why dali ka magputi kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Dapat hamot man nga ito ng ilok, Sir Boy. Grabe, gidya. Madiscourage kaya kung tupad mo, Sir Boy, baho ang sud mo, ang solution, bala? So, kinanglan ta, may solution man gapon. Kita sina, Sir Boy, may ara kita Clinica Diofresh para 48 hours protected gaman gikan sa mga baho, unwanted nga mga baho, Sir Boy, nga hindi gusto sa atong tupad. Anong may ara sa Clinica Diofresh?
3: Ang Clinica Diofresh may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? That's why this kind of deodorant, ang Clinica Diofresh, protects your underarm naturally and effectively nga ake ang gatuga mismo sa pagbaho sa ilok mo, ginapatay si
1: ginapatay
3: deodorant. Gaanda na yung tips, no? Kung gusto nyo ba lang mumot ang inyong ilok, number one, siyempre hygiene.
1: Okay.
3: Maligo adlaw-adlaw.
1: Hindi, no? Mangulang t-shirt.
3: Maligo adlaw-adlaw, hindi magkaon sa mga spicy food. No? Uh-huh. Iban nga tao, jutay pa lang ang spicy food, gagwa na dahil ang ang spice sa ilong, no? So, amuna mga bagay kag of course nami gidya nga ang deodorant mo may antibacterial and antifungal protection. Dapat naka-Clinica DeoFresh ka, the natural deodorant that protects your underarm and gives you 48 hours of freshness. Clinica DeoFresh.
1: May ara makita mga solusyon kung like for example gusto niya mga Pacer Boy, ang kape nga gina-endorso naton ining Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Amuning kinanglanta ka nga, may chia seed siya, taas iya fiber, tag kung mag-inom ka si ni Sir Boy, ginatinloan, daw ginascrub out ang imo nga sulok-sulok, tinloan ang imutian kung mag-inom ka siyang Detox Coffee Mix. Sa ginambal ko na, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka, Sir Boy, like for example, nagapulaw ka, nagahimo kasing grabbing lantaw mo sa imong cellphone, permit arad ang mga radiation, kinanglan mo magkape sang DTX Premium Coffee, Sir Boy. May ara, ano ang DTX Premium Coffee?
3: Ang number one gid sa DTX Coffee Mix, ha, may tawag ni sa nga double detox, no nga una nga detox is in a cellular level. May DSE ang DTX Coffee Mix, ini nga powerful antioxidants, fight off oxidative stress in the morning. Nga amo na nakadamo sa ila, no? It give, basically gives your cells that refresh, that reset it needs, no? That's why kampiyon gini nga kape kun aga pa. The second detox, rich in chia seeds, chia seeds can be rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kape ka na, God, detox ka pa early in the morning, mag DTX Coffee Mix. Kung gusto mo ya double barrel nga gitawag nga detox, ang gusto mo ya super antioxidant nga ara sa imo kape, hindi lang isa ka super antioxidant kundi duwa, ha? Amuni ang gitawag nga DTX Premium Coffee. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, ergotinin from gano mushroom and DSE nga ara sa DTX 500 ginputang sa kape para protektahan ang mga bisyuhan nga manog kape, ang mga manog kape nga gaaso ang kamot habang gainom sang kape nila. Amuni ang sabat, no, para maghagan-hagan man ang epekto sang imo bisyo sa imo pangape, mag DTX Premium Coffee. Or you simply wants to look young, kung gusto mo yang mapahubin ka, using coffee, amuni imo ya therapy, para to turn back the clock, amuni ya ang kape nga may duwa ka super antioxidant kag stevia ang sweetener, so you could basically ma-unlim mo ni siya every day 2 to 3 to 4 times. It doesn't matter, it doesn't affect your blood sugar kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee.
1: Okay, may isa pa kita ka kape, Sir Boy, nga kung i-take tayo niya, imnun tayo niya, ya, wala nagkapatay ang mga good cells dira siya na nga kape, kaya nga probiotics mo, Sir Boy. So, ang atong sulok-sulok, ginapa-nami pa, Sir Boy, ginapa-multiply pa ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy. So, ining pre-bio coffee, kinanglan nila, labi na gid kung daw hina ang ilang immune system, Sir Boy, makabulig ini kag number one, ining aton Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, labi na gid sa mga permilang permi ginakuan blood o nagaka-UTI. Kinanglan ni ang Clinica Spore Biotics para ginapamultiply man sa gyapon iniya sa suplemento, Sir Boy, nga ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy.
3: Hindi lang ginapanami, ginaduangan diyan, no, engineer, no? Ha? Ini has 80 billion colony forming units ang nagtatawag nga Clinica Spore Biotics. Meaning to say, 80 billion of different kinds of spore forming probiotics or good bacteria working together to give your gut the optimum health it deserves. Now, amuni ang yatawag ng mga lactobacilli, mga bifidobacterium, these kinds of probiotics, amuni nga pa namin sa production sa imo number one, happy hormones, your serotonin and dopamine, ang imo nga tawag nga pag-usal sa mga vitamina mo, mga minerales, ang nami nga gitawag nga health sang imo immune system. 80% of 70 to 80% of your immune system is contained in your gut. It basically, there's a reason for that nga ara to sila. And probiotics optimize this, no? Ambal gani sa iban nga mga libro kag mga research, probiotics are the alarm system of your immune system. Meaning to say, sila ni Kapanugids na ni mga Bluetooth, mga chismoso nga ba. Hoy, may nagsulod sa atong lawas na immune system, chikato bi anay. That's how helpful your probiotics get. Pero ang digin matawaran, ang iyang natawag ng mga contributions sa imo brain because of creating those hormones needed by your brain. And of course, ang pag-create sa mga gut-derived B vitamins that are really important not only for your nerve health but also for your brain health. So kung gusto mo kampyon ang imong metabolismo, kampyon ang imong digestion, mag-Clinica Probiotics ka na.
1: Okay, isa pa Sir Boy, gusto ko lang ipabalo sila, labi na gid sa mga may edad bla Sir Boy, kag daw hindi na happy ang pag-updanay nila sa iyang misis. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nami ini Sir Boy. Nagpadugang inisang imo nga energy bla Sir Boy kag stamina kag hindi na maghibi si misis, hindi na magreklamo si misis kung medyo matagaan mo sing nagakaigo nga function Sir Boy. Attention. Ang imo pagkalayaki. Oo, kinanglan gid dapat ang imo nga manoy nagauntay Sir Boy. Kaya kung nagalaylay na, gareklamo na si Mrs. So mag-extend food supplement for men kay may ara ini siya nga makakaglabuas ka na nagapataas ang imo energy tag ang libido mo Sir Boy, labi na gid ang imo blang kwan, ang pagkalalaki mo alert na alert Sir Boy.
3: Ito mga engineer, kay engineer na sa gano'n sa patindugan. Anyway, kung gusto mo na, may ang imo blood flow, pwede ka magkapamasahe, no? Ang pagmasahe sa imo, habang gina-need ka da, gina-massage ka da sa likod, kundi in man da sa parte sa langit, imo tired legs, imo likod, gaamat-amat na nami ang imo blood flow. No, kung nami ang imo blood flow, ay damo benefits na sa lawas. Pero ang nami, gida iya, ang ginatawag nga balanyos nga ginahaplas sa imo, no? Kung ikaw naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampyon nga ang init kaghagod nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, ha? Magpabanyos sa DTX liniment oil. Ang paaman, kampyon. Kampyon ng aromatherapy sini, no? That relaxes your brain habang ginamasahe kada masimutan mo ni, pati masahista, masimutan mo ni, relax sa imo brain, no? So pwede mo man isa kung gagabiyahi hilo ka, pwede mo man imausal ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Salamat sa inyo tanan nga pag-upod sining atong programa informasyon sa ikayong lawas. Biyernes mong Sir Boy, anong mga encouragement yahatag ta sa weekend nga ini Sir Boy?
3: It's a Friday, we're going to our weekend, no? Number one, rest good.
1: Rest good.
3: Rest your body. Your body is not a 24/7 machine. Kailangan siya pauhuway, kailangan siya relaxation.
1: Okay.
3: There should be a balance of work and life balance, no? Gina-promote, gina-permit, no? That's why, para ma-enjoy mo ang pagpahuway mo sa or ang imo bakasyon this Saturday and Sunday, mag DTX 500, no? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado ka kontra sipon kagilanat, ha? Para ma-enjoy mo ang way kaga masakit sa imo Sabado kag Domingo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, sining nga weekend, nagapasalamat kita sa inyo sa pagatutok gid sining nga programa. Kabay nga sa gyapon, tuloy-tuloy ang aton informasyon nga magahatag sa inyo sing ikaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ng aton pinalangga nga CEO, kaga of course, ng aton na Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rudes Palma, ng aton nga Station Manager, ang aton mga technician diri, sa liwat mayong aga kagkabay, ang Diyos magpakamayo sa aton, i-albaw mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay sa

100 or 200. Ayos na. Mabuto makamudya po sa akon. Abot ang nakamuya ng mga taga-kalising ko. Balaklon mang buya nga daan kag ilintuon. Ah, matulog kuya. Bala, kamuda magkalapaos kamuda sang singgit. Basta kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya, ino. Huwag.

0: Boss Roquette!
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kasadya sang nagkakatabo sa Senado, subong boss na ho?
1: Ay, nga man, Boy Ramon, ho!
0: Kaya muna yung boss, ho?
1: Ho? Oh.
0: Hindi ba na si Senator Lito Lapid, hipuson lang na?
1: Ati, oo, oh, ano man dahil yung likong hipuson sa ho?
0: Ato ba lang, kaysang ginpa silent prayer siya bala?
1: O ti, anong ginimuya?
0: Naglinong lang siya eh, kaya ti, silent prayer mo. Wala gi siya gagahod. Bas ko gi si Lito Lapid ya, boss. Kay pawala lang na sa Senado, pero safety per me. Least talk, least mistake. Hindi ba, boss?
1: Oo, tod. Tsakto.
0: Hindi pareho kay Rubin Padilla nga bura lang ang bura, boss. Di ko di, per me lang siya ginabas. Kung ako siya, boss, kito wala man siya may nabalaan, maghipos na lang sa blatan, eh.
1: Ay, amula na si Rubin Padilla, pero damo na may kapalangga siya.
0: Kag-isa ka na da? Kung damo man niya may kapalangga siya, boss, damo man ang may nagkakaakig sa iya.
1: Kag-isa ka man daay.
0: Ah, oo, ah. Suya, ikaw na yung daan sa kay Rubin Padilla, ya, boss.
1: Pero ang buta, ano ganyang inakaakig mo sa ila basta ganit tao ni Duterte daw akig ka man sa ila?
0: Aho, eh. Akigide, kita mo mga sutab mo.
1: Nga ang mga tao sa administrasyon sumuhaw, hindi sutab?
0: Ah, hindi eh.
1: Hindi lang ko, no. Naton kayong kinapinan mo lang.
0: Apinan, boss, kiti tuod gidman mo.
1: At sige lang, kaya ang balay ko yung adaan, para lang na sa mga supporters ni Duterte.
0: Ano, boss?
1: Ikaw, guro, kay hindi ka man supporter ni Duterte, basi makapangita ka na sa imo kagulingon ni Listaran, ah.
0: Waro naman bala si Boss Roquette mo.
1: Sige, hiya pa bala kontra sa mga Duterte. Kay malayas kayo sa balay ko.
0: Ayala, sadyahin, no?

0: Okay, sige. Wala na ako sang oras. Ubus na ang 10 minutos ko nga na party ni sir sa wakal. Ibubo ko na lang ang 50 minutos nga commercial. Babayo, kabayo!
1: Animal? Daw ba ako ginang extra yung subong ha? Bawa animal gini pala si DJ Nilo? Birahon niya gani mga barangay officials? Abi ko gani, ang kausa ya, kausa sa mga pigado. Ang iya ginadampigan, kausa sang imol. Gali ang bulsa ya, manang gali iya ginaulik dan. Bawa ka DJ Nilo ka? Grabe ginang ugtas siya kay gindalas ang pila ka kapitan ng ila kabataan. Kaya gali, gusto yaman gali, dalon man ang bata iya. Bawa animal kagit bala DJ Nilo? Pero may punto man siya kay... Nga daw, wala man nahuya ang mga kapitan nga. Gindala pang ilang mga bata. Bisanta na isa, ngala na lang sandili ka disa. Tani, wala na lang gindala. Galing kay ang ibanda, mga kabalanggit. Mas maayo na gidlang guro nga. May gabiraman sa ila. O galing ang pagbiraya, do wala man tupa, do pabati-bati man nga, dapat dalo naman kuno dason, iya bata. Pero maayo man to ng style ya.

Papati-bati. Basi pa lang yung madala, kundi, chamba. Marokin ni si DJ nilo. Kaya yung programa, raok-raok ka dya. Raok-raok ka ng galaw. Wala na damo pastorya. Basta makakwarta lang, ayos na. Sadya-sadya, you know.

0: Aakalin nung sa inyo mga amigo, ha?
1: Psst! Hipos!
2: Bao, ari man ng suta po. Wala ka ka ba nilagaw?
1: Parilag pala mayo, tantan. Siya ang nagkakatabo.
0: Ay, gali ka mo. May dala pa ko taning burger para sa inyo, mga amigo.
1: Ay, gali ka? Ate, sige. Ate, sige. Pwede ka na kagawad.
2: Kagawad.
1: Kagawad na da. Oo, ah. Sus, aram lang kalay. Wala problema. Gawad na da, tantan, ah.
0: Magkahod ko kay para ipasumbag nyo ko sa duwata casting classmate.
2: Basta may pagkaon ka lang dala. Wala gina ya problema ya.
0: Amo na?
1: Kete, hindi ka man nila pagbalangon. Kundi intoon ka malang na nila. Kete, may pagkaon ka?
0: Hala, amo na galit?
2: Oo, amo man lang ang target nila si mo, tantan.
0: Kamuya hao, anong target niya sa ako now?
1: Pakikabiyan!
0: Tuod ka mo mga amiga?
1: Tuod na niya?
2: Tuod na niya! Kami ya, mayugid kami ya nga mga abiyan ya!
0: Bistan wala ko pagkaon?
2: Mas mayugid ya kung may pagkaon ka para sa dya lamahaw!
0: Sadya-sadyay, no?

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
8: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
8: let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
24: Play!

0: Nahadlong ko magtilaw sa bulitas mo ah.
1: Wah!
0: Oo? Kululbaan? Basi marikta ka naman sa ospital.
2: Ay, hindi na kuya magbalik sa ospital. Tinga ah! Nagbalik ng Bertod sa ngakon bulitas.
0: Ay! Ara ka naman sa mga Bertod, Bertod, mga ina. Basi istorya lang na balahaw
2: ah. Ay, hindi ah. Epektibo gid niya subong. Nagbalik na ang bilog nga Bertod sa akon bulitas.
0: Istorya naman gisi.
2: Ang problema kay dawala ka man inog-amot sa akon, bisan pamahaw lang, tapos ng sambuwa ta.
0: Ay sus, ah, natural eh. Kay ikaw man na nagapanghagad, di kundi imo gasto.
2: Ay, di mas maayogid ya kung may iamot ka eh.
0: Ay, hindi ka gentleman eh. Hindi na ko ah. Kibase, ako naman ang kabangdanan sa pagtukar sa imo balatian.
2: Ah, wala na niya sang balatian ya.
0: Ano?
2: Secured. Secured na kuya katama.
0: Ara naman. Wala na ya sigurado ya.
2: Sigurado na niya. I-try lang bala.
0: About try? Sadya-sadya, inon.
2: Wah!

0: Budat.
1: Ano naman to, bugog?
0: May sinyalis na ko kung mapulit sa kalisingko.
1: Ano naman ina, tabugog?
0: Kung madayon ang barangay ni Seleksyon, siyempre mapulit na to.
1: Tiko nindi, be.
0: Mapabili lang tadig kag manginas, batad eh. Pero kung madayon ang eleksyon, may ngagaw tatupuli sa kalisingko ah. Kay magagwarta tatuyang.
1: Kagano naman ang imuon tao. Babalik tatoraner.
0: Ay, hindi ah.
1: Te, anong mangali?
0: Malider naman tato sa mga politiko ah.
1: Ano da yun?
0: Ano pang ginahimu tao? Kundi may hatagay budget. Ang iban ihatagda. Pero ang iban titok bunta.
1: Grabe mo! Grabe, grabe ba?
0: Hindi bala mo nang ginahimu ta?
1: Oo, kagamo man ang ginahimu sang iban.
0: Amo na lang ganing hulaton ta. Kung madayon o kung hindi.
1: Mas mayo na gitani ko madayon eh. Para katilaw naman to sang kwarto. Bala nga may stapler. Tapos, may ngalan sa papel nga. Basi, malipat ka. Butuhon mo gid ko kay ginbakal tanaka.
0: Ayala! Sadya-sadya ino! Ayala!

0: mami kayot? Do si Burog, bantong ari kay ina?
1: Oo. Oh, ato na, naglakat na. Kay hindi siya kaagwanta sang reklamo sang agi sa iya.
0: Nyay! Baw na, ano man si Kapitan man. Ano abi kay naghayag-hayag naman siya sang dinaya, yamong.
1: Pero sige lang ah. Sila lang da pareklamo ha ah.
0: Mamiyaw?
1: Ay, kay basi dumtan tayo ni Kapitan. Kag hindi yan ay ako yung pag-renew kung sang business permit ko.
0: Ngay!
1: Kag kun-kontrahon ta siya, hindi tan akatilaw sang kaayuhan sa barangay.
0: Ngay! Amo nagali, mami?
1: Oo. Dapat pasakay lang ta. Kung hindi ta magustuhan, asta lang tayo sa kumud-kumud. Ah, hindi kitaya mag-intra sa likramo, hay.
0: Bisan hindi nanggali amo maming kakatabo, pawala lang ta.
1: Oo ah, inang daw wala lang abita kabalo.
0: Hala.
1: Ikumud ta lang na ah, upod-upod lang ta abi, kumud ah. Pero sa tuod ya, hindi tayo mag-intrada sa reklamo.
0: Ati okay mami ah, noted mami ah. Kay para kun mangawat sikap. Ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
1: Ay, kuriku! Amo na, para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
0: Ngay! Sadya-sadya, inong!

0: Pagsun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Superman for men!
5: Isang kapsula ka lang.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: DTX 500.
1: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
0: Ang DTX 500 na
1: ay ang palaya extract na bugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
2: Mag DTX 500.
1: Agod maging mas hubid, sakit at ang itsura.
2: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
5: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio?
4: Mm-hmm.
5: Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imong nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro. More than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sang ano sang mineral nga zinc mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong nga mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
6: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
7: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
5: Ang may nga may diabetes ba? Kung chikon

0: Ay, lacromium, nubo-nubo na.
1: Nubo-nubo na yung lacromium.
0: Pero kung pala inom kaya di tribayo, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
1: Makakatamgang.
0: Exactly. Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
2: Broccoli.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang beneficios ang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
4: D3 Bio.
5: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium, now let's go to potassium.
6: Wow.
5: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Yes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
2: Responsible sa mga muscle contractions.
5: Oo.
4: D3 Bio.
5: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa,
6: hypokalemia
5: ka. Now, paano karon? Nitipirmi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaonon sang mga prutas kung may potassium?
6: Watermelon.
5: Kulang kagaling sa absorption.
6: Uy.
5: Kung ga D3 Bio ka,
4: D3 Bio.
5: D3 Bio helps the potassium absorption.
6: Correct.
7: Grabe. And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na yung pikto sa magnesium.
0: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it help sa mga may high blood pressure.
5: Correct, no? Indirectly, damo-damog niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
0: May rason ginang gitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
4: D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: Mga ka-K5, 98 dias na ginlamang ang nabilin, Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

Maayong aga mga sukin naton, ngiting palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 18 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. TGIF. Thanks God, it's Friday. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian. Sama nga Facebook page, kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Kanyati.

0: Cósmicos na. Mga insan.
1: Tinunto ito.
0: Cósmicos na.

0: Perlita Malvas, Richard Vilando Pasilan, That's Boy Mendoza. That's Boy Mendoza. But the fruit of the poor. Mga taga Sears, Mayong Aga, Alma Imbang, Beverly Curralde, si Gemma, Madang Gemma, good morning sa inyo da. Juni Mayritita, JR Babira, Soloonhan ng Sang Sears, alam ang mga amigo kuman. Joel Cartin, Manang Marilo and Manong Joel Subirano, Tatay Joel, si Michael and si Paul. Mga mga bakod nga manog tent sa bakulod. Ang iba niya sunod-sunod na lang na iya. Sunod-sunod na lang na sila iya pang tent.
1: Ah, grabe po.
0: Ano ba pag tent nila do kagwapo man after gidugay paksi ang tent mo.
1: Ah, grabe po.
0: Balaan mo na ko mga baguhan pag tent. Kaya la puwerte, ginakadugay patapuson.
1: Ah, grabe po.
0: Daw sila mismo do hindi sure sa ubra nila.
1: Grabe po.
0: Hala, grabe yung kauti. Hinabla doon na tahap, gini nga ba si gamay sala ko ni mabuka.
1: Ah, grabe po.
0: Balaan mo na yung mga bakod na mang tent yan. Kay Manong Joel, ang pagtakos, paghaplak, butang. Oh, mauna pa tuktok ang salakyan mo kaysa kaguba sang tent.
1: Ah, grabe po.
0: Kundi ang iba niya, tent ang gahabok-habok. Ah, kay Manong Joel, ya tent ya. Mauna pa habok ang pinta mo, ara pa yung tent mo.
1: Ah, grabe po.
0: Oo. Dasig, barato, pulido. Oy! Didepende's budget mo kung gusto mo yung mga mahal nga tent. Di, kwan man eh. 3M man eh. Pero gusto mo yung goods-goods lang, lawig man, bakod man, di ka may ara man siya. Ang importante na yan sa tent ni Manong Joel, dipindi sa imong option.
1: Grabe po.
0: Pindi sa tuyo mo. Kung ang tuyo mo yan nga daw mga ninja kay Abing, hindi kayo gusto makita sa sulod.
1: Grabe po.
0: Kaya daw may mga time nga daw maginatago ka. Kainsindi na na si Nong Joel. Kagtulong tabla si Joel Carten. Doon nahuya ka pa yung magamba kati damo tawo mo mambals mi Nong Joel. Nga nung imo nga patento. Nga nung ang hindi ikob la nung makita. Nung, hindi na mag-amuna. Mapangkot na ka nga nung pang ninja. Abot yun na dayon. Paano mo na siya yung anong pang ninja ah. Ang mga tent lang mga type nga tent ni Rods Palma bala.
1: Ah, grabe po.
0: Ngayon na lang may tent na butangan pag i-tent liwat.
1: Ah, grabe po.
0: Ina lang malilibat ka lang kapangita kag lili. Hindi mo gadya malili sa sulod.
1: Ah, grabe po.
0: Ina lang ugtong adlaw, ah do ka agahon nang sa sulod sa lakyan.
1: Ah, grabe po.
0: Isang pag-una ko na patent, doon na huya. Bako hindi pa kami kilala anay mo. Si Kunong, mapatent Kunong. Web sa kilala nga taga K5 ko niya. Ah, sige. Anong tent mo ni sir? Ah, inang baloka nung... Dito huya mo kung magambal yung ka-dulom gibi. Kunong, inang kwan blake, kainit. Di, hindi ko gusto bla mag-itumbla. Di, kainit, kasulod ang kwan, ang silaks ng adlaw. Yan, tapos ano pag basta mo nang akon nga kwan, basta dulom nung ah, dulom. Kiti yung ara, pinakadulom mo daw. Yan daw ang imong tingog daw.
1: Grabe po.
0: Doon sa radyo, aw. Singko ho-o si Jean Paul ko. Yan, ikaw gali! Alagati, abot ko na na sir pang ninja, sir pang ninja.
1: Grabe po.
0: Why na damo pa-explicar? Si ninja, Paul ang nagkanto. Yati, sige. Huya-huya ka pa. Dulumon, tani ah.
1: Grabe po.
0: Yuya-uya ka pa blaser. Dulumon ta. Anong gusto mo nga si Mrs. mo? Di ka kita sa sulod?
1: Ah, grabe po.
0: Oo, oh, pyra. Ay, oo. Oh, oh. Mga si Sir Iljan dan mapa tint yang ang tint ni Sir Iljan dan niya. Dulom pa sa eclipse mo. Ang tint ni Sir Iljan dulom pa sa eclipse. Mayroon nga gasa kay Sir Jonathan Enero Galang. Sir, snappy sa loss sa imo. Shout out sa tanan ng mga Conquerors Society. Nga pa shout out ang ato niya Senior Officer Master Sergeant Jonathan Enero Galang. Among nga senior sa STI West Negros University ROTC Unit. Kaya ara sa subong sa Kwan, ara sa subong sa Manila. Luzon yata Sir Jonathan. Daw siya ang program head sang eskwelahan dito. Aeronautics. Nami kaalam ni klasing ano ni former anchor man naton sa edukalidad. Sila sang elder brother niya si Sir Herson Galang. Mga Galang brothers, sabi mga maalam ni. Sila ning inspiration ko kun nga ang nag ninguha gig ko man ang kabalo ko magambal sa ulihi. Oh, why pa ko buot na 16 years old ko sila ning amon nga senior officers. Ano man ang amon training sa leadership, we owe them. We owe it. No? I owe it to the Galang brothers. So nami gid sira, happy for your success. And everything is a blessing. Everything happened for a reason. Hindi ra kagid guro yan nami sa ano na sa Luzon. Finally nakita mo na yang imong kulubrahan nga happy kagid diyan, no? Sige. Mike Severino, Brother Michael, mayong aga si mo sa tanan nga members ang Severino family. Good morning. Good morning, good.
2: All right.
0: Kay manong Sev Severino. Kay Brother Mike, kay Dr. Jetro Severino, sa iyang lovely wife, isa mga doktora. Ayun pa, check up ka mo galing, go ka mo sa sanitaryo, ma. Bacolod Bamsi, no? Bacolod Adventist Medical Center. Ito ka mo sa clinic ni Dr. Jetro Severino, auto ni Brother Mike. Amo ning the prayerful doctor. The praying doctor. Ang nag-viral ba naging post ni Ma'am Colleen Cubias ang una? Nga, why labot nga i-check up ka? Di ba niya nga doktor? Yung dali-dali. Iba niya nga doktor yung pag-check up si mo ito. Daw, kwan na yan daw, robot. Kasi gaibla. Dok jet yun, di. Pang-check up yung lang nga may dala nga pagtatap. Oo. Kagway labot, may spiritual upliftment. Huligan niya kaya mga muyo. Huligan niya kayo mga muyo. Kustobya na. Abi nyo nga ton kisa nga mga kwan, nga mga ginabatsyag sa lawas. Duwa lang man na. Ang mga problema nga nag-aabot sa aton kabuhi, duwa lang na. It's either pagsabdong or pagtilaw. Jakto ko, Brother Mike Severino. Oh? Ang nag-aabot sa aton kabuhi, duwala na ang pilihan mo. Either pagtilaw or trials or pagsabdong o disiplina sa Ginoo sa imong. Di ka ba'y pang trials lang? Di pagdisiplina. Pero kung disiplina ako, kibantas ang Ginoo, pasalamatan tayo na. Because ang parent nga nagadisiplina sa iya mga kabataan is a loving parent. Is a caring parent. Because ang parent nga wala nagadisiplina sa kabataan niya, meaning di inaplangga, pabayaan niya lang ka mo. Mano ka da? Bayaan niya lang ka, tipili ka. Ginasaway ka sang Ginoo, pabayaan ka sang Ginoo. Ay kung pabayaan ka, meaning to say, why na nasa amor sa imo? Ah, kung sa wayon ka sang Ginoo, kag sabdungon ka or badlungon ka, te pasalamat ka dira because he is giving notice sa imo. Ah, gay. Kasala ko, God. No, naglisa ko sa akong pangabuhi. Ah, di ba? No, kanami. Kanami nga ginatagaan ka time sa Ginoo kay abi mo. ang Ginoo yung may time ginatanan sa kada tawo. Oh, tawo lang wala time sa iya. Hindi ta magulat nga maabot ang panahon na ang Dios nang wala time sa aton. Ayan. So, Dr. Jethro Severino, pangitaan nyo lang kanami internal medicine, ang isis niya, pediatrician. Di pang family, git? Pa-check up ka to, bata mo, gablatian, ikaw nga parent, gablatian man, at inami, may pedya na. Everybody! Ay, internist pa. Ganda namin, kay Wise Lablayaga, isipay. Check up ka to, ya! Ah. Tipro sa akon, abi kay Plangga ko yung Doc Jet. Why na kuya bayad?
1: Grabe.
0: Si Doc Melissa daw, why naman ko bayad?
1: Grabe.
0: Sige. Annabelle Santisteban, Junalyn Caldito, Montalvo. Sige. Mga balita nga itong pag-istoryahan, sininga-aga. Otsinta anyos nga lalaki na sapuan nga wala nasang kabuhi sa ginapaobra sini nga balay sa barangay Handumanan. Kaluoy man mag-amuni no, kung may ginapaobra ka nga balay sapuan katuyang patay na. Abi mo, I don't know, kung may choice lang ako abi, mas nami, giblang kamatayon mo yung old age. Katigulangon, bla, nagtulog lang, bla. Nagtulog, galang muning nami yung mga kamatayon. Kaya blang, you just sleep. Sang gabi, pagkagaway ka nakabugtaw. Imagine blang, iban nga kamatayon, bla, may cancer kaya imo. Nagsugod nga mayo palawas mo, mayo patsura mo. Sakit siyan mo, pagpadiagnose mo sa doktor. Bawang ba sa doktor nga may cancer ka? Eh? Yeah, you only have 6 months to live. Bao kapin pabi, taningan ka bi? Taningan ka bla? Yeah, you only have 6 months to live. Di mano kada magamuna? Tinagurong, muna nagurong. Time nga i-value muna ang tion mo. Grabe no, when you know when you are going to die? Siguro mo ng time, guro nga i-value mo ng tanan mo. And siguro ko masimba ka gid. Makilala ka gid Ginoo daw. Oh. Kitabi, why tabi ga value mo? Sang time ta. Isa ginausik ta lang ni oras sa lantaw-lantaw sa cellphone. We don't even look at sunsets. Abi mo isa nga mamiss ko gid guro, kung my time will come. Nga mapahuway na ko. Eh, butan tabi, I only have 1 week to live sa kalibutan. Isa sang akon gid permi gusto ko ya sa kilid dagat ko and I will look at the sunset. Pinakatahom nga view imaginable is the sun setting down. Kanami nami ang orange nga color sang sky, ang silhouette sang dagat. Kanami gid jaya sang sunset. It's God's gift na yas tao. Oh, that would be the moment that you will really miss ang sunset. Depende sa inyo, but ako ya, I'm fascinated with sunsets. Nami abing sunset kay when the sun sets, you know that it will rise again. That's why ganyan mga sunsets are symbolic. Oh, ginagamit ni Permi sa walita, ginagamit sa palaanggiran ta. Because whenever the sun sets, it promised to return the following morning. Demo man ang life. Kung may mga pagtilaw, dulom sa kabuhi mo, for sure, time will come, mabalik na yung sunrise. Ayun nga sunrise. No? Sige, make every day as if it's your last. Nan, to value time and the people that surrounds you, the people you love, make every day as if it is your last.
2: Sing it everybody.
0: Nan, dira mo na makita ang pagvalyo sa kabuhi mo. Value sa kabuhi. Teryo, napatay siya, nasapuan siya, huh? Why nakabuhi? Probably medical. Hambini, hambali ni Kuya Yan Mundihar. Siling niya, gusto ko yung magtaliwan, upod ko ang whole family. Konami man biya na. Kanami man biya na nga inatloon nga magpuway, kabla ng ara, iya ang imo family. Ang iba niya, way pa gani, way gani, kasi goodbye sa asawa niya. Way gani kambal nga, way kaki sa asawa niya, wala kaki sa bata niya. Nag-drive motor, pagabot sa punta, patay. Ay! Ting iban pag hindi aguro, naghapit sa kirida, naghapit sa uyab, naginom-inom, why pa to ka, why naka, sang agabi, why pa ka kiss asawa niya, kay gadali-dali siya, why naka kiss kabataan niya, kay gadali-dali mobra, pagpuli, naghapit sa kundi ng ilimnan, nagtibol-tibol, uyab, mo ba nang ibanggit ba mo, pagpuli, aksidente, patay, di makon mo mag-amuna, no? Nga imbis nga the last moments of your life na spend mo sa imong nga kabataan kag sa imong nga asawa na spend mo niya sa iban, life is so uncertain, hindi mo ganyan pakta na. There are millions of ways to die. Damo-damo niya rason kung mga pamaagi nga mapatay kita. Kadamo-damo. Life is so uncertain. Dito, ito lang nalunod. Blas ang nasunog. Ito blas barko. Blas. Makon mo. Platos lang si 20-24 kabilog. Ang ilan mo tunutuyo. Tani, mapapalawan. Mapakuron. Ay, lapit na sila skuron. Nasunog yung barko. Ah, purti. Eh? Ay, nalanggid ho. Siguridad sa reclamation area, pabakudon sang BCPO, agod celebration sang Maskara Festival, mangin matawhay, very good. Nami, kinabalaan yung inyong ulubrahon. Oo, pabakudon, tagid ha, pabakudon. Mauya kita sa aton ng mga bisita. Damo, gamo ang bakulon. So far, bla, sa pila na ka mga Maskara celebration, mangin matawhay, baya. Kaya ang mga bakulod nun, let's live by our tagline. Oh? Let's live by our tagline. Ano na? The City of Smile. The City of Smile. Hindi kayo the City of Bukol. The City of Bukol. The City of Pickpocket. The City of Budol. Oh, hindi yan muna. Hindi yan the City of Budol. The City of Rambol. The City of Hinubog. The City of Hold Up. The City of Pickpocket. Tiyan muna nga ton, permi, Ma'am Diadima, Bravo, Montaño. Amo na permi nga ton, paninguhaan. Every time yara kita mga festival, extra sako, extra effort, extra visibility, ang aton kapulisan. Oh, kating iban na maglagaw laman niya kag ma-happy-happy, tani. Galing iban niya, ang tinutuyo, gali iya, malagaw para mamuno. May mga tawo gid nga muna mo. Iba niya malagaw ka to, pod mo bata mo mapihapi ka, ma-celebrate ka mo sang occasion sa maskara. Ang tinutuyo mo ya mangin happy ka mo. Iba niya ang tinutuyo nila ya mamuno. Ya lagaw tas maskara balon talas. Hey, inuminom ta to, may magtulok-tulok gani karon nga daw gina do kay linit bunon ta.
2: Grabe boy.
0: Ang may mga amo na ya utok. O tiara sa kapulisan na to, nakasandig, nakasalalay ang success sang Maskara Celebration, especially ang peace and order.
2: Huh? Alright! Grabe po ito!
3: Paano masabi?
0: Peke nga 1,000 pesos ginahimo sang lalaki mudos sa mga tindahan sa Negros. Tiyan mo na, isama niyo. Do pila na ka barangay ni na biktima ya? Damo sa piki nga 1,000? Perdi ka gini. Hamakon mo bakal sa sachangge mo dabi pulo kilo bugas 500. Oh. Ganya kay sa 1,000 nga fake. Sinsilyuhan mo pa sa 500 nga oreg. Gaan mo na sa bugas nga pulo kilo. Nga oreg. Plus sinsilyo mo nga orig na 500, hatag si Muya Piki. Well, I told my mama on the day I
2: I was born. Grabe po.
0: Yawer. Drone survey ginahingyo sang Office of Civil Defense NIR sa Kapitolyo agud to kibon kumiara bala sang artificial daming sa lugar. Oh. Dini nga lugar misil. Sa bulkan.
2: All right.
0: Disisize ka mga distressed OFW sa Kabangkalan na kabaton sang 20,000 nga financial assistance. Very good. Very good kami amu-amu ka muna daya. Very good. Ang baliyan mundial nga Mr. Bros Dinner Takuling Brands may upod nga magaupod sang League of Champions. Bow sponsor gali na naman ang Mr. Bros. Mr. Bros, thank you gid sa inyo maalwan nga pagkulig sa K5, ha? Sponsor sila sa League of Champions. Mr. Bros Diner. Ma'am Jade, ma'am, bravo Montaño. Eh, ari lang kung di ka pamati sa imo, ha? Salamat gid, ma'am. Thank you gid. Henry Daradar from Morsha. Estilita, bravo. This is size ka mga distress OFW. Amo na nakabato na sila. Ah, oo, nambal ko na na.
3: Sinag to, ito.
4: Sampalin ko.
0: Duwa ka mga sagay nun, dakop sa Cadiz. Bangod sa illegal nga pagpangisda. Ay, bot na lang. Ambot sa langaw.
4: Sa langaw.
0: Tricycle driver arestado sa drug by bust operation sa Syudad sang Bago. Kinakagiban pa nga mga balita aton pagistoryahan. Sini aton pagpangalagad sa inyo siring aga. Sang Biyernes, TJF, thank God it's Friday. Pizza 18 sa bulan sang Setyembre.
5: Jim Paul Henaroso astig sa komentaryo tangpang wapin sa mga ginaabuso.
0: Tan ka nami tan sang giniubra ni Sir Kenneth tan blasakon tan nga maskara ano ni blatan nga 11 Mbps blatan rate blatan wait lang tan ha. Doon na lipat ko sang pagpatukar tan i-forward ko na blatan kampiyon tan mo. Sa din ko'y forward tan sa itan lang ah. Sa itanol ah. Ano na itan? Ano na, rana, rana tan. Gin forward ko tan. I-play na tan si Sir Kenneth. Uy, blan na nag-ubra tan. Oh. Down by the riverside. Happy, diligin, happy birthday. Dilo, dilang, dilang, dilang, dilang, dilang. Tell me where. Happy birthday kay Sarge Jerome Hambaro sang CIDG. CIDG pa sa Gapon, Lon. Solog subong siya kadlawan si Sir Jerome Hambaro. Sang CIDG City ni sang una si Sir Jerome. Abot subong di na siya na-assign. Ang kapatamyaw si Marlon Sikinya Kanyete. Thank you, good bro. Sa tanan gasolog sinyo kadlawan sa mga adlaw, happy happy birthday. Ara na tan, ipi-play bitan. Ah, wala pa, wala pa. Sige. Oy, Vilma P. Boys, si Kaloy Hirunggano. Ang Vilma P. Security bla, agency sang una, sa shopping, po kuso nag-star sa tiya, kung sa may tindalo. Ang Vilma P. do, pirmi na tugakaon sa amun. Tiya ko sang una, may kwanda Kaloy mo, may boarding house, kag may kalanan sa Bubanis. Bubanis sang una, sa shopping, sa Tindalo Avenue. O, Bubanis. Dira nag-utang ang mga security guards ang Vilma P.
2: Grabe po.
0: Abot, amo na nga Vilma P. Security agency ang imo nga ginamit.
2: Grabe po.
0: Tita Nancy, kusang una bla.
2: Una po kita.
0: Sige, ara na si, ara na nga 11 Mbps. Ara o, ginkumpusan ako ni Sir Kenneth Uy, bata ni Doc, sang theme sa 11 Mbps. Sing it! Laki katahom sa mga wordings. Medyo reggae galing niya, medyo reggae. Ari na pamatian, tatano ang iyang ginimo nga kanta. Tano, go ah.

0: Mayong aga sa amigo ko Marvin Javier. Amo ning ginambal ko si imong amigo ko nga kontraktor sa pintatan. Oh.
1: Adi lang.
0: Kan kampion. Aring migo ko si migo ko Marvin Abiero. Si Boss Bibi. Boss ko na eh, boss.
2: Uy, ah, grabe po.
0: Siya ni ang kamanghudan. Ang iban nga mga Javier, mga tigulang na naiya. Si... ano gani? Si Edwin. Tito Edwin. Tito Edmond. Si... ano pa? Si Gary. Si... Linlin. Si Angga. Si Magnon. Si Ino. Ay! Mga magulang na sila! Ang pinakahubing kagamanguran niya si Bibi.
2: Grabe po.
0: Ako na ginambal ko nga. Iban mo pa pinta ka mo? Oo. Halong ka mo sa mga pintor. Kaya iban dalga ako pa pinta ha. Balay mo sir. Brato lang. Kaya gali iya. Ang iya yung inapintahan sa una ya panchon. Pintor. Nga pintor ka? Nga o. Kaya gali ya pintor sang panchon.
2: Grabe po.
0: Tingnan ko niya nga amigo ya si Boss Bibi Marvin Javier. Mansyon papintahan mo, mansyon. Ano pa? Palasyo? Balay? Ah! Bisan bilog pa nga sa division. Pintahan sang kampiyon nga paminta. Siyempre, di kalidad. Amo na siling ko ang mga pintor ni Bibi. May mga masteral na iya. Mga masteral. May master sa pinta. O di ba niya Pinta Masters? Ah, Drunken Masters. Kay Bibiya, Pinta Masters.
2: Grabe po.
0: Brutsa Masters.
2: Grabe po.
0: Diblabi no? Muna bi mga imo yung mga pintor, no? Brutsa Masters.
2: Grabe po.
0: Pwerte niya mag-brutsa ya? Brutsa man o roller? Depende. Importante, after mo yung papinta. Ang mga gulod-gulod, ang mga cracks, ang mga kung ano da. Hipid na iya.
2: Grabe po.
0: Mawasak na lang gani ang inyo balay, buhi pang pinta.
2: Grabe po.
0: May pinintahan na si Bibi ang na linugan. Mga kwan na, mga rabol na bla. Nagkalawasak na iyang balay. Why na? Kalapudpod ng mga siminto. Pero paglantaw sa pinta niyo. Ang crack na siminto,
2: grabe.
0: Wasak na puro ang pinta, ya bago pa.
2: Grabe po.
0: Alwan, agbuot pa biya ning migo. Si boss ko, Bibi, buot. Kitahit na ko ron biya.
2: Grabe po.
0: Alwan, buot.
2: Grabe
0: po. Why pa na ega pang chicks?
2: Grabe po.
0: Si Ino lang na yan chicks boy.
2: Grabe po. Green, green,
0: I'm going away to where the... Tanan nga mga pamilya Javier. Good morning. Oy, birthday sa nga. Kung nga inablo sa pakaisa. Bata ni Coast Guard. Lieutenant Senior Grade. Ano ni? Brian Javier. Brian Javier. Sige. Unahan ta ni Wilson, no? May 80 anyos nga lalaki na sa puwan wala nakabuhi. Oh. Sige na po, ubra nga balay. Wilson, IK5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Son?
4: K5 JT, na sa puwan nga nagharapaon kaga wala nakabuhi. Ang isa ka senior citizen nga ginkilala sa kay alias Fred K5 JT, no? 80 anyos din siya nga lalaki sa ila sinusulod sa PR sa panaling na ginapakayo niya ni Nila ni K5GP sa may barangay Hagumanan, sinigitaba na aga. So sa ato, sinigapagpangusisa sa kapulisan na patulong no, ang trabahante, bilang ko ng construction worker sa ila sinigabalay, kaya maubra na kung tali kita yung JT, sa Minali na lang, may porsyon ng kwarto ni Alia Siegfried nga kitao, no, ang sulod. Kita nila nga doon naghaharapaon kay 5JP, ini nga biktima, kaging sulod nila, dito na natukiban kay 5JP nga wala na sa kapuwi.
0: Ahay!
4: Kaga nagapaligo na sa iya, sinigang kaugalingon nga dugo.
0: Uy! Karoon kay 5JP. Gapaligo sa iya kaugalingon nga dugo? May pilas?
4: Yeah, kay 5JP, actually, may history ini siya sa hypertension, pero ginatanaman ni kay 5JP na posible robbery with homicide ini sa kay 5JP, o robbery homicide na case, pero hindi pa mapatbat kung anong pilas niya kasi we're still waiting for the confirmation from the SOCO, pero confirmado yung kay 5JP na puno din siya sa pilas. Upon checking naman ang mga gamit ni kay 5JP, waay man sa silingan ng karandula dito kasi actually, hindi man ini yung first time, no? May amor na insidente, kaya may history man, inang balay nga kinapakayo, dira sa ilang, mismo balay si 5GP, na yung sulot man sa kawatan, yung matesis, no? Sa kinaligtan niya Agusto. So, ako na nga, iwi man yung posibilidad na yung sulot sa kawatan man si 5GP, ini, no?
0: Di kinapaubra pa lang ang balay, papang anong kawaton niya, Tobi?
4: Kaysa GP kasi may mga supplies na kaysa GP.
0: Do you meaning to say, pang hindi yan medical ya, may foul play?
4: Yes, isa man sa kinatanaan sa kaysa GP, may foul play.
0: Di nang pilas ya, hao? Di nang pilas ya?
4: Actually, kaysa GP, as much as possible, gusto ko ganit na isudlun sa may morgue sa kwantan.
0: Di nga nga, way mo ginsulod?
4: Kaya ari ko gusto ko sa ano.
0: Awa, abi ko kay nadlok ka?
4: Wala, susto pila na yung sulod sa morgue kaysa GP. I-confirm ko lang yun na karoon after ko din sa isa ko ka-schedule kasi ikantuan ko na.
0: Sige.
4: But confirm lang na may ginatanaw ko nga may foul play. So may mga CCTV footage na ginaayata na out ng kapulisan.
0: Kanami.
4: Kasi may person of interest na asunta.
0: Very good. Abi ko gani, ano yan, medical ni, no? Medical case blan, nablang napatay lang sa katigulangon.
4: Hindi kay 5GP, hindi kay kagapon, inang 80 years old na kay 5GP, nagalagaw pa. Pagsik pa kay 5GP, inang 80 years old, isa tatay, nagapaw sa police, nagalagaw pa, nagalagaw pa na kagapon, nila mga pasado, alo 5 sa kapon, kagati.
0: Yama, kung mo Wilson, lang tabablang kabuhi, Wilson, sang kahapon, galagaw-lagaw ka pa ya? Sang kahapon, galagaw-lagaw ka pa? Pagkagabi, galiya, mapatay ka na galiya, son?
4: Mamuna siya.
0: Na...
4: Actually, isang ang asawa niya kay Sir JP, nagtawag din sa kapulisan, no, sa tawag pa sa nakakakando, pero nakita eh, kay mismo, niya naghahapa na noong niya, sininga bana, kasi tuyo pa ganitani ni Elison, actually, ako naganitin kita makakuha kung ano exactly ang pilas kay Wai, kaysa may nakabukad sa iyang alawas ni Sir JP, kay miskin ang asawa niya, Wai na napasugtan, kay una abot ng kapulisan, dito, at this what about sa asawa, kay nanawag siya nga daan. Kaya pag ano ya liso ya yung pundo na siya sa kapulisan ngayon hindi na maliso pala ang lawan niya. So muna nga hindi pa ma-identify pero confirm madilas kay 5GP doon lang sa lang kaya na-identify na to around the area lang ang person of interest kay 5GP base sa CCTV footage no kaya robbery with homicide yan ang inatutukan siguro nga mutibo sa kanyang incident kay 5GP.
0: Sige, alright.
4: Mayara kita, actually ko na may type at kita GP, mapa-play na to, nanay, no, ang interview na to sa asawa.
0: Sige be, i-play be ang interview sa asawa ko, Dutan?
1: Si Sir lang ginating ari di sa balay.
5: Oo, si Sir, siya lang na di. Sang una, sang may... Hindi na lang. May upod man na di sa sanguna at check siya ba muna.
0: Ayay! Blaga. Ayay!
5: Dason, nang may upod man yung mga panday ni Blaga, aling aga lang na di sila kagang hapon, alas 5, kapuli na sila. Dason, may upod na di sa nga isa kalalaki nga panday, nga gimpahali ni Pastor sa start siyang Sabado, up to now, wala na di gahigda. Pag di rin nagigda, ginatagaan ko mga tinapa, mga kung ano na sudan. Kay dira nagigda sa piyakwarto para kay kadua na na di sila kawatan mo. Ang gamit ni Pastor, kaya mo naging pagdaan. Isang Sabado, ginpahali niya na kay do katamaran kung ubra mag-ubra, haw.
1: Pero nahambala niya na, mamlak na tingga.
5: Wala maguro, kay daw vibes na sila gani nga dua. Ginatagaan niya na bugas.
1: Subong ma'am, inang ano, subong dali siya agad ang imposible man ginatala. Wait naman sila.
5: Wala. Uda, ako mismo, do wala gadwa-duwa sa iya. Kaya may pamilya man na, pero wala, hindi lang ko sure. hindi tama ang balaan ng tao. Barang sila mo ka namin sa tubang katapusan nakabuhat, nagalisang sala.
1: May mga gamit, kwarta, si Sir Dara.
5: Wala niya kwarta, nang iyalang na allowance. Matyag ko, basi ang isa da mga sayda, ang kwarta. Kay basi, bala nga tungod kay nagapaubra. Ti, abi nila may kwarta, pero ang kwarta, ara na kay Pastoria, siya nagkakapot.
1: Nakasulod ka na to sa iyan.
5: Oo, okay.
1: Ano yung sistema?
5: Gahigda, to siya gabari ko to. Tahni akwaton ko, kay dalon ko sa hospital. Kay basi, kisiling nila natumba, basi ko na naligo. Alay mo, puno-puno siya dugo.
1: Pero ay kakita, may mga pila siya.
5: Wala, ikay gatakilig. Tidas so, na hindi ko nung pwede pag-abot. Timing yung nag-abot ang pulis. Kwaton sila yung isang pulis. Kay wala pa ko kasulod. Nagpatawag na ko pulis. Tidas sila yung isang patawag na ko backup. Sila yung isang gabackup. Pagwa ko nga mapuli ko. Nga tawagon kung bata ko. Kagwaon kong cellphone ko ka to. Wala ko ganit mapicturean kang cellphone ko nabilin. Nang nasugata kong pulis, hindi na ko kuno magtandog. Tisinin ko, chip, nakatandog ko sa dingding. Nabrihan na muna ang alambre. Nakatandog ko sa paagin, ikap ko kung ano, siling ni Pastor, patay na kahit bugnaw-bugnaw na. Nung ko tani, chip, hakwaton ko, dalon ko sa hospital, basit pa lang kung high blood lang. Ti, hindi na, kay may gadugo na, sir.
1: Ulihin mo naman nakita, di ba, mga dugo? But siningon, sa nagkahata siya, why isang visible na dugo? Na, ano,
5: hindi, gatakilid sa, hindi, wala agad siya namang ganiso. Gatakilid sa gadugo na daan. Oh, bayo, yatanan, puno dugo. Direo dugo na ditanan ang akon utok ya basi gimbuno siya hambali chef ipos ka lang anay kay magabot karon ang suko ang mulang na
1: ano sa inyo experience nga upod mo siya ma'am magkasuka sa dugo
5: wala bakod bakod na iya
0: gapo naglagaw gabang chicks kini kuno ang baling kwanto son son son
4: yes kay my jeep
0: gapang ano kuno son
4: gapang ano ang manok o manok
0: oo bulagay sila sunaw.
4: Hindi man okay man ang relasyon nila kay CGP, pero tiyan mo lang nagaling ka, balo lang siya na nag-uro idea man ng iya sa mga bana.
0: Ano-ano ang balmo, ga-ulo idea?
4: Oo, nag-uro idea man kay CGP sa Bikinaw, sa Kapuhi. But anyway, kay CGP, so...
0: Do si Martin, mga damo, idea? full of ideas.
4: Di na naman ni Karol Makasdo.
0: Hindi na.
4: Okay. Oh. Ako na kay PGP, no? Nagpanawagan sa hospisya sa karoon ining ang legal wife kay PGP, no? Sa ang ining 80 anyos na lalaki. Kaga, kung sino ato person of interest na nakita ang...
0: Di dali lang, 80 na sa papang, di siya nagkwakwarta ipakayos ang balay niya? Ipatindog?
4: Baka bataan niya. Pero sa gwa, Dubai.
0: Okay. Bawa na bless na sila tani isang nami nga pangabuhi, no?
4: Oo, nami na tani kay PGP sa pangabuhi.
0: Galing kay Ahay. Why again may enjoy ang iya bago nga balay bang? Ginaubra pa lang patay na sa.
4: Why pa matapos kay PGP, ding-ding pa lang nakagasot ang
0: interior. Pintahan po to tani. Ayan man ang si Bibi, si Migo ko Marvin Javier ng mga painting job tani. Ay, Wilson, may kilala ka lang nga mga papinta. Eh, seryoso niya. Seryoso niya. May Migo ko nga kontraktor ya son. Hindi na siya yung mahikot ya. Ang mga tanda iya yung tao mo nang mahikot. Mo na yung matira ya son ya. Oh! Painting job ya ton nga Wilson nga the best.
4: Dipid-dipid.
0: Ha? Away kaya kakita yung mga bukol-bukol na iya.
2: Ah, grabe po.
0: Kay siya niya mismo yung nga CEO. Siya niya glantaw gid.
4: Gapaminta.
0: Wala gina siya gapaminta na. Huwain na na iya. Expert. Papang, kami nga mga expert, why na niya gintra pa ya? Galulan, taw na niya ga-check nga. Oh, dali lang. Ang imo nga puti daw lagom.
2: Ah, grabe po.
0: Amo nang nami, ya papang, kayo nga may ga-check. Eh, ba niya bala na tayo? Why? Ay, may gubibi, ga-check yun. Ayan nga, be. Ya, ang imo nga black daw, hindi itom.
2: Grabe po.
4: Sige lang, kung mapakaiwa nga mo nga balay to sa Forbes kay Fed City, ipapintahan ka na.
0: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Kakabalo nga siya na din kontraktor da!
4: Ay, grabe.
0: Ay, ang Cadiz District Hospital bala pang intimbrian ko ni Ino nga siya ang kwanto. Kadamo, nakabanga dalagkuan niya pa. Hindi niya pipitsugin niya ang higo ko. Wilson, hindi niya nga ang papintahan niya lang, Changi, hindi ah!
4: Ano nga lang? Ito na, ma'am?
0: Marvin Javier. Migo ko.
4: Ay, oo.
0: Totoo, ginaya.
4: Si sama Javier po si Palay kay Sir JP
0: mga mag-December ni papangatanan yung mga pintor ng mga sobra 100 guro na aporte ng regalo yata isa ka libo na yapre. Oo. Ay singganan busing ko ni daw doon si Doc Ramil ni Alwan Alwan may chimpon niya kanto na to siya sa may diindang mga kabataan pa kaunon niya na baklan niya na dasang mga pagkaon kag pakaunon wala lang pakaunon lang mga bata. Big time ni gani nga kontraktor ya. Abi mo mga pulo pintor lang sang pulo pintahan Changi. Changi ni kayot. Hindi.
4: Lagkuan.
0: Oh, ang bala ko kay Patigayon taka.
4: So mo na dali kay Fred JP. Ato si mga balita, no? Ang sa patrol nga ginaduro sa inyo sa Kaluan sa Mike City Trivial kay GTX 700. Kapot to si K5 Vincent Coralde. Dito naman si K5 Wilson din ang para sa kampiyon na balita. So piso publiko ang kiling awan sa Negros K5 Vincent.
0: Alright. Seriously, if may mga balay ka mo lang gusto patira, ang kwan na, professional yung painting job ha. Professional nga painting job, may migo ko yung kontraktor. Friend ko, actually, manghod sa akon nga

0: Sino pa rin magko-agro-reporting? Di malang alang na guro? No? Ang alang na dugayan kita kay Wilson. I-remind ta na lang sila nga dapat mag-DTX 500 gid. No? Pero pwede gusto ni Kwanaw, gusto ni Redaw. Pwede guro ha, tawag isa. 5 minutes guro ha. 6 minutes, pwede pa man ha. Dali lang man ha. Kwan naman to. Inang ang mga pulis in pag-orderan naman nga dapat magpililisan kamo to bantay ay. Harap ha, harap ha. Ara-ara-araw ha, dali, untaw ha. Pwede paglirin ha, may 6 minutes pa. Ang pagpabakod sang seguridad sa reclamation area para sa mga pulis. Red, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, Captain JP, ginaplano subong sa Bacolod City Police Office yung pagpabakot sa seguridad dira sa reclamation
0: nga, area. Subong huyang pao? Huyang pa subong ila seguridad pang?
2: Bakod,
0: bakod, pabakuron pagid. Okay, oh, pabakuron yes, pagid. Sige. Di sa reclamation lang? Sa ibang lugar, wala?
2: Actually, kita yung JP, ang aton sa Liga Venue sa Arena Dance Competition sa Mascara Festival. Dari pa yung waton. Sa reclamation, kaga sa madumduman itong Lucky Time JP, nagligad katuwing na sa puan nila ang bangkay sa isang minor de edad naligid sa likod sa SM Balaka K5 JP. Di Oktubre, matutong bulan, di suro pag-anig ng Time JP sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang atong sinigid Deputy City Director for Administration sa BCPO, agot hindi na maliwat, ining naglugtad nila kang sinente, mas marami kung hawanan, kaga direct kita JP may ara sa visibility sa atong sinigya kapulisan. Agon tuti ko may ara dara sa plano nga may magahibo dara sa krimen kay kadelikado kita JP. Kung may magparking dara sa mga salakyan, masimula bukon ining mga bintana. Hindi ka niya pagpanaog dara sa driver kapabay dara sa salakyan, masigul pilang balang ati butongon kandalon dara sa mga matagas.
0: Ay, la, kadelikado. Manaprosamon. Like pero sa amon nga mga gwapuhan bala, hindi lang babayi, sa amon nga mga gwapuhan. Basi maglakat-lakat ko da bala, tapos butungon ko sa kwan, sa kakugunan. Hay ala, delikado, gali nagtuon. Alaway ko na bala ma-realize red, nga kami nga mga gwapo gali, basi maglabay kami dag, butungon kami sa kakugunan. Di ba, yung man kay hindi na ko madlo kay padamuon, meaning ang pulis ibutang sa dalong kugon? Bining to say ang mga pulis ipang deploy sa tunga sang kakugunan?
2: Dragi sa mga dalanon nga kay
0: Ben. Asa na lang ni tigre sa kugon? Abi ko na eh, parang mapaiway nga ang mga tawo, ang mga gwapa nga babayi, basi bala butungon kay ibutang sa kakugunan, butangan pulis ang mga kugon, hindi man? What if bihag baso na lang nila mga kugon da?
2: Oh, na yung JP ng karon tinaga ko direct ang aton sa tinaga BCPO sa Gugma Foundation agot to ti maka
0: abi mo blabred ang biliban kuya bala unlike other nga mga nag-organize sa maskara ha ang kampiyon bala ang Gugma Bacolod no Gugma no Foundation ang nami sila red ginapalapad bila ka ginapasangkad nila blang ilang nga mga brainstorming blapang nga mga ideas na hindi ko mo nga ang concentration about lang niya sa paano magsadya. Ang peace and order yag na sigurado pag iyan nila pang. Meaning to say, ang Gugma Foundation, concern pag iyan sa imo safety?
2: Concern niya ka kay 5JP.
0: Di mo na, butangan nila to, headquarters or outpost sa tunga sang kugunan.
2: Grabe
0: yung gilok, bro, kalam ka. Yes, sir. Hindi pwede nga pangagbason talaga ang kugon.
2: Ubusan ginagurang baske ba yung city?
0: Oo, parang tibudlay mo na may mga kugong-kugon da sa kilid.
2: Hindi, ba yung JP? Kaya ni MJP, kikod mga tagaas, dira ka delikado.
0: Di paano nila solusyonan kung magbulubaha-baha pang?
2: Ang sabaha, guro ka ng JP, ito nandini-mice naman.
0: Akay bangod nga may arat, tas laging kot-kot ligad nga sa pagkadalom nga tamburong iula, tos dagat, no?
2: No.
0: Wow, very good, very good, Gid.
2: Pero may channel na guro ka ng JP, dira ka nag-connectar, dira mismo sa reclamation area, tapos nagwa dito dampi sa may

0: Red ko.
1: Wow.
0: Lalapit dito kita, JP.
1: Sige. All right. Why na ko time, Red?
0: Sa mga kanjay ka, ito siya nagbalita ka madulong sa programa 11 Mbps, lulog sa ito sa Power Trio, DTX 500, by the Seacag D3 Bio. Taupon sa patrol ni K5 Vincent Coral. De ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita sa misyo publiko kung kanigawon sa Nagros, K5 News FM.
1: Salamat, Jed. Kapitan Red Salgado sa mga report. Oo. Parang linong kagwan. Hindi na madlok mapakilid-kilid kay... Safe na ang kugon sa reclamation. Eh, inom na DTX 500 ha, parang hindi magpalang luya, hindi magpalang muipoy, hindi magpalang apoy, kag may energy ka. DTX 500, alas 11:55, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500.
1: So damo pa actually sang mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpio. Si unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys, ang hypertension tuman nga taas ang dugo, kag usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kun gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys batok sa damage from diabetes. Kay in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may TC ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
3: Ang namian ko Sir JP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imo lang taon nga do 40 ka lang. Do kanami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function, hindi dali maguba ang organ. Kung hobi ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag Mighty C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
4: Damo sa buong hubin pa pero ang ilang nga mata blaga dulum na, no? Damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe kasanag.
3: Amo nang wala na baladog sam nga ang pinaka the best nga ang ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
4: Oh, antioxidants
1: like natawa baladog sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
3: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
4: Oh, bayabas mga green nga mga
3: pagkaon.
4: Pagkaon, no?
3: Rich in kamuti.
4: Oh, bita carotene kag kuana Sir JP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
1: Para kompleto.
4: Siyempre, expose ka sa cellphone mo. Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Di ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, makabuligid. Nako.
1: Sige. Sir Boy?
5: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sang ila lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that amoy na ginaislan for the rest of our life. It must be protective. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang cellula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula, pala-stress, mag DTX 500 na.
3: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
5: Mga palakig da, mag DTX 500. No?
1: Sige. So kadamo sa benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
9: Sumasayo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpunan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: M1.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspek na nanatili pa ring malaya. With Route 2027 gaganapin sa Capiz, 2 koponan ang Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. At bagong hepe ng gihungang BNP formal ng nanungkunan.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspek na nanatili pa ring malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5K Buscaino.
12: Malaya pa rin ang suspek na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 72 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarice Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala rin inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatanda ang sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabahayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, with Route 2027 gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigan ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o WebRAMI 2027. Sa isinagawang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education, inilatag na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahokan ng WebRAMI 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. Inaasahan na gaganapin ang regional sporting event sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa Weber Amit.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gayun din dalawang koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitan yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
17: Pasok ang dalawang koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taytong High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Gameville Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John's sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taytong at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. Bago nakapasok sa finals ang dalawang team ng Bacolod City, nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taytong bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
16: ITC Network News.
10: ITC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Formal ng nanungkulan si Police Colonel Ian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulgan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Regional Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Police Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sinasabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapols. Kalakip ang mga dokumentong naglaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktibidad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, isinagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Rebisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: See Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino, SP Yogyoga bilang vice gobernadora. Tabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilara matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino, kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dacscua upang masigurong walang patid ang pag-aatid ng serbisyo at maayos na takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provisyon ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagkabisi gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno.
20: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, mapipilitan naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto na isa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Stephen Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ang transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At buntis ang kasamotorsiklo isinugol sa ospitala sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
21: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang living partner ang biktima. Nang papalikon na sana ay hindi napansin ng rider na may humaharurot na ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ang San Jose MPS ang driver ng ambulansya at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gayun din walang PDL sa BJMP Annex sa Pototan sa lalawigan ng Iloilo. Nagpositibo sa drug test. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Nagpositibo sa drug test ang walong persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nanga Pototan sa isinagawang surprise joint Greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Jonivan Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang walong PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa ilegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galok Island, Palawan, habang Hayang 24, Jashan 874 ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailanang pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys ng mga dayuhang barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa Marina Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Batay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa apat na pangunahing lugar, particular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito, ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyan pansina ng pamahalaan.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatayang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon na mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng privatization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
11: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen na tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinokondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sinasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariing kinundina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget at partikular na ang Saudi Arabia.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
11: Mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berger. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News
5: FM.
3: K5 News FM.
5: News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: 11 Mbps Balita kag Public Service.
16: Bandi 1 minutos makaligid sa takt ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyo anchor man. I do hope na inom nyo na inyo nga D3 Bayo. Ang adlaw-adlaw na ton nga panagang batok sa mga balatian. Pagsulod sang infeksyon bangod pagsugod sang infeksyon sa lawas bangod sa pagsulod sang kagaw. Kangay sang bakterya, viruses, iban pa. Nagaplanakit lawas mo, gasakit ang imo nga tutunlan. Typical ba lang pagpanugod sang flu or influenza?
17: Come on everybody!
16: Katol imo tutunlan, gasipon ka, dugidugay, sakit na imo nga puwak, may sore throat ka na kisa tonsils. Siguro nila na, dugidugay, ubo. Ay, kampiyon da ang D3 Bio. Gusto mo mag-ayo, dasig? Relax lang. Mag-Clinica D3 Bio. Palisan gipermis ang Mighty Sing Alkaline ng Vitamin C. May lalaki nga nagapang yuto, mga tiyanggi. Tanan nga mga tindahan, yun pang biktima niya, magyan niya. Dala sa isa kalibo, ambot kung paano, bakalya, sinsilyuhan mo pa siya. Basta, pike ang iya kwarta. Berto Gakit, naka-standby sa linya. Berto, IK5 News mo.
0: K5 News FM, Police Report.
16: Bert?
17: Kakipad Jean Paul, sa aton sila nga mga kakipad, ginareklamo kag ginapaandaman sang pila ka mga pumuluyo, mga tendera, ang isa ka lalaki nga tinakitaan sa pila ka mga CCTV nga gin-upload sa may Facebook nga gagamit sang peke nga kwarta, kakipad Jean Paul, sa transaksyon sa Baklanay, kakipad Jean Paul. Isa kalibong nga daang sa kalibong nga bilog kag Jean Paul kag ti makit-an mo gid nga wala sang indi gid siya tuod, no, damo na ni na biktima ya suno sa mga nagreklamo. May ara dira sa may barangay Vista Alegre kag sa may Talisay kag sa pila man ka mga diri sa Bago kag pila ka mga tindahan diri sa may syudad sang Bacolod man kag K5 Jean Paul. Ang lalaki nagaedad ini sang mga yara sa 40 anyos sa mga merkado publiko ka perte kadamo sang mga nagreklamo sa iya bangod siya nagagamit sang isa kalibo ka pesos. Wala na sang ibang nga kwarta bala or denomination marabi kag Jean Paul nga 500 or 100 kundi isa kalibo lang gid ni, no, so halos tanan nga mga nagreklamo ang ginagamit nga modus ang lalaki ang isa ka libo ka pesos, hindi siya isa ka libo ka pesos kag Jean Paul nga bag-o bala.
16: Aha.
17: Kundi daan siya bala, no, kiarab lang mang daan isa ka libo bala di duwa ka bilog sa kalibo subong ang do.
16: Daw si Kwan Gali, daw si Tito mo babes kag si Tito mo Robert Pacardo mga dumaan. Daw amo gani, daw si Tito mo Bert Robert Pacardo kag si Tito mo babes gantalaw mga dumaan. O duma mo na. Oo. Ti, ano da yun?
17: So, amo ni ang mostly gid nga ginagamit, no, kay ti, pila man ka mga residente, ang mga sinera ang nagreklamo sinidiri, kag suno sa mga kapulisan nga ginabutan ni ang aton sini nga Bacolod City Police Office nga mangin alerto gid lang taon ang mga legit nga mga kwarta kag Jean Paul kag taon gid.
16: Aday, mamangkot ko Berto, dali lang gid. Paano ka makabalo nga ang kwanaw, ang kwarta, pikiaw?
17: Mm-hmm.
16: Ha? Paano ka makakwarta, makabalo nga kwarta, piki?
17: Oo. Ang kwarta, piki, Jean Paul, ano na, ang...
16: Paano umalaan nga ang kwarta, piki? Bert?
17: Ano na?
16: Paano mo gani mabalaan nga ang kwarta, piki?
17: Mabalaan mo biya si yang ano na do texture in color yang kanipison bala. Oo,
16: ha?
17: Ang iya kadamuton man kag kanipison kag Jean Paul eh.
16: Ang iya nga kanipison kag kadamulon. Do mo amo man naguro sa kwan ah, sa tawo ah. Paano mo balaan ang friend mo piki o hindi? Sa kadamulon man kag kanipison sang guya niya eh. Ang pamangkot, paano mo mabalaan nga piki ang kwarta? Ang hambal mo sa kadamulon kag kanipison sang texture sang kwarta. Siling ko, do pa mo amo man gali sa paghibalo kun ang imo friend piki o hindi fake. Ah, fake or tuod sa kadamulon kag kanipison sang guya. Oo. Ti guro, nami guro sa amo na papang. Invest ka bakal ka to sa Shopee sang ano na? Bakal ka to sa Shopee sang no bla? Do detector bla do blue, do violet do nga light bla pang ultraviolet light. Kay pagpakita mo na mabalaan na nag-ingat-ingat niya mga orig ng kwarta pang mo. Pang! Din mas budlay, mamangkot ko birto, din mas budlay. Magtakot sang piki nga kwarta o piki nga relasyon?
17: Magano?
16: Din mas budlay, mag-ihibalo sang piki nga kwarta o piki nga relasyon? Nga, oh, pirmi kagakabiktima sa piki ng relasyon, Bert?
17: Nga, pambalita mo lang tayo. Pambalita mo lang tayo. Pambalita mo lang tayo.
16: Sige na, ate, padayon na. Hindi kayo gusto mabalik sa imo.
18: Ito ang mga unggol.
16: O? Hindi kayo gusto mabalik sa imo. Sige na.
17: Kapwa na nabot. Tapos na, ito si Gador ko na yung balita mo.
16: Oo, ate, sige na, sige na. Oo, ate, ano na ito napiki? Sinong napikian? Damo?
17: Damo, gin ka gina din, Paul. Amo mo lang niya, no? Palinto.
16: Ang balik init, tabiro. Ang balik init, tabiro nga, balda naman ko ba?
17: Gaman.
16: Abot ah. Gapamiki ka kan. Pangaw?
17: Ayan ah.
16: Gapamiki.
17: Gapamiki. Sang ano, relasyon?
16: Hindi ati, paano tani sa dakpon, Berto? Paano tani sa dakpon?
17: Ati, actually, may post na nga video, no? Sa
16: okay, sige be. Ano nang video nga na?
17: Kagiver din, Paul. May post kita, dinigitan ko lang, no? Sa atong sining nga mga katipad. Ang lalaki nga ini, nga kumalantaw mo sa iya sining nga aura. Naka-ano ni siya, naka-jacket. Kagiver din, Paul, aray, ipatanload ka lang, nakagipa-play, datig lang man eh. Naka-jacket ini kag naka-puro ng iya sininga
16: Nami gid tani kung kay namo pag send eh.
17: Okay, tan ha lang gid ko. Kuno sige nga na, ay segundo man lang na.
16: Ah, oh, sige. Ara na kunutan. Okay lang. Naka-jacket, tikon hindi sabi mag-jacket. Paano ba sa makilala?
17: Sa CCTV lang na iyang.
16: Ara, CCTV, ara. Sige, be, play, be, sige, be. Oh, go. Naka-jacket ka naka. Pangawat man to ya papang. Bert? Pangawat man to yang iya.
17: Ano ano kag Virgin Paul?
16: Nangawat man to saya.
17: Nangawat kag isa sa mga ginalantaw diri kag Virgin Paul. Amo man ang ginagamit nang ako amo ni siyang lalaki nga nagkuha sang akong gagamit sang kwarta nga 1,000 pesos.
16: Kaga pangawat man.
17: Pangawat.
16: Kadasig siya, oh.
17: Oo.
16: Yeah. Ang iya, giligin na pang biktima, mga tiyanggi, mga tindahan, papang.
17: Tindahan, gid. Tindahan, gid eh. Amunis siya ang lalaki nga ginareklamo sa Talisay City nga gagamit sang kwarta man. The same man ang yasiring itsura. Ang yasining nga jacket, ang yasining nga aura get, no? Kaga nakitaan pag CCTV nga nagpangawat. So, dako man nga bulig ano sa ang CCTV nga niya.
16: Paano gibi? Paano gibi dako mabulig? Gidoy ka man sa puwon. Jacket. Green nga helmet. Green nga helmet, guro, pwede pa kaya ang jacket. Yapan kung ubahon mo, why na iya, pero ang helmet, isok-sok yung gitna. Kidakpon man sa magmotor, wala helmet. Bert, baka budlay gid ba si mo Bert mo? Namangkod ko kon paano mabalaan. Ang imo ya ginto mod jacket. Bert, ang jacket pwede kaya ka uba jacket. Kun di na sa karon mag jacket nga mo sina, di mo na sa makilala. Kun helmet guro gin min mo, inaya dasig sa makilala kay nga, hindi man sa pwede ya ka motor nga walang helmet. O basta helmet ya green. Helmet nga green. Kag isa pa Bert, mas mahal baklo ng helmet kumpara sa jacket. Wala sang relief ng helmet, wala sang undrang helmet. Mabakal kag ini tag 1,800 to 2,000. Ang jacket ya 50 pesos nga undra, maka-jacket ka na. So mas hapos nga itagta siya paagi sa iya helmet nga green.
17: Oo.
16: Ah, tanda ko, Bert, no?
18: Tinunto ito.
17: Pero kung malantaw mo kagipagin, Paul, bala, ang sistema, ang iya...
16: Ang sistema na nga, what siya, Bert?
17: ang iya nga bayo, ah. Ang iya nga jacket, ang amor lang itong aura, iya, sa nilakpan, bala, sa TV. Manang niyata, no?
16: Oo. Oh.
17: So... Again, aso palinto na lang eh.
16: Nga?
17: Ang
16: maghalong sa mga kwarta nga ginatagag, hindi tanan nga nag pluplapit sa tiyang ginyuda customer, ibang kawatan, gabantay na oportunidad. So hindi mag tinanga-tanga, alerto gid. Sige, Bert.
17: Tapos doon sa ano ba na lang mga tao nga, ay, may kakalibo ka gali. So, doon din mo na board. Sa atin yung mga kakipat. Sige, ang balita sa Dulong sa Kaluan sa
16: GTX 703
17: Bayo, may kisi ka GTX sa Coffee Mix. Ako si Kakipat Beto Gakit para sa kampanya ng balita. Servisyo publiko, Galingawan sa Negros, C5 News.
16: Salamat, Berto. Ang iya balita, gindulong sa GTX Coffee Mix. Maraming akaping inuman, especially sa mga tigtulog now. Oy, bear season na blah. Oo, bear season na. Bear months. Tiara na tigtulog now na niyo. Nami pa init-init gamit ang GTX Coffee Mix. May ampalaya seeds, may chia seeds, and may disugar sugarcane extract powder. Nami para sa inyo nga daily maintenance. Agod magnami ang pamatsyag. Kakapi ka na, ga-detox ka pa. GTX Coffee Mix. Ang kapitulyo ginahangyo nga may maghimo sang drone survey, no? Ang ganyo sining OCD NIR. Kay para kuno nga matukiban kun may ara blas ang artificial. Wala si Michelle. Nagpalupad guru to drone. O si Rovic na lang. May mga distressed OFW sa Kabangkalan, 16 Kabilog. Ibang tagaan 20 mil bilang financial assistance. Robic, K5 News mo.
19: K5 News FM Live Report.
16: Bek?
17: K5 Paul.
16: Dalagi malabik, dalagi malabik.
17: Bek,
16: Bek, Bek.
17: Yes, sir.
16: Kasi kinit, kasi kinit, kasi kinit. Gambalo, siling niya. Donamian ko sang pre. Do may bot ka silingon kay netaw.
17: Ano ba niyo kuno?
16: Ay amo na lang na. Yaan din ay mag-intra balabik ya. Sige neto kay ang balyo ko Donamian sang gataw ganay kami ni Bibi pre. Kenet, do may bot ka silingon aw.
17: Di mas nami manggit kuro kon amo nang kaw ganay mo.
16: Hindi amo ko tong kadbay sige. Kenet, diin si Adolf. Sige. Si Kenneth na beer ginamin ko. Oo. Kenneth, diin si Adolf. Dali lang. Ano na to, Bek? Ganiin mo, Bek? May mga 16 ka distress OFW?
17: Yes.
16: Ano so, namin mo nga distress, big man? Wala na nakabalik sa abroad?
17: Dubalik ka K5 Paul, mga ex-OFW ini nga ti wala na bala kabalik. Pero ti nagdugay man nga nagtrabaho dito sa abroad, ini sila ang nakabaton sa 20,000 nga financial assistance, no? Gikan diri sa aton nga sa programa nga distress OFW. Pinaagi sa programa nga Balik Kabankalan Program, no? Siyang peso, bala naton o kung ginalawag nga Public Employment Service Office naton diri sa siyudad sa Kabankalan ka K5 Paul. At tuyo sini nga aginhimo ini nga programa agud mabuligan ang aton nga mga balikbayan naton nga mga OFW nga makaumpisa, no? Makabulig umpisa sa ilang pagpangabuhi kag ini kalabanan masabi ka K5 Paul ang ining aton nga mga OFW nga kaagi man bala nga ti hindi man manami ang inagyan sa abroad kagang iban na ispuli man nga nakaapuli amo na nga gi-applyan nila kag ti ang aton nga peso o kun ining tawag naton nga Public Employment Service Office naton di sa siyudad sa Kabangkalan ang nagpangita gid paagi
20: agod mabuligan no, aton nga mga OFW pinagi sa programa nga balik ka bangkalan program kag ini sila ang nakabaton sang tig 20,000 pesos no. So actually ka K5 Paul ining mga programa nagligad ni nagligad pa may arap man nga mismo gin turnover man sang aton nga OWA sa aton nga mga OFW which is nakugid nga bulig sa aton nga mga OFW ang ining financial assistance sa ilang nga mag ilang nga nabaton bangod inigamito nila sa ilang nga pagpanugod na maniwat bulig sa ila pagpanugod sa pagpangabuhi ka kay Paypal.
16: Si Ma'am Bibit hindi da ko qualified.
20: Hindi man ako OFW ya.
16: Aw.
20: Mm-mm.
16: Hindi, hindi sa pwede gali.
20: Oo.
16: Ang kilala, kung distress. Ah.
20: Stress. Siya stress mo eh.
16: Kung na-stress yung utok, hindi pwede. May kilala ko ito ba si pwede ni gaan by timil para mag-ipos. Ang palawangal ba lang, palawangal?
20: Ay? Sino ang pala-stress sa palawangal?
16: Ha, ako na lang na iya ang imbis nga ayuhay na magamo naman na karun.
20: Ay, abaw.
16: Oo. Pika okay. Nami, Yabik, ya. Kay, tinga nga sa kabangkalan lang may muamo niya. O ka paanong ibang nga lugar nga may OFW man? Nga ba tagan man?
20: Niya, guru, dipindi niya sa inyo yung pag-manage o pa-dipindi sa LGU eh, o paano i-manage yung ikag kung paano makakita pa agi man nga matagaan man kaangay sino mga programa eh.
16: Ha? Ano, Ami, you know? Sige, ti, ano, ti, sa 20 mil, anong pangabuyan ngay muon mo, Bibik? May mo kaasalan? Mabaligya ka bakal ka manok, itimplahon ka gimon asal-asal kung gabi?
20: Muti pwede.
16: O pwede, di ba? Kay 20 mil. May mo ka na tiyanggi karon. Ang imo lang ang structure, dan ka mahal na. Gastuhan mo na patindog tiyanggi, 15 mil, 5 mil lang ang unod.
20: Hindi man guro nga ang 20 mil, ibutang mo na sa structure sa imo yung mabaligyan.
16: Atay din kami karon makumahin mo kami chang gibi din mo karon ibutang. Ang pinaka nami siniya, paimo ka to worth 1,000 nga sulugbahan. Ngay pa welding ka to worth 1,000 nga sulugbahan. Bakal ka manok 15 kilos. And then ang paada imo na dayon timplahon kag sugba-sugba dito ka sa may pasaway ka to sa may kwano sa may terminal baligya ka to di ba la basta basta hindi pagpautang kay Clint.
20: Kung nga tanawin mo ka K5 Paul at 20,000 ako na magin niya ang amount para sa mag-start ka sa small business mo eh para maka
16: gusto ko mang balabik is ablabik mangin negosyan tibik.
20: Ika yung negosyo mo sa una wala naman tagi pa dayo na bil
16: ano to yung negosyo ko gani uyaban uyab
20: ano niya abi ko uyab gali ato abi ko condition ato.
16: Gusto ko tani nga di ba radang dali di?
20: Oo.
16: Mabutang ko na sa tupad niya.
20: Ano?
16: Pati ka na, diri ka.
20: Pati ka na, diri ka.
16: Hindi, hindi, hindi, sa tupad niya to, sa tupad niya to, may nga radang dali di? Mabutang mo ko na sa tubang niya, hindi ka na, diri ka. Pareho man na ilimnan man bidyo kiyan. Di masugot na si Rinet ayan.
20: Di anong kinalain galing abing sa sulod.
16: Ang ngalan lang, ang ngalan lang. Paglakat yo to siya to, may ngalan to yang adali di. Sa ako niya hindi kada diri ka.
20: Di magamo nang ugada ang balon.
16: Namion ko be nga hindi nagasagrak ang mikropono. Bot mo silingon? Bot mo silingon? Kasi sagrak ang mikropono kadali, di ba?
20: Uy, Nami. Di pa, Mati. Diba si Mami Rinet subong sa iyo?
16: Kalma. Hindi ko magnegosyo, ah! Layro ko na lang alan. Manegosyo na lang ko. Layro na lang alan.
20: Ano na lang?
16: Ah, dito na lang kamo, ah!
20: Dito na lang kamo. Hindi ka madiya mo na.
16: Tiyan mo na bitoon, no? Mabutang ko na. Iyang ngalan sa iyang negosyo na, dali, di mo. Mabutang kuya bisa tupad. Law Aida, Law Aida, diri ka mo.
1: Baka yulit na ihaw.
16: Para ublasang sa Manila, Kubik, minalabyan ko tong aduwa ka karinderya. Tubangay.
1: Tubangay git.
16: Ang isa ka karinderya, ang ngalan niya, Lutong Ina Mo. Lutong Ina Mo. Balok ang tupad, oh, Yabek, ang iya tubang.
1: Ano?
16: Lutong Ina Mo rin.

0: lang marami namin. Eh.
1: Oo! Sa tubang ya, lutong ina mo. May kapital, panabla nga may mga apostrophe sa kilid daw. Lutong ina mo. Sa piyak ni sa tubang ya, lutong ina mo rin. Tinamangkot ko si kung nga mo gining inyo nga ngalan nga duwaw. Sila isa-isa man kayong maldita na o. Oh. Ang ngalan ko sa una, lain eh. Galing kayo kumpitensyahan niya ko daging putangan niya pangalan nga lutong ina mo. Nga nging islan ko man ah. Lutong ina mo rin ah.
0: Hindi na maglihin ang ulo sa customer kung di sila makasto.
1: Ate, bahala ka ta. Tiyo mo nalang naguro yung butang ta. Butang talang guro di ho. Ang ilan ni Dali Di di. Dali Di. Mabuta mo ko si Biak. Ah, una di. Before da.
0: Una di.
1: Oo, before at least da.
0: Una di, at least da. Hindi na bala, anay. Nga, dali di na kanin mo yung nadiskartihan.
1: Hindi, nadumduman ko lang si Rinit, ah.
0: Si
1: Mami, bala ka kiring, bala na yun sa iyo, kakiring, bala na yun, bala ka na kung naara, kung dahil yun yung serbid yun sa akon. Siya niya ang waitress.
0: Hindi ang ako, bala nga, siling ko si Mami Rinit, mangit bala nadumduman mo.
1: Kaya duwang nadala ko da.
2: Grabe po.
1: Ang bala na lang ko, bala nga, muna blang imo, gusto bala ipabalo, bala. Nga daw may duwa ko da nga gindala-dala.
0: Sana si Noto, how?
1: Aha! Bukaday tapas! Bukaday tapas! Aha! Dali lang! Dali lang! Robic! Aha, wala! Wala! Ginunahan mo na eh! Dali lang! Dali lang! Sin Oto ang hobinon nga gadala-dala ka motor nga yellow?
0: Kasi 5-4 amoy na ang programa nga ginpatigayon sa aton nga peso para sa aton nga mga district OFW, no? So,
1: Tikman! Wag me! Wag me! Rovic! Rovic! Lutong ina mo!
0: Lutong ina mo!
1: Ayun po to. Last ka na lang reporter, bigyan. Hindi na ka-report ng iban.
0: Mugay ka damo ko.
1: Ayun po to. Di importante nga. Importante, big nga kwan ang may mga pangnegosyo sila. May PNP yan. Di ba?
0: Na PNP yan. Hindi nga bulig eh, para sa atin ng mga OFW. Tikiti, bisang iban, be, kung OFW ka, damo ka na din kwarta. Hindi man tanan ang mga OFW. Iban nga pauli yan eh, because may mga problema. Si iban nga suffer man. So that's why ang gobyerno natin, kay Five Paul, nagapangitagid paagi, agud paano makabulig sa atin ng mga overseas Filipino workers
1: correct,
0: na nagpauli na pili sa Pilipinas.
1: Correct. Si Ma'am na nilin, di sinal shiflet. O do may ibuya, manisabik mo? Mambali sa guro nga aha daw kwan man to daw sinulog man to nga may upod-upod kakadala kamera.
2: Ah, grabe po.
1: Pwerteng panago ko to blabik. Hala, sina nilin. Dumanaog ko sa stage big mo. Tapos kita ay kami nga duwa daw do hindi ko manapak.
2: Ah, grabe po.
1: Ah. I am
0: bot. Direct na lang ni like. Doon nag-like ka man lang to.
1: Ah. Bek, sang una pa to ya, sang yawan, un pa ko to ya.
2: Ah, grabe po.
1: Sang pariho pa ko to sa kilala mo nga pastor.
2: Ah, grabe po.
1: Sumo nagbagong buhay na kuya. Nagbagong buhay na kuya Bikyo.
0: Gani man na kabalo ko kang kita o ginang nagbagong buhay.
1: Yes, balabik. Mm, si Ubre gani, hindi ka tilaw sa pak.
0: Wala, di ka man ka mabalaga sa pakanay.
1: Hala, sige, ya. Gasapakay ka mo ni Milan, Bek.
2: Ah, grabe po.
0: Kanay, gipre kayo, danay ka
1: mo. Sweet. Sige na, Vic, ah! Makanta na kuha.
0: Sa K5 po lang muna ito madulong nga update sa karon ang aton nga peso, ang padayon nga nag-atagman sa assistance sa aton nga mga ining aton nga mga OFW. Kinanglan ni comply lang kag mag

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong secret?

0: tatlong ang gwapa kaya how?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
5: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend
7: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes!
2: But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500! Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabala ka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan! DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabaka, mga butika.
7: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio?
8: Mm-hmm.
7: Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, sir boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala

0: inom ka digtribayo. Anhon mo na si ka inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sang ano sang mga mineral foods, nga zinc mga foods, pero kulang ka digtribayo, hindi mo na maabsorb because ang digtribayo may ara sa MCT nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga kini nga mineral sir boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag hindi lang amo na ang mineral nga zinc sir boy, kung pala inom ka digtribayo, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
1: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sang D3-bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3-bio, importante kikaayo, no?
2: Kag ang D3-bio, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium, amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas ang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning sir boy, ang D3-bio nagabulig maintain sang aton.
0: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
1: Nubo-nubo na ila chromium.
0: Pero kung pala inom kaya D3-bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Makakatambing.
0: Exactly. Kamilo ka sir boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
2: Broccoli.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3-bio.
2: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kay ginamaximize ang D3-bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3-bio nga namian ko sir boy.
5: D3-bio.
6: Kampiyon ang D3-bio sir boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium, now let's go to potassium.
3: Wow.
6: Damo bala kisa sir boy gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
2: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo,
5: D3-bio.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa, kay hypokalemia ka. Now, paano karon? Itipirmi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
3: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
3: Uy.
6: Kung ga D3-bio ka,
5: D3-bio.
6: D3-bio helps the potassium absorption.
0: Correct.
3: Grabe. And D3-bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
0: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3-bio, it helps sa mga may high blood pressure.
1: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3-bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
0: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3-bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3-bio, sir boy.
7: D3-bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3-bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: kalusuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali,

0: Nak, pasensyahin ang anay ning allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah, kay aga pa man to si tatay mo naglakad sa banwa agad magprinda sang sing-sing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo Lulier.
1: Nay, okay na ni, ah. Paigoon ko lang sa isa kasimana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginaya katama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano kamahal dito sa syudad.
1: Nay, okay lang. Madala ko na karon bugas, lima ka kilo. Kag, mabalon ko na sang uga, ah. Okay na, nay.
0: Oo, man gani, nak. Ah. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan, project mo da, pamahaw mo, plite, o kung ano pa da. Sige lang, bala, nak. Ah.
1: Sinanay, bala mo. Mm-hmm.

0: Kalamit sa pinakas nga uga ba eh. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zed! Wala ka sa buwa! Nara ka diya ka-council kwarto, ha?
0: Ba? Siya nilit. Sige, hindi pa ganyan ang pagkaon.
1: Zed! Uy! Kapanago ka daya, ha? Ano na uya ka?
0: Ha? Wala, ah?
1: Bukod daya, unsay mo? Kanamit ka isang sudaan mo, ginatago mo lang?
0: Hanilet, kakakwani, nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka, haw. Puro man ta di mga pigads.
0: Siyempre, no. May huya man, Kuya Bala.
1: Ay, sus, ah. Ay, huo gali. Wala ta klase ka ron sa second kaglass period, ha?
0: At, ti, matuon ta eh.
1: Ay, ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo, toon na toon niya.
0: Ay, alang-alang ikaw ba lalit? Kiko ko ng allowance ko yung adaan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon eh.
1: Ako bahala ah. Sige na bala.

0: Ay.
1: Grabe. Ay. Kakapoy, gid sang nagaway ta sid ba?
0: Gani?
1: Awas ko.
0: Ginkapoy, gid ko balahan ni Let.
1: Tumatulogan mo ko sa kakapoy ba?
0: Same ta, Let. O teno, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
1: Ako lang to galing isa. Kaya ang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
0: Ay, tood ka? At same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nag-chat man siya nga, hindi ko lang kung pag-ipadlock ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kung mapuli di sa boarding house.
1: At ikong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
0: Ano? Ay, hindi kuya.
1: Ikaw pala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akin kahit tiagi ka man.
0: Ano? Hoy, ang baba mo hanilit ha?
1: Uy, di bala tuod?
0: Ha?

0: Hindi. Diyos ko. Ano yun man? Si Hanilet nagahako sa akon kag... kag daw naghublas siya.
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan, naghublas ko kay Kainit Bimong. Hindi man kasangang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko, basi kun...
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te, tani na ba siya ganun man eh, di bala?
0: Hanilet?

0: 3, Bio. Yani ka ukabala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabakap sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabakap sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamasaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
13: Adlaw-adlaw. Ba, daw may condition ta priyaw?
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
13: uy,
14: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre, ah, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
15: Dr. Pinoy! Choice Qualin Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow!
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
21: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Swerte na. Kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay, Ginay. Wala sang problema. Nagatuon kay Kuya Balamayo, Nay.
0: No, maayo, Gidnak. Uy, hindi lang anay magnubya-nubya na ka, ha? Tapusag, anay pagtuon mo. Maluoy ka. Ha?
1: Oo, Nay.

0: Zed, pwede ta ka-talk?
1: Ay, pwede gid, ah. Nga man, ha, ho. Abi, dasiga lang kayo, mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala? Ti paano na lang na kayo nag-eskwela ka pa yung adaan? O ti, pabaloon mong lobyo mo, eh?
0: Ikaw ganingin pabalo ko kay... kay ikaw ang amay, sini.
1: Ha? Oh, Diyos ko! Oh, my God! Hoy, hoy, i-aanilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka gani lahok sa akon sang amusina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di simo. May natabo to sa aton na
1: to, tuod yan. Wala sa may natabo sa aton, ha, Nilet. Hoy, Nilet, kabalo ka naging malanga agi ako.
0: Oh, agi ka!

0: Ikaw galing nagtandog kag nagpabusong sa bata ka?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw ka mo, sino galing nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi ko ya, sir! Wala ko yung matandog si Hanilit.
0: Bagi-agi lang, guro. Baw kung wala lang kung nagapugong, kinuga na na ka mo. O galing kaniwang sa imo eh. Ang imuunta na lang, istoryaho ng mga ginikanan mo. Subong mismo, makantuta sa inyo. Hanilit!
2: Tay?
0: Gagagagiklase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namong ipaswila.

0: tuto. Sed, tani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upod sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Usto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kay damo man ko Bisaya nga manok. Ginapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mundi sang anak ko, kundi kung paano tanisulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, tosed, ano nga problema ang ginawakal ni pare, pare ano ganito pre? Ngalan mo pre?
2: Morito.
0: Morito. Ano nito?
3: Nay. Tay.
1: O nga, gulpi ka lang yan nag-hibihaw, galumaw-lumaw mata mo.
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ay, mo Diyos ko, hindi ganit ka mo maglahog-lahog sa amo sinahat.
2: Ah, wala, nagalahog ang bata ko, Maria. Gipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ay, mo Diyos ko.
2: Hindi pa ganit siya mag-ako kay agiis ako no eh.
0: Sir, ano ni Sidman?
1: Totoo, Isidro. Matuon ba lang ginapanghambal ni Parimborito?
3: Tay, hindi na yung matuon nga ginpabusong ko si Hanelet. Wala sabay na tabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusong kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na ganyan ko. Ang iyahako ko sa inyo, tahinga, agi ako!
1: Ano?
0: Diyos ko!
1: Ay, mata ni...
2: Ote, ano ni pare man? Kinanglan, ginya nga ipakasal sila nga duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal, tito! Hindi ko! Hindi ko yan! Hindi ko yan matuhon! Hindi ako! Kag hindi ako ang amay sila sa ginabusumihan nila! Tungon, agi ako! Agi ako, tito!
4: Ano kay Sidro man? Ikaw ang amay sinis ang kinabusok ko!

Grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpabusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod nag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid ni Hanilet nga ako ang amay sing iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako na ang yadyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Number 1 K5.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikan
0: epektibo.
1: DTX 500.
2: So damo pa tuloy sang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpiosi. Unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first base kung ga DTX 500 ka, hindi ka man

0: magka-diabetes. What else? Kung gamay tisika, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw.
1: Ang namian ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or PRC. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imong taon nga do 40 ka lang. Do kanami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function indi dali maguba ang organ. Kung hobi ang selula layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nagainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Kag ang MyTC, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imulawas. Amo nang rason nga nga adlaw-adlaw ginainom ko gidaangguan ang DTX 500 kag MyTC.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
3: Tamo sa buong hubin pa pero ang ilang matablang dulum na, no? Damo man mga tigulang pero ang mata nila, grabe ka sanag.
1: Amo nang wala na balaadog sa mga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
3: Oh, antioxidants
0: like natawa blood oxam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
1: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
3: Oh, bayabas mga green nga mga
1: pagkaon,
3: no?
1: Rich in kamuti.
3: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
0: Para kompleto.
3: Siyempre, expose ka sa cellphone mo. Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Di ang mata mo yung matamat na Sir GP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag MyTC or PureC, makabuligid.
0: Sige. Sir Boy?
4: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sang ila lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na gina-island for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula, pala-stress, mag DTX 500 na.
1: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
4: Mga palakig da, mag DTX 500, no?
0: Sige. So kadamo sa benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magandingin bala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1, K5 News FM.
8: This song is brought to you by
9: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 numay VCO.
8: Ang VCO numay D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: K3 Bio. Gani ko ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali ka sinapit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fun, solid kaban.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, ganigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali ka sinapit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

0: isang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na

0: hambang?
1: May oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kaginan. Ngayon kid makuhan sang leksyon niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, B.

asawa ni Carlo? Ari ko na siya dili sa eskwelahan? Kag kung hindi ko ako nagpakita siya, kag mag-istorya, makadto siya sa school administrator para i-report ako? Anong imuon ko siniman? Ting! Traidura nga Mira. Wala naman nagasapak sa ako, no? Lagi ko isang kapak... Lagi ko isang kakampisin eh. Amaya patawagan ko ni si Carlo. Kagpaybaloon ko nga ari ding asawa niya sa eskwelahan. Diyos ko, muyaan kita ko din sa eskwelahan kung matabo mo. Kagbasi, masuspended, kikuya. Hindi ko yung magsugot kung matabo, ina. Hindi ko yung magsugot, ya. Ay, umanda kang gaga ka, taga-uma ka. Tagawang ko nalagi niya si mong bana mo, mong. Gawang ko nalagi si mo si Carlo para mabalas, kuya. Gawang ko ganyan bana mo! Ah! Lakan!

0: Alma? Ano man? Abi ko kuno okay na. Ano pa ang gadgad mo na nagkadto ka bigit sa eskwela ni Yasi? Ha?
1: Kay kabalo ko nga hindi ka gid maguntat kun hindi ka mo magkalawian. Hulat ka da, ha? Kay unahon ko anay ni kirida mo. Kag ikaw ang idasod ko.
0: Be.
1: Umanta ka. Umanta ka. Iya ko sarta ka. Nakabati ka. Ipapriso ko ka mga duha sa kirida mo.
0: Alma. Hindi kit paghimuhay na. Mapatay kita tanan sa gutom kung magpahalin ako sa serbisyo. Nakabati ka. Oo, sige. Puli. Maestro yan ang kita katuwa. Ipapahilang bala siya, si. Wala siya sang sala. Sige na, sige na. Puli na, Alma. Magpuli ka na, ha? Daya, abi, magpuli ka na. Anong gusto mo, ha? Malaw na ko kag ihatag ko sa imo tanan. 100 mil? 300 mil? Hambal lang. Kay para wala na bilhin ang sweldo ko kung may dako na kong alon. Kag para wala na ko sang igasto sa babae ko. Ano sa imo? Haday? Day na ano ka man imo man? Kung ako naablaan na yan, tis ka maghimo sang isa kabutang. Kung anong bungahon sila? Na ano ka man imo man?
1: Nga ikaw ha, Carlo? Nakadumdum ka kung anong bungahon sa pagpangin babae mo sa mga buhita, ha?
0: Oh my.
1: Nakadumdum ka man antes ka magdugmal sa iba niya babae kung ano palang batsagod ko, ha?
0: Oh.
1: Kung may balaan ko nga, may ginatakbahan ka nga iban, ha? Ulo, Ged! Kay kaugalingon mo lagi na panumdum mo! Sakit-sakit ka dyan ginhiwa mo sa akot, Carlo! Sakit-sakit ka dyan!
0: Dahil susuhin na gani! Promise, hindi na ako mag-iwat. Hindi na gani. Kung mag-iwat, ubulagi ko tayo na. Pasakay ko dyan sa kaso. Day palang ka, tagi kaya. Sorry, kid. Sorry, kid, day. Sige. Kunin mo muna. Mahikog na lang ko, ah. Hindi ko magpatawad. Mahikog ko! Tiruhon ko ulo ko!
1: Carlo?
0: Sige. Paalam na lang ataan. Kagpanom dumatay. Nga palang ka, taka. Nakasala ko kis aman lang. Pagpumugat kin ka ba't maghantag sa akong sa ikadwa ka dyan sa... Tapuson ko na lang ang kabuhi ko.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Salamat. Nadala ni Carlo sa uluulong hangag yung asawa. O kung wala, dapat gig kami ni. Hindi lang kuno ani kami magkita ay nga duwa. Pakalmahon lang kuno ani namon kag among pagkita ay namon liwat. Tumaano nagigkutani nga magkita ay kami liwat eh. Nahidlaw na ko sa ginhimo ni Carlo sa sulod sang sa sulod sang lodging house. Namit, be. Ay. Amo lang to galing. Wala ko gid na kaya. Ginpersaya gid be ang pag-penetrate niya. Ay, Diyos ko, Carlo. Ay. Nahidlaw na gid ako maghalok sa imo. Halin sa tiil. Pakadyo sa... I-text ko siya ba lang ha? Bakal siya sang lain pagiging SIM card. Kag kung magpauli siya sa ila, di, taguon niya lang eh. Para kataw ganay kami gihapon. Mabatian ko lang ang tingog mo, Carlo. Dumoy nagalatay dahil ng kuryente sa bilog kong alawas. Ay. Carlo. Oh. Carlo. Gusto ko na gid na masulit ang natabo sa aton. Oh. Gusto ko na gid. Ari mo ay. Sendan ko siya bala sang video sang sang nag-akuan ko nga. Tanawon ko lang kung hindi ka maghahara kadto sa akon. Ay, Carlo. Gusto mo ni? Hindi ka ni? Tan-awon ta lang.

0: Maayo kay naglinong ng pangabuhi nyo. Man kun kis, ang bana, kinahanglan gid man nga paagyan mong para magtagam, Alma.
1: Oo man gani, Nay. Salamat kay ginpamatud-an gid man ni Carlos sa akon nga nagbag-o na siya.
0: Di maayo. Ugid na. Makapagtilaw.
1: May nag-message sa akon.
0: Ito kadamo na, how?
1: Number lang.
0: Ay!
1: Daw. Dahil ang ginayahan kayo basahon ko, be.
0: Sige, sige. Bahasi kon.
1: Day, hindi mo ko kilala. Asawa ko sang isa man ka-army. Si Banahon mo nakita sa lodging house. Lapit lang di sa kampo sang mga military. Animal!
0: Alma, ano to?
1: Animal! Traitor!
0: Alma, anong natungo? Ha? Eh, sinong nag-text sa imo? Ano na?
1: Asawa sa isa kami nga. Nga dito nag-aistra lapit sa barracks nila ni Carlo, Nay.
0: Ano ko na?
1: Ato ko na dito ang estudyante nga kinita niya. Nag-check-in sila sa lodging house malapit sa ila barracks.
0: Ano? Oh, animal. Eh, di ano pag inaulat mo? Sulungan na to?
1: Sulungan, dugid man sila, Nay. Kung sa sining ahugada, madumugan ko na kitang kirita niya.
0: Ay! Kung ang nawong sambighalan nga to, padudlaan! Padudlaan, kinalma!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epecti. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang laba.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Kun padayon gid kay duso ni Alma, legal nga asawa ni Corporal Carlo, mahimo nga magapangatubang sang kaso ka administratibo ang Corporal kag mahimo man siya pasakaan sang kaso kasubong sang bawsi o kon anti-violence against women and children tungod dagtuga sang tuman ka emotional distress ang iya pagkikilawas kag pakigrelasyon sa iban nga babay kag mahimo gid siya nga mapahalin sa serbisyo kun ano man ang dangtan sang gamo sang tunga sang mag-asawa. Kurtina ang makadesisyon. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong inga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Apang sola pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corporal Carlo, Melvin Flores Plotenia, Alma Kagbama, Erna Desina Amiga, Yasi, Angeline Buenafe, Nanay Kagmira, Linilia Miranda, Batching Royet, Erjan Liva, kaupod man Sanday Elmer Obaldo kag Kuya Kinitoy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend, supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
15: Number 1.5 K5 News.
16: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
19: El Castigador!
18: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: May panitugan kak piyasipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa GS8 kita karon sa bulan naman sang Setyembre sininga tuig 2025. 26 kali. Ano na nagbalik sa tuig 2025 man. Magapangalagad naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:15 sining hapon. Tutok lang mga kaki-5 kay dalagko karon nga mabalita ang aton nga baga tutukan. Live kitang mabalian sa aton sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga mabatian sa mga pipila ka mga radio station sa bilugdawad nga probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM Bacolod. O kon sa gaygali, natuduway ko ga angot subangaw. And sa numero 1 nga estasyon diri sa Bacolod, sa K5 News FM Bacolod 101.5. Oy, unagid nga nagbisita karon ha. Oy, salamat gid ha sa kay kuya ko, Mayor Anyeho Nicor. Saban mo naman sang La Castillana. And of course si ate ko, Vice Mayor May Mangilimutan. Ate, may nga punta sa Banua sa La Castillana, no? Ti isa ini ang duha ka mag-utod. Ang naging sponsor naman sa K5 League of Champions 2026. Ikalima na nga seasons. Sa K5 News FM Bacolod League of Champions. A retro dance showdown competition. And of course, a inline ni sa Mascara Festival 2026. And it's also included sa schedule of activities ng Mascara Festival. That would be on October 11, Sunday, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Salamat gid Mayor Greg Gasataya, the Honorable Mayor of Bacolod City, and the rest of the city councils. Sa siyudad sang Bago, sponsor taman, ate kuman. Mabuhay ang pusong agila. Mabuhay ang agila, mga kakipaib. Sakay ate Mayor Mayet Habiliana. Salamat gid ha, Sir Greg. Nagapamati isla subong. Thank you gid sa support. And of course, ang aton sing Negros Electric and Power Corporation o NEPSI nag-sponsor man sa aton sing K5 League of Champions. Kag ang SMB Jewelry Trading ni Ma'am Sheila May Biko kag ni Sir Sunny Biko. Sa mga gusto na nga mag-sponsor sa aton sing event, pwede gid kamo ah. Pakigangot lang kamo sa amon kay kaming bahala sa inyo ano. Ibalik ta na iya sa inyo ang inyo sini nga mga iga sponsor sa aton. Paray na sa aton sing mga prizes kay dalagko mga pa-premyo naton sa aton sing ikalima nga season sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition that will be on October 11 at Bacolod City Government Center. The champion magakuha mga K5 sang tumataginting na 30,000 pesos. And ang second o kung ang first placer, ang second abi, ang makakuha mga K5 sang 25,000 pesos. Kag ang third placer o kung ang ikatatlo, sa tatlo ka mga dalagko ng mga major awards, ang makabaton sang 20,000 pesos. Las ang mapierditi, may ara kamu consolation prize. Diba ti kong rigas ko doon makuwan man? Ang rigas ko, ma-sponsor man kag ang Pepsi. Hoy, condolence kay ate Mayor Mayeta Habiliana ha. Ate, condolence sa imo da ahay. Nagtaliwan galing iya sining mother-in-law Si Nestor Antonio Dandoy, nagapamati man kasi Noli Dandoy. Kagabuas nga adlaw mga kaki 5, preparar ka mo sa gusto da nga mag-attend mga kaki 5 sa Law Day. A free legal consultation sa Integrated Bar of the Philippines kung IBP Negros Occidental Chapter. Pwede gig ka mo kilita ay kita buwas dito mismo sa may SM Activity Center sa may main atrium north wing. Alas 10 ang aga, tub-tub alas 6 ang hapon. At ito ay mga abogado under naman sa IBP Negros Occidental Chapter. Yato gitong migo kung nga mga abogado si Attorney Ace Katakutan kag si Attorney Gab 5. Tikilita ay kita dito kay ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official media partner sang Law Day 2026. Tikita ay kita dito ha. Sa gusto dira nga may ipakonsulta legal, ikaw bi, duway ka na ginasustintuhan sang bana mo, pwede ka gid kakagto dito sa may SM City Buas kag ikonsulta sa mga abogado naton nga gwapo. Malay mo makapamana ka abogado nga gwapo. Kita mo sultero nga mga abogado buas mo. Malay mo mga abogado naton makahatag solusyon sa nga problema mo. Pero hindi lang kwarta ha. Iway na to sila gapang hatag kwarta. Di magpa-free, ano ni, magpa-legal service kasubong do kamahal nga daan. Attorney's fees. Di dito yung libre lang buwas. Free dito sa may SM City. Kilita ay kita do buwas mga kaki-five ha. Kay makagtumang ko to. Ang akong titi, mangusyuso lang ko to. Malantaw ko to kung sinong nagakalad to. Kabalo ka naman nga basta amunin nga klase event ya. Hindi tani pwede yung mapabayaan. Kilita ay kita buwas sa mga kaki-five dito mismo sa may SM City. Alas 10 ang aga, top-top alas 6 ang gabi. Alas 4.40 na mga kaki-five. Check ko miss kaki-five Carla, Defensor Longga. Kay duwa lang gidin sila ka-reporter, makuha ko today mo. Medyo alanganin kita mo. O, ginapdan ko sa akong singa mga partners. So, kaki-five Renz, kaki-five Raymual.
2: El Castigador.
1: Sa atong singa mga suki nga nag-ungot sa tagupag pangalagad, check ko si kaki-five Carla, Defensor Longga, kay may nasapuan kay Ginaho, nga isa ka bangkay. O, i-check naton si kaki-five Carla, Defensor Longga sa line number 1. Away pa. Abi ko, okay na. O, sa aton sige mga suki nga gusto gid magbakal sa mga suplemento ni Doc Ramil Uy. O, pwede ka mo ka-PM sa kon. Kaya ko bahala mag-deliver sa inyo. Sa taga-Banwa sa Murciada, no, kay ti ako na dang nagkagto, pwede ka mo ka-PM sa kon. Sir, mambal kami, pwede ko di sa kapadeliver pulo ka DTX Coffee Mix. Pulo ka may TC nga box. O, may TC di alkaline based vitamin C nga box. Kagpulo mga D3 Bio, kagpulo mga DTX 500. I-PM nyo lang ko kay i-deliver kuya sa inyo panibalay ah.
3: Alright!
1: Ang importante wala lang ido balay nyo. Kay base black may ido kag makagtan tao. Lumaan man ta sa rabis ay. Oh, tigaling kiti kon kagtong ko ka ido mga gat man ko. Aran si Kaki-5 Carla sa line number 1. Kaki-5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki-5 Carla, ibalita mo!
4: Mayroon na po ang Kaki-5 Rod. Kagsalam sa Nika K5. Kaki-5 Rod, may ara na sa persons of interest ng aton sa Nika Pulisan sa Bacolod City Police Station 10. May kangtanan ini sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa barangay Handumanan o kung sa may... Barangay Hanumanan, siyudad sa Bacolod, Purok, and EDF, ka K5 Road, kaina sang aga, kung sa diinti na sapuan na lang ini siya, nga wala na sang kabuhi, sang mga trabahador sa ginarenovate nga balay, nga ginaistaran man mismo sinisang senior citizen ka K5 Road, nakitaan ini nga biktima, nga nagakulob sa banyo, kay tungod ang banyo, wala pa ini sang tabon ka K5 Road, o kung wala pa pala sang salog, so kay ang mga trabahador ni nagaubra ini sa second floor sang balay nga ginaistaran sa nga senior citizen kay K5 Road. So pagtanaw nila sa dalom, dito na nila nakita na ang ining tigulang kay K5 Road nga wala na sang kabuhi. So gilayon ini sila nga nagpangayo sang bulig sa kaingod man, at the same time nagtawag ini sila sa aton sini nga mga kapulisan. So sa pag imbestiga sa aton sini kapulisan, may ara lang ini sila nga nakita nga ati nagahigda o na kagadugoon ini nga biktima kag K5 Road, kag ti wala pa diri natumod kundi ingidiri ang pila sa IT gahulat ini sila sa confirmation from the SOCO kag K5 Road, pero ti mayara na ini sila nga na identify nga persons of interest. Uy. So hindi pa mambal ang background sila sa nga ginalantaw nga suspetsado, kay ti wala pa nakabalik sa area. Kumbaga tinakapalagyo ini nga suspetsado kay K5.
1: Anong so, posible kay K5 Carla nga rason na ano ginkawatan, ginhold up, ano man?
4: Yes, so kay K5 Road ang initial diri sa aton sining mga kapulisan, pero hindi pag nila matanto. Ini ginalantaw nila nga pagpangawat kay K5 Road kay ti base sa panaysayon sang pamilya sa aton sa kapulisan na nadulaan sang kwarta. Pero uy, wala pa na ipaluan kung pila ka K5 Road kag cellphone ini nga biktima ka K5 Road na dulaan. So ti amuni ang ginalantaw sa aton sini.
1: Siya lang na da isa per me?
4: Yes, kay K5 Road sa aton sini information na siya lang na dara isa kay to ti initial door separated na inisa sa iya sini nga asawa. Pero ti ini ang balay kinarenovate para sa boarding, para mangin boarding house. So siya dira ang nagabantay sini sa mga materials kay K5 Road, kay dira na lang gid ini siya naga-star kay K5 Road. Siya lang gid isa sa nga nagluntad ang insidente kay K5 Road. So may ari diri sa nga pahayag nga gikan kay Police Captain Lailani Laguting sa nga Bacolod City Police Station din aton nga pamatian. May ara na ta nga ginalantaw nga persons of interest sa incident.
3: May ara lang ta nga ginaanapanamon sa daw wala sa area subong. Bali ginaano tina ano pa kun din niya about sa ko magbalik sa karon la. Kasi makabalik ta.
5: Okay.
3: Kasi so, wanta lang ang kwan.
5: Oo. So bali subong ma'am, ano na ang ginalantaw naton nga rason?
3: Ah, siguro ano in ang pag ano man ipagpangawat man ipi. Ano siya nga aton nga kwan nadula ang niya cellphone.
5: Ah, okay.
3: Kag wala mo kabal. Kag ano ikag wala siya kabalo kung pila nga kwarta. Damola na. Okay. Di nakapalocate pa namon kay base kun ano ba lakat hindi pa pamambal ang siya kabagay niya ni 24 hours. So wala pa ano. So amola na anay kita Carla na.
5: Okay. Yes,
3: nawala namon ang ano kay ma ano ko dayon kun example matag yes na statement para no.
5: So, aso ko. Yes, ma'am, sa pilas no wala pa na identify kundi lang igo again ma'am no.
3: Why wala pa na identify? Yes, wala pa na identify kay wala ginaulat sa investigador ang feedback ka suko.
5: Yes. Sa CCTV footage naman niya ma'am may na-collect na ta?
3: Ah, so far, may na-collect naman kita. Amo sa buwan mang ginabasihan.
1: Oh. Ama, yun na kay K5 Carla nga development, kaya at least may lead ng aton sa mga otoridad. And for sure, no, we don't want to hamper the investigation of the police. Ang aton na lang diri is kabay pang mapadasig diri nga masulbar, kabadakpan ining suspitsado nga ni. Kiti dala pangawat mo dula kwarta sa biktima. So kabay pa nga matigayon kabadakpan kay K5 Carla.
4: Yes, so amuni nga itong siningula ito niya development sa itong sinikapulisan sa Police Station 10 kay K5 Road kung ara na madakpa na nila ini nga suspensado kay K5 Road.
1: Sige, salamat gid kay K5 Carla.
4: Yes, kay K5 Road, report ka sa Bacolod City. Ako nag-report ka sa patrol, ini nga balita na dulong sa isang DDX500 Mighty Sikag D3 Bayo. Ini si K5 Carla, the patrol para sa kampiyon nga balita. Service.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming nga salamat ka K5 Carla, hindi lang ako galing pilitla today. Oy, si Kuya Yan Mundihar, ang Mr. Bros to America K5, ang official partner man sang League of Champions. Salamat ha, Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros. And of course, ang Base Lechon ang manamit nga lechon baboy sa Bacolod. Base lechon. Ay, salamat gid base kag ang Jimber. Oh, ang Jimber na ma-sponsor man sa aton. Oh, iyan na ni Papang Vincent Coralde nga mga accounts. Salamat gid Papang Vincent ha. Kuya Yan, salamat gid sa support. Always giniya si Kuya Yan ga support niya. Ang yas na da, nga mga pagkaon manamit nga mga fried chicken da. May libre niya nga kape. Ang kape mga KK5, abi mo ano gina-serve niya? DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Oh, tinag ka pa mati. Oh, si ang Migo kuman nga maestro sa Arceo Elementary School dito sa Langilan. Si Sir Zosimo Dilema. Sir, mayong hapon nagapamati sa Subongo. Thank you gida sa pagpamati Sir Dilema si Muda. Very humble class si maestro. Nagkita ay kami ni sa Maya dito sa SM niya sir. Gapamati gid ko ya sa imo kada hapon. Salamat gida sir. Dason maupod-upod ko bike ah. Hindi ko bikaya mag-bike-bike nga ako lang. Oh. Sa kay Marlita Malvas, Leonardo Relos, nagpamati man. And of course, sa iban pa naton nga mga sponsors, sa liwat sa gusto nga mag-sponsor sa aton, pwede gid ka mo ah. No? Kay para ini sa mga kabataan nga mga magasaot kay i-showcase nila ang inas niya talento sa patag sa pagsaot the kwa niya retro dance showdown kay nga gin-retro namon kay para at least panahon namon ang mga sunata mga Tarzan boy touch by touch abaw ayo masulusad yan ni sa Oktobre 11, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Hambal ka ni Mayor Greg. Niya sad yan ni kay Lain galing ninyo saot niya.
6: Right.
1: Niya hindi niya modern hip-hop. Ningko hindi niya Mayor. Right. Alam mo niya mga galawang panahon panaton. Ayo. Di sa mga makarelate na nga pareho sa amon ni dad ti ato-ato ni panahon. Oh, di mga judges na kita nga nakuha. Oh, mga big time ka mga bakod, mga judges na ton that would be on October 11 sa aton nga League of Champions. Kag sa October 18 sa street dance competition ang Gugma Foundation kag ang City of Bacolod ang nag-top man sa aton nga kita ang mangin official station sa street dance competition. So mabatian nyo da ang K5 News FM Bacolod, no? Samtang nagatukar dira ang mga sunata, ang music sang maskara, samtang nagasaot ang mga dancers sa dalan. So sa K5 na sila, sa K5 ka mo pamate, kay dira na naton i-play ang music sang maskara, samtang nagasaot sila, ti K5 News FM ang ginapamatian, 101.5. The official radio station sang street dance o kon barangay category sang maskara street dance competition. Thank you gidad direct Rudney Escalon kag Mayor Greg Gasataya. Bal ni Kuya Yanya Pio na. Sponsor gid ko. Bal ni Gloria ba na agtumpag niya do sponsor man ko. Pwede kag mo ka sponsor bala no? Inday Helen Tablan, balik tanaw ang live mo sir. Lords from Sagay City, Barangay Bato, Kubay 1. Ay oo, maying hapon da Inday Helen. Mabuhi ko na itimprano, komersyal. Kay pagbalik ko, hingagawon ko si KK5 Red. Kay hasta lang kami ang 515 mo. Mainom ta anay, dululungan kita inom sang DTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag DTX 500 ka na! Ang

0: pag-inom sang DTX 500, Mighty Scorpio, unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga Mighty C ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
1: Ang namiyan ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya, imulan taon niya do 40 ka lang. Do ka nami lang nang taon. Nga ginapahobin niya ang imo nga mga selula. So kung hobin ang selula, mayang function, hindi dali maguba ang organ. Kung hobin ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag Mighty C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Ara mismo DTX 500.
3: Damo sa bong hubin ta pero ang ilang nga mata blaga dulom. Na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
1: Amo nang wala na balaadok sam nga ang pinaka the best nga ang ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
3: Oh, antioxidants
0: like natawa blood oxam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
1: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
3: Oh, bayabas mga green nga mga
1: pagkaon.
3: Pagkaon, no?
1: Rich in kamuti.
3: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
0: Para kompleto.
3: Siyempre, expose ka sa cellphone mo.
0: Oo.
3: Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Ito ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, makabuligid. Nako.
0: Sige. Sir Boy?
4: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot yugid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta, may ata cells like monocytes, 1 to 2 days lang, why na, patay na. That's normal. Because amo na yung ilang lifespan. Ang aton W, ang aton RBC, 120 days. But there are cells like inside our eyes that amoy na ginaislant for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula pala stress, mag DTX 500 na.
1: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
4: Mga palakig da, mag DTX 500. No?
0: Sige. So kadamo sa benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
5: Masami ka pala nagaugdas?
2: Kapoy sa trabaho?
5: Kag stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan?
5: Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress
5: malikawan.
2: Pagkamurigon malimta.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
5: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa diin nga gapangluya imulawas.
5: Tapos magtrangkaso.
2: Mag D3 Bio ka.
5: Ang D3 Bio.
2: Uno sang NCTs.
5: Ngagahan.

0: At ang sangin-sigid ang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: O galis yari yan. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumlalaman. Sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahin nay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
9: Number 1, K-Music Station, 101.5 K-5 News.
10: Welcome back mga kaki-five sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:06 na sa hapon. Hoy, may hapon na kay Ma'am Nomart O'Herol Lizelle, kay Rod Johnson. Shoutout sa Rod sa watching live from Kawayan. Mila Perez, ito yung Matamilok, barangay issue banwas ang Kawayan, nagpamati man. At of course, si Ma'am Angelica Umbion, mga gwapa, kag mga gwapo sa sityo Matamilok. Oh. Oh, sa kay Lani Ricanya, Banhaw Born, grabe Banhaw na, born pa.
11: Alright!
10: Bakod. Junalin Rundes Galila, Henry Daradar, kag si Mercy Martisano, hindi na kita palata sa League of Champions, 70s, 80s, 90s.
11: Alright!
10: Check ko ba si Kaki Five Red? May kabudlayan, kundi dito mismo, bangod ini mga Kaki Five, sang padayon, balang pag binaha, ti ang taytay do ka delikado gid na no ti gin mando naman sang mayor sang La Castellana nga hindi anay pagpaagyan inang taytay nga igabalita karon ni Kaki Five Red Salgado. And of course ha, sa naghilapit na September 28 ang filing of COC porti ano yung status subong sang sang barangay ni Sky election. May iba nagambal nga yehey mapostpone na naman ang election. Daso naman tinuig da 2028. Pero ilang taon ta, way pa man mapirmahan ni President Marcos ang postponement of election. Kiti sa aton paglantaw, kung i-postpone ginman, kiti may term extension to mo, imoon 5 years. And then, kung i-postpone la 2028, i-question man na Japon sa iban ng mga bugado da. I-question sa Supreme Court, hasta nga mapanaugan sang TRO or temporary restraining order, we don't know kung anong dalagan sining barangay ni Sky election. Diba nagambal nga ida yun noon tayong election na para at least mga bago na naman ang magapungko sa barangay. Tama na nga pagpungko sang ibanda. This time, check the busy Kaki Five Red Salgado sa line number 1. Aran siya. Kaki Five Red, please stand by.
9: K5 News FM Live Report.
10: Kaki Five Red, ibalita mo.
12: Yes, Kaki Five Red, sa may hapon, gipadulugan na tundra ang bayaban mo sa La Castellana, dragidampi sa may barangay Biak na Bato. Actually, Kaki Five Red, sa duwa dira katay-tay, ining apektado, dira sa may Biak na Bato sa nagluntad, ining mud flow, kung pag bubo, dira sa mga bato balagi kadra sa may vulkan kanlaon sa nagligad gadlaw September 15 Miyerkules kamanti sa timing man na kinibrod sa Kaya nagpanulong kita ka upon si Kaki Five Jack ka Alohipan sa may Moses Padilla.
10: Mm-hmm.
12: May madamol gaganom dira ng peace sa may kwanginti ilan sa Vulcan Kalaon kag mismo si Babaw. Muna to galing iya ang pagdaludo sa tubig. Tingin mga bato na naman kaglutak iling nagpanaog dira sa may barangay Biakta Bato. Apektado dira ang duwa ka taytay dira sa may sitio Tamburong sa may sitio Kalapnagan.
10: Mm-hmm.
12: Pero ang pinaka-problemato gidira amo ang sa may sitio Kalapnagan kag sa nagpadulong kita kagina kay Febrods nakita ginatong personal si Kaya K5 Eric Tenerepe mo busy gito sa kagina.
10: Ah, siya nang one? Siya nang hantal ba to?
12: Hindi, daw may ginaparado to sa Kaya Febrods may ginaparado sa doon na kasiling nila kung gani nga sa naol. Ay, ginaparado. Doon pa sa naol. Yun pa, tilaw ito to siyang manamit. Kaya kapi mo ginapasalamatan.
10: Wow.
12: Taging si Sir Eric. And, kag may ari pa ko dari pa sa lubong. Nga luya.
10: Abaw. Luya nga tapol.
12: Jutay lang yung nasa kanya. Doon huya. Mantan ng mga higot. Ito na mo damo. Nga luya. Pasalbar lang ato. Hindi nga pinaksyo. Karoon ti Lipay na kita.
10: Uh-huh.
12: So, Derikete Brods, dira sa may sitio Kalapnagan, sa atong dira ginapakita, Kete Brods, ining back school birth, gali, suno sa mga pumuluyo, dira even actually si Sir Eric na kahambal, 1940s pa na siya Kete Brods, eh.
10: Uy!
12: Kag, ang subong niya, magsiling kita back school birth, back skid actually ng dalom, eh.
10: Uh-huh.
12: Pero dito nakita natin, tamburong, pero perfect lag ko.
10: Mm-hmm.
12: Kag, suno pa ganun sila, Kete Brods, sa video na natin ipadala para sa background natin, ining tamburong ginapatihan nga ginpakayo ini isang mga hapon kay Kete Brods, eh.
10: Uy!
12: Mga hapon pa na ang nagpakayo kay Kete Brods.
10: Di maintra ta to bulig madagyaw ta to ba si makakita patatuyo treasure?
12: Oo.
10: Oh, basi diging bilin dahil ang isa ka baol nga bulawan. Amo na garong rason nga si Sir Eric at totoay.
12: Do ginatutok kay ni gito kay tumi mga chismis to nga mga iya masita treasure no. Tiyan mo na kay Brod nga ti kwan gani siya may kabudlayan to sa lagyan sa mga bakuna to na.
10: Pero hindi pwede na magyan sa mga heavy equipments, hindi na. Mga salakyan be, anong pwede ka sa kaagi sa sina nga mga taytay kay Kay Brod?
12: Sa diraguro kay Brod dumay isa dumapalayo-layo to agyan pero ti ginambal si Rere kay gayina no dumay agyan to nga dapat patapson ng mga kahoy.
10: Mm-hmm.
12: Agud makasunod dito ang mga bako kag mga dump truck kay Brod. Kaya kung hindi siya maklearing, hindi makuha, dira, kaya doon nagtaas na sa Kipa Brods mo, ang sa idalong, dira, sa back school birth, ang bangod na nag-stack, dira, ang mga balas, kag bato, balagikan sa Vulcan Kalaon, dalas ang tubig, Kipa Brods, ang one estimate nila, doon mga sobra, paguro 1 kilometer, dira, ang ilas, hindi nga ilibot, agod nga makasulod, dira, ang mga heavy equipment, kaya kung hindi siya makuha, Kipa Brods, mataas, na siya kamataas, hindi nga mataas, idalam sa tatak, ang posibilidad, kubo niya na gidding taytay.
10: Correct. Kaya mo nang ginapika-pikahan subong sa mga tao sa video, ginahingagaw nila si Minto?
12: Po, amuna sa Kipa Brods, pero kung tulukon mo dirang pika-pika, inang batok, pwede ka damor sa siminto.
10: Dagko, oh. Isa muna una nga pag-ubra ka Kipebre, duwain niya tipiranay sa siminto. Subong malang niya nga tipid-tipid, ya kay ti siyempre, corruption bay. Sa muna, hindi ka to ka corruption, kay hapon to ya mo. Tuhugon ka to ya sang bayoneta, sang hapon, pag-abuinan, may saksako ang lisklada.
12: Kailin mo man ako, nga na-discovery gina Kete Brods, iskan nga 30 kataas ang tubig nag-daludo, dirali sa babaw, do kibiyas, gamay lang na buka eh.
10: Mm.
12: Pero kung mga bag-uri, guro ng mga pika-pika, daludo, tubig, buka, guro tanan. Pero galing kiti, kung tanawin na ako, pwede kita bulda-bul, kag do, kontil tigon tang batuda. Wala sa gakalong eh. Ang uh-huh. Siminto, wala kay Brods.
10: Sulid.
12: Wala kay sulit gidya ang siminto nga gibutang kag 1942 posible nga mga engineer ni guro sang mga hapon guro ang daga plano gid sila kay Brods eh. Kag pertigi dia ka pulido ti karon sa aton dra gitud Doris si Rerick sa aton nga nag-usbod dira ang wala nga bahin sang taytay dira ko
10: kay ang isa ka tamburong ilantaw ko sa video do nag-usmod na siya ang isayas babaw ang isa na naog na
12: Nagpanaog na siya kay bangod ng dalampot, inising tubig, ang iya siya nga base sa idalom. Ang muna nga nagpaidalom si Kevin Rods. Piskan patuod nga tamburong, pwerti ka bakod sa mga tamburong sa unang pwerti lagko. Kevin Rods, 1940s na mga tamburong.
10: Ah, subong tamburong, subong ang pakod mo maso, mabuka na?
12: Buka na siya. Buka na siya.
10: Doha loblax niya ba yung tamburong? Subong sa unaya, puro-puro na yung kagipebred? O, ginapaligid ba? Subong paligid, doon mo tamburong? Wasak na yan?
12: Hindi, gani, gani.
10: Ay, way, nagli panahon, no? Na, alas 5:15 silang tagliasta. Sige, ah. Ipalunisan na na, kagipebred? Preparahan mo lang na sa Lunes?
12: Yes, kaya parang sa mga pagsinig idolong sa Lunes, kati iga-report mo na ito, nagkikamera, kati ato man siya kagahina, kagpa-istoryahan na muna naglunta, dira na fun flow, kagahining huring-huring, nga ba siya, wala may hidden pressure, dira sa lugar.
10: Pag hindi na si Rere, ka-program sa Foro de los Pueblos, alams na? Ma'am Balacer, mabakasyon ko na sa Europe, ah.
5: Alright!
12: Alams na. May ara sa gold nugget.
10: Sige, salamat gid kay Fred.
12: Sabra kay Fred sa mga balita dulong sa atin sa Power 3 o DTX 500 BTC kag D3 Bio kag ato magsidig kay DTX BT Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupon sa patrol kay K5 Martin di Maisip pa ko naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros K5 News FM.
9: K5 News FM live report.
10: Maraming salamat kay K5 Red Salgado wa kay way na ta panahon mag kay K5 magabulos na para tuntunan nga D3 Bio evening news ka. Sa ngalan naman ang bugos ng puwarsa sa K5 News FM bakulod sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side ka K5 Raymual, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Ronald sa Palma para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkimulan? Kalaman ang kabiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
19: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia.
5: kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
13: Nagapalang dulom na ang akong panulo kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Oras sa K5 News FM, las 5.21 sang hapon.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
23: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Bio Evening Newscast.
23: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong a Biyernes, Setyembre 18, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, apat ka shipping company sa Negros gindumilian ang e-vehicle kag hybrid ni isakay sa sakayan pandagat.
1: Sa balitang nasyonal, duha patay, lima pilason sa pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato.
0: Sa balita international, abortion pill sa South Korea pag-aaprobahan na sa masunod nga tuig.
1: Kag sa balitang sports, Negrense swimmer magapartisipar sa Asian Games.
0: Sa ato naman, balita entertainment, Chris Aquino mas healthy na nga nagapakita sa publiko. Las 5:24.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Ang ginabantayan nga bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility, samtang isa naman ka low pressure area ang ginabantayan sang pag-asa. Sunod sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 140 kilometers south sang isla sang pag-asa sa Kalayaan, Palawan. Wala inisang posibilidad nga magadevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat ang Visayas, Mindoro, Palawan, kag Zamboanga Peninsula, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Ang nabili naman nga bahin sang Mindanao kag ang Luzon, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw, nga may posibilidad sa mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Las 5:25, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, apat ka shipping company sa Negros gindumilian ang e-vehicle kag hybrid nga isakay sa sakayang pandagat. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Inkumpirma ni Commander Artzel Anakan sa Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental sa K5 News FM Bacolod nga nag-abiso na ang Montenegro tuwi sa pagdumili sa electric vehicle kag hybrid ng mga salakyan sa Roro. Sa subong, apat na ka mga shipping company ang nagdumili sa pagsakay sang e-vehicle kag hybrid ng mga salakyan sa ilang sakayan pandagat. Magluwas sa Montenegro, nagadumili man ang mga shipping company kaangay sang TriStar, FF Cruisers kag To Go. Ining nga balita na dulong sa inyo sang GDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang lalaki nga nagapang biktima sa mga tiyangge sang peke nga 1,000 pesos sa siyudad sang Bago kag Valladolid. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
5: Sa siningakuha sang CCTV kahapon sa barangay Tabaw, Valladolid, makita ang isa kalalaki nga naka-jacket kag helmet. Matiun-tiun pa, ginkuha niya ang bag nga ginbilin sa sulod sang baliligyan sang bugas kag feeds. Suno sa tagiya, nagpakunukuno ang suspect nga magbakal gamit ang peke nga 1,000 piso bill. Sang wala na bantayan, gindala niya ang bag. Pero ang bag wala gali isang unod. Gikan sa Valladolid, nagpadayo ng suspect pagkadto sa barangay Antipuluan, Bago City. Dito riwat, ginbakla niya ang isa kabaliligyan sang feeds nga kabahin sang livelihood project sang Women's Association. Nagpakunukuno ini nga magabayad sang 1,000. Pero sang ginkambyuhan na, ginbawi niya ang iya ginbakal kagang sinsilyo na lang ang iya ginkuha. Nagpanawagan ang mga otoridad nga maghalungged sa amusini nga mga modos. Para sa D3 Bio Evening Newscast, upo sa patrol si K5 Martin Di Maisip, ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Las 5:28 sa iban pa nga balita lokal. Bacolod LGU, isa sa mga national finalists sa Child Friendly City. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
6: Isa ang syudad sa Bacolod sa mga finalists ng Presidential Awards for Child Friendly City sa Bugos nga Pilipinas. Nakigunun-anon ang syudad sa mga katapo sa Department of Social Services and Development o DSSD, City Health Office o kung CHO, Department of the Interior and Local Government o DILG, kaupod ang mga tiglawas ng 61 ka mga barangay angot sa pagpanghanda sa national validation sa maabot ng Oktubre 5 tugtog Oktubre 9. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3Bio Imi Newscast nga ginadulong sa inyo sa kalawang sa Mighty C, D3Bio ka GTX 700. And this is K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 USAPE.
1: Samtang Peace Trade Fair kag Kapistahan Job Fair, ginpatigayon sa Gabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
7: Lokal nga Panguluan sang Kabankalan upod ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kun OPAPRO, Public Employment Office o kun PESO, DSWD kag Kabankalan Site Coordinating Team madinalag-on nga nagpatigayon sang Peace Trade Fair and Kapistahan Job Fair. Nagsugod ini kahapon nga adlaw tubtub subong Setyembre 17 tubtub 18 sa Kabankalan City Mall. Madamos ang job seekers ang nagpila agud nga magpakigbahin sa among event kag mayara man sa mga individual nga personal nga nag-display ang ilang produkto sa among nga lugar. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, DPWH palayon sa pagkayos ang box culvert nga naguba sa mud flow sa barangay Biak na Bato, Banuas ang La Castellana. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Padayon yung ginakayo sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang naguba ka box culvert sa Masitsyo Kalapdagan, Barangay Biak na Bato, Banuas na Castellana nga naguba sa itong Setyembre 15 sa nagluntad ang mud flow. Ginsining ni Mayor Anio Nicor nga dako ang ipagpasalamat sa kay Congressman Dino Yulo kay sa gobyerno probinsyal bangod gilayon nga nagpadala sa engineer kung matanaw ang guba sa taytay kag heavy equipment para makuha ang mga nakabara nga mga bato kag lutak sa idalom sang taytay. Sa nagluntad ng mud flow, apektado ang mga taytay sa Masitsyo Kalapnagan kag Sitsyo Tamburong sa Barangay Biak na Bato.
9: Sa ngamon ng pagbiniligay through the leadership sa ngamon pinilanggang a congressman, ara ginda yun, nag-atag man sang immediate action sa mga food para matagaan. Kaya ang LGU natin, ang especially sa aton DSWD, ang aton nga Vice Mayor Automatic ara man si Mayor May, kag ang aton nga probinsya na padalaman, ang aton na ayuda, no? Especially kay Governor Lacson and of course sa aton nga friend of mine, no? Si Attorney Diaz, our provincial administrator.
8: Pa sa kay Mayor Nicor na magluwas sa pagkayos ang taytay, may mga food packs man naging padalago na buligan na 27 ka mga pamilya nga napektuhan sa nagluntad ng mud flow. May mga pamilya nga nagtinira sa barangay Hol sa Biak na Matukon Gabi, bangod sa kakulba nga magluntad ni Watang mud flow kung may madamol kag malawig na pag-ulan. Para sa D3Bio Evening Newscast, nalit sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant. D3Bio Evening Newscast.
0: 5:32 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman sang criminal kag administrative complaints batok sa mga villar kag iban pang opisyales sang Prime Water angot sa mga joint venture agreement sa tatlo ka mga local water districts.
1: Sunog kay Assistant Ombudsman Mico Clavano nagapaligay na sang preliminary investigation angot sa mga reklamo.
0: Nalakip diri ang anay DPWH Secretary nga si Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Manny Villar, Cynthia Villar kag Manuel Paulo Villar.
1: Sa dugang pa nga mga balitang national, ginmanduwa naman ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga papulion ang mga estudyante sa Banga National High School kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sa bulutuan subong nga Biyernes, Setyembre 18.
0: Sa update nga iaginhatag, nag-apilar si Tamayo sa publiko, partikular sa mga ginikanan nga mangin kalmado.
1: Sa opisyal nga impormasyon, nga ilang nakuha gika naman sa kapulisan, duha ang kumpirmado nga patay, samtang lima naman ang pilason sa insidente.
0: Nakip sa mga napatay ang muang gunman nga isa man ka estudyante.
1: Na-recover sa suspect ang isa ka 9mm nga pistola.
0: Ginahibalo na subong sa mga otoridad kung paano nakuha sang gunman ang armas luthang.
1: Nagpahayag naman si Tamayo nga ila sabton ang galastuhon sa mga biktima sa ospital kag ang pagpanigayon nga stress debriefing sa mga estudyante, manunudlo kag staff sang Banga National High School.
0: Pahayag naman ni Tamayo nagapatuman sila Santos sang maidid nga inspeksyon sa bag sa mga tawo nga nagasulod sa bulutuan apang ginuntat ini sang nagligad lang ang mga semana o kun semana matapos nga magreklamo ang mga ginikanan nga paglapas sa privacy sa mga estudyante ang ginahimo nga inspeksyon.
1: Bangod sini insigida nga nagpagwa naman si Tamayo sang executive order nga liwat na igapatuman ang maidid kag istrikto nga inspeksyon sa mga nagasulod sa mga bulutuan sa probinsya.
0: La 5:34.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, abortion pills sa South Korea pag-aaprobahan na sa masunod nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
10: Ginaplanuhan na sa South Korea nga aprobahan ang abortion pills antes magtapos ang bulan sang Marso sa tuig 2097. Apang limitado lamang ini para sa mga kababainhan nga nagabuso sa tubtubsyam kasimana. Suno sa gobyerno, makuha lamang ang nasambit nga pills pinaagi sa reseta sa mga doktor kag mabakal sa mayor nga mga ospital sa una nga duha ka tuig. Iniagud malikawan ang illegal nga pagbaligya kag indi luwas nga paggamit sang abortion pills. Ginkalipay man sang madamo nga grupo nga nagapakigbato sang women's rights ang madugay na nga panawagan sa luwas nga pamaagi para sa ikaayong lawas sa mga kababainhan. Apang ini nga desisyon sang gobyerno ang ginpamatukan naman sang simbahan kag iban pa nga mga grupo. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Negrense swimmer magpartisipar sa Asian Games. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
11: Malaki pa isa ka Negrense swimmer sa mga atleta sang Pilipinas nga magpartisipar sa Asian Games sa Japan. Ini ang labing unang Asian Games sang swimmer nga si Gian Christopher Santos nga naging record holder sa California. Indi na bag-o para kay Santos nga irepresentar ang Pilipinas sa international swimming competitions bangod na kadaog na inisang silver medal sa 2025 Southeast Asian Games o kung SEA Games. Sa edad niya 17 anyos, naghampang man si Santos sa World Aquatics Junior Championships sa Israel. Si Santos ang may pamilya sa mga syudad sang Bacolod, Escalante, kag La Carlota. Para sa balitang sports, nga idulong sang Klinika D3 Bio DTX 500 by TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranuel. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Chris Aquino mas healthy na nga nagapakita sa publiko. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
12: Ginkalipay sang mga fans ang liwat nga pagpakita sa publiko sang Queen of All Media nga si Chris Aquino. Sang Martes, Setyembre 15, kaupod ni Krista ang iya anak kasi Bimbi Aquino sa pagtambong nila sa event sang isa ka brand sang personal hygiene. Makita naman sa aura ni Krista nga healthy na ini kun sa diin nagkaunod-unod na siya kag wala naman tuman nga nagapanghabok ang iyang itsura. Madumduman nga dugay nga wala nakita sa industriya ang aktres bangod sa iya pagpabulong sa balatian nga autoimmune disease. Antes siya, opisyal nga nagbalik sa limelight bilang chief head sang insight and content analysis o kung chika sa isa ka streaming platform. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sino pa ba yung mag At least, the home ka kay Five Rods nga mabalik pa si Chris, no?
1: Kay nagligad to, kita mo, ginakugos na lang siya. And then, daw, bidiridan na siya. Pero subong at least, ha, we're so happy na nakita sa liwat. Laingibing karisma ni Chris Aquino.
0: Laingibing yung isang Chris Aquino, no?
1: So, ano makita mo, tawag na siya?
0: Queen of all media.
1: Oh, dumawa mo na.
0: Yes.
1: Eh, bisan ako ha, fan ko ni Chris.
0: Pareho na kami, Guya.
1: Oh, pareho sila ni Boy Abonda.
0: Kita mong Guya, doon bilog.
1: Habok na siya.
0: Bilogon. Ay, pero dali lang git mo lang mga...
1: Nakita. Pwede health issues ng Danay.
0: Pero dali lang git mga K-5, no? Masailota ni Danay sa mega oil price hike by Tuesday. Kaya nagsakit na naman ang bulsa ko, diri, oh. Ay, ang diesel! Ang diesel! 950 pesos!
1: So, 90 plus na ang diesel.
0: Grabe.
1: Kagabi nagpa-full tank ko. Ikaw kalantaw sa litro. Ano na, sang presyo.
0: Yung
1: magdugang 9 pesos, meaning
0: 9.50, almost 10 pesos.
1: More than 100 na next week.
0: Dayon, ang gasoline, madugang siya 4.50. Ang kerosene, 7.40 per liter.
1: Wow.
0: Tanan-tanan na lang gini.
1: Yan ang ginahimo sa gobyerno, no?
0: Tutok
1: na nga tutok sa impeachment trial, flood control scandal.
0: Lanigin tutukan yan, eh, no? Kayo magluwas ni sa gasolina, kagrudo, sa gatong... May kuryente pa gid.
1: Kasi sinaka-saka, domino effect la kag 5G.
0: Yan man.
1: Kung isa man balls labing iti, iway na ta mahimo ka world market. Ina, so araw-araw ang way ganyan mahimo.
0: Yan man.
1: May ara.
0: Ang rason naman sinika kay 5 Rod, sabi mo kung ano, sa nagapadayon man sa gihapon nga conflict, sa Strait of Hormuz. Ay naunsa, maninga.
1: Pero okay naman to.
0: Sige-sige pa sila niya. Wala pa sila yung natapos.
1: Hindi man bi, ang kabaloka, ang Iran, ang hampang sila, dudalagan.
0: Naman.
1: Iran.
0: Iran. Iran. Kabalo ko nga witty ka, pero hindi na pagdala yung galihog lang. Pero kasubo mo ni Blaka kay Febros ang natabo ni sa South Cotabato.
1: Ay, oo. Sa Banga. Ano na pronounce? Banga National High School.
0: Eh,
1: Ilonggo people. Na Cotabato,
0: na-conflict
1: no?
0: Pag inapapati ko Banga. Kaya ang Aklan may Banga man.
1: Oo, di abi ko yung ganit kinabanga Aklan.
0: Oo, abi ko man. Pero gali South Cotabato.
1: Ano to ang information? Ang bata, ang estudyante, ang bata sang members sang NGO?
0: Oo, disaster risk management office.
1: DRRMO sang lugar.
0: Lugar. Tapos, ang armas nga ginggamit niya, iya sang amay niya.
1: Agoy. That's why nga, dapat may mga, dapat
0: doon nasad ko tibla sa part nga nabasa ko to blagin na kay 5 Rods. Nga before, ang school according kay
1: Tamayo.
0: Kay Governor Tamayo before, id ko no ang school sa pag-check sa mga bags, sa mga nagsulod.
1: Galing kay mga gilikan na reklamador.
0: Nagreklamo sila nga invasion of privacy kuno sa mga estudyante. Doon
1: mo naman, ilang tawan na. Mugudlay nga mamasol ta, but yet, kung lang tawon mo, ako agree ko nga may stricto da, nga magpatuman. May mga babae man nga mga ma-frisking, ma-check sa mga babae man.
0: Magkisabalalin yan, kita na sa mga amuni, no? Kaya abita okay na.
1: Okay lang.
0: Abita nag-agi lang to, isolated case.
1: Sa tutod lang
0: case.
1: Sa mga armas, kinakulbaan ko yan. Tutod na yan. Hindi lang yan sa otoridad, kahit they are authorized nga mag-carry. Iniiban mga private individuals nga nagadala sang armas. Though hindi ko
0: sa armas gidya.
1: Hindi ko at is nga may armas lutang.
0: May armas ka nga ginaposess or may armas sa balay.
1: Kaya
0: may
1: amo kinaya. Kaya ini mo, may 5G, ma-trigger ka mo. Okay lang ng taong madala nga wala yabisang history nga muna.
0: May kilala ko yan gani, kay 5 Rods. Kung isog sa'yo kung may armas.
1: Oo, isog kay nga man. Gamiton la as, do pa tikal-tikal lang may armas ko, i-intimidate ang tao by using that ano. Kung may armas ka, tabuha. Hindi ba lagi pa-pakita-kita sa tao? Hindi
0: na-discovery subong sa kapulisan. Imbis sigarani kung paano naman inakuha isang bata ni isang gunman.
1: Piraso naman sa ngamay na tulugan ko.
0: Ang lain, pwede kita i-base sa report ang bata ni nag-committer man. Naging utas niya mga kagalingon niya. Kasubo, no?
1: Kalaw ay subo.
0: Ay, grabe mga sitwasyon subo. Lang ang aton di gina
1: at least ini ang eskwelahan public school no Banga National High School while on the other hand dito sa Ateneo is private school. Tacloban public man
0: ikatatlo na ni nga case no though sakit. Every other month no
1: kabay pa tanong hindi lang masundan ginapaiway and I don't know basi si Mayor Greg Asataya mapagwa naman sa statement at least istriktuhon gidya mga eskwelahan di
0: yes. Budlay, kabudlay, kid. Pag mo yun, na lang nga maging okay ang sitwasyon sa Pilipinas. Ay,
13: naku. Apektado.
0: Anyway, happy Sabbath mga ka-K5.
13: Happy Sabbath sa mga sa Sabbath keeper natin.
0: Oh, yes. Happy weekend, TGIM. Man. Sa inyo. Oh. Yes, TGIF.
13: Ay, buwas ha. Invited ka to sa Law Day sa IBB Negros Occidental sa may SM City.
0: Mm-hmm.
13: Oh, ang K5 News FM Philippines, yes. Maging media partners ang konsulta legal. Mm.
0: Sa mga may gusto dira nga i-konsulta legal, mga problema niyo bala.
13: May mga mag-asawa nga way gin kasal, gin pasalig nga sa nga may kasal na nga natabo, pero way gin parehistro, no, pare sa istorya sang isa ka. Kuan, no? Adam mo na bala, pwede ka mo kagto sa SM nga ayo kamo to abiso. Wala bayad.
0: Wala bayad, libre. Chance niyo na ni nga makapangayo kamo sa advice sa mga abogado nato ni eksperto sa mga problema nga kung ano man ang
13: ginatupan. Nga do gusto ka nga maghalin, pwede ka mo.
0: Nga kung gusto mo nga hindi ka na bisa asawa mo, kayo do film mo do hindi
13: mga
0: ka na sa
13: single mom da ha.
0: Nga puro ni mga asawa may arawan nga problema.
13: Mga single mom gusto magkuha sang ano ni sang tawag la suporta sa ila sini nga mga amay sang bata. Ila pwede ka mo to ka pangayo kay may ano na may responsibilidad ang amay sang bata.
0: SM City.
13: Atong mangko to ah, basta kung gusto niyo SM City sa main atrium sa North Wing.
0: Oh, see you sa
13: atong mangko to sa mga single mom la basta gusto magkuan. Buligan ta kamo.
0: Mamalandong ka kay
13: ayaw ganyan.
0: Sige, see you on Sunday. Mga ka K5 kag sa mga gusto magbisita sa SM, see you buwas ka mo ni Sir Rod.
13: Kitaay ka ta to.
0: Kitaay ka mo. Mga ka K5 mo yatong dalagkong mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 18, 2026.
13: Bande man sa Domingo ng Adlao, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Mga ka K5, 98 days na lang, Pasko na. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
13: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, katipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod nimo. Kag sa pagpamati sa imo may tulong sa karan. Kag sa pagpahamdam sa imo may tigisuhon sa pagkamu. Oo, kung magmuhaw ka susun sa pagkamu. Kung pangitaon mo siya susun sa pinilang. Kag magmasisa sa iya susun sa bahagi ng nagago. Niyan mahamu ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang hindi matodo konfiking katulad sa isa kalubong nga nagasuklob sang panapton sang malumo nga karnero apang ang iya tinutuyo amo ang pagtukob sa mga ubiha.

0: ang pagtuon subong ang semanal nga pagkursisa, pag-review o kon pagtungkad sa aton leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong version sa aton weekly Sabbath school lesson ang pagtuon subong. Karon ari naman kita mga kauturan, ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo host sa sining programa ang pagtuon subong. Kagyari ang aton nga mga resource persons nga inyo na nina pamatian sa madamo ng mga busy sa naligad ng mga sinimana mga kauturan. Ang una na akong pakilala sa inyo si Sir John Deloid Coro. Siya mga kauturan, isa sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Saman siya ka mga elders o kung mga tigulang sa aton iglesia diri sa CPAC. Siya ang aton nga dean sa aton boys dormitory, ang natawag nga House of Daniel. Sir, mayang adlaw sa imo.
1: Pastor Tomado, mayang adlaw. Sorry nga ito, mayang adlaw. Kag sa inyo man, mga kapaglaong nga nagpadayon sa pag subaybay sa isang aton nga programa, ang Ginoo mag-aupod sa inyo kag sa amon man, sa aton man nga pagtuon sa mo.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa na ko nga pakilala mga kauturan, perminyo na siya mabatian, si Engineer Frederick Linatan. Isa siya sa aton, siya ang tigulang head elder naton diri sa CPAC Church. Isa siya sa mga professors naton sa School of Engineering and Technology. Isa siya mga kauturan ka electronics engineer. Engineer, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor. Subong mga kay Sir Coro. Kag sa aton na mga sumulunod sini na pagtuon, kami liwat nagpasalamat na kamugi hapon naging kaupod namo kag sa sini na simana. Madamo kita na matunan ng mga leksyon kung paano naton dumalahon bilang leader ang aton mga katawan.
0: Yes, and that's correct. Kanami, Sir Fred, paano naton dumalahon ang aton na iglesia? Hari na kita sa leksyon 12 para sa September 12, tub-tub September 19, dealing with false teachers. Amuni ang mga atong tunan nga kung paano gindil, paano ginano ni Pablo. Apang sa hindi pa, atong iduko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningat yun, ginayari kami, nagapalapit sa imo. Amo namang ginatugyan, ini nga pagtuon. Katulad sa mga nagligan, imo kami gamiton, pinagi sa blan nga espiritu. Nga samon discussion, Ginoo, ang pinakamanami magagawa para gid sa imo mga katawan sa mga nagapalamati kag sa nagatanaw sini. Ini amon ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Sir John Deloid, ang aton nga sansara nga teksto.
1: Ang aton sansara nga teksto makita sa ikaduhang mga Tiga-Korinto kapitulo 10 bersikulo 4. Naghambal, kay ang mga hinganiban sang amon pagpakigaway hindi kalibutanon, kundi may Diyos nun nga gahom sa paglumpag sang mga pamakod.
0: Yes, and that's correct. Nga by the way, sa hindi pang imutod na padayon, hindi kumalipat. Ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera, kada alas 8:30 tub-tub, alas 9 sang gabi. K5 Sweet FM mga K5 News FM, I mean. Kag aramang kita sa YouTube kag sa my Facebook. Yes, ari na kita sa leksyon 12. Isa sa mga problema ni Apostol Pablo ang mga false teachers sa sulod sa iglesia. Kag kanami sa aton nga leksyon nga aton makita na kung paano gindil ni Pablo. Kasi may mga panahon nga ginahikayan si Pablo. May panahon nga na nga gin-question siya ang iyang pagka-apostoles kay wala iya gin fulfill ang iyang saad nga mabisita siya. Mm. Oh, iyan lang gin sulatan, but nevertheless Paul was able to reconcile. Yes, Angelina.
2: So diri man nato makita sa ato na leksyon na sa tunga sa mga conflict or mga pagkahuya sa mga iba na manunudlo, aton man nakita na hindi man ni sila tanan mga Kristiyano, mga nasa posisyon sa sosyedad, kag ginpakanubo nila si San Pablo o San Iya na pamaagi. Pero diri naton makita, matunan sa sini na semana na kung paano kita magkabuhi na bilang Kristiyano nga may pagpaubos sa tunga sa mga kagamo sa aton kabuhi. Kag kung paano naton ini atubangon ang ato na tema, ang spiritual warfare.
0: Yes.
2: No, na hindi ni siya between personal na tao, kundi paano ni ma atubang naton man subong na panahon ang mga challenges, kag paano kita mangin matinumanon sa sugo sang Dios, kag makita sa mga katauhan ko ang relasyon sang aton aksyon kag sa aton man napulong na aton ginakabuhi.
0: Yes, and that's correct. Sir John Deloitte.
3: Pastor, no, mga kapaglaom, amo ni siya ang spiritual warfare na tawag ni Apostol Pablo. Amo ni siya ang pakig-away niya sa mga hindi tuod or mga false teachers. Kag aton dali mabalaan mga kautoran nga hindi ilang ang ina ng mga false teachers kontra kay Apostol Pablo, kundi kontra man sila mismo sa Ginoo.
0: Hmm. Okay. Hari na kita sa Sunday. Mga kundre na kwa, Sir Fred, sa hindi pa na ko nabalik sa inyo. Ang meekness versus weakness.
3: Hmm.
0: Kay si Pablo, ilagin akusar nga nami ang iyang nga sulat. Very strong. Pero personally, siya weak. Kag di, hindi siya manami nga maghambal. Ikumpara sa mga orator, mga philosophers during his time, daw kalayog. That's why ila gin question si Pablo. Yeah. Sir, ano ang mga sabat ni Pablo sina ng mga punto diri sa spiritual warfare?
2: So, diri gin pakita ni San Pablo kung paano kita dapat magkabuhi ang pagka mapinubuson. Pwede siya kapabugal sa iyaman na mga nahimo. Apang ginpakita diri na ang pagkamalulo o pagka-gentle is not a sign of weakness. Na biskan hindi kita be bombastic, pero pwede kita gyapon na nagatindog sa kamaturan in a gentle way na ito ma-presentar man. Subong man, kita sa aton man na panahon nag-aatubang kita sa mga oposisyon, mga kritisismo sa aton palibot, biskan pa sang kagamo. Diri si San Pablo nagasiling na hindi ni siya madaog pagi sa aton mga human method, sa aton ng pamaagi. Kundi paano naton may mga ginpakita di siya kung paano naton madaog ini pagi sa pulong sa Dios, sa aton pagkamapin ng amuyoon, pagi sa pagkamatinumanon kag sa aton gugma, sa aton isigapariho. Kaya ang aton diri ginatubang sa aton na lesson is against false ideas. Hindi iya sa personal to na tao na nagakontrasin mo. The attitudes, ang mga pagpatalang, ang bugal, kag kisa mga butang na nagadulong sa aton palayo sa Ginoo. Amo ning gina-overcome not on the people itself, ang gina-emphasize ni San Pablo. Kag sa sini ng mga teksto, diri sa 2 Corinthians 10, verses 1 to 11, may gina-emphasize mo di siya na this battle is the battle of mind. Dapat gani halungan nato na ato na una-una ang ato na mga beliefs, ang ato na attitudes, subong man ang ato na mga kung paano kita nag-decide sa aton kagalingon. Inibala nag-uyon sa kabubuton sang Diyos sa aton kabuhi. Inibala nag-adulong sa pagkamatinumano nato. Or basi mangin advance lang sa ako na kagalingon. Kag let us also, siling ni San Pablo, kay amutugin tudlo siya na huyang kamanggali, do hindi kamanggabalo. We will not judge in the outside appearances. No, sa mga status, kay kung i-compare natin to siya, grabe man itong mga status ang iba na nagkakontra siya. Pero dali natin na tanawon na even sa ato na pagka malulo ang ato na mga pamatasan, still makapresentar kita sang kabaturan na especially not only on our words but in our action also.
0: Yes, and that's correct. Yes, sir. Diyan din ano yung muna di para
3: ako din nakita ano mga kauturan niya spiritual war amo ni siya ang pagpakigbato ni Sir Pablo sa mga hindi tinuod ng mga teachers of false and their teachings. Ang iyang advice aton nga for us to be grounded, for us to be guarded by this false teachings mga kauturan, kinahanglan kita magsulob sang whole armor sang Ginoo. Aton ini makita mga kauturan nga amo ni siya ang belt of truth, ang breastplate of righteousness, ang shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and most especially mga kauturan, amo ang sword of the spirit, which is ang pulong sang balaan.
0: Yeah. Okay. And that's correct. Sa sining sitwasyon bala, daw gin BIBI nila si Pablo. Sa mga taga Corinto, daw ilablagin pa kanubo na ay nataranta ka man, huwag ka man nagpalapit, di nagsulat ka lang. Na, di sila ni Pablo sa iyang sulat. And then, di acknowledge ng sulat ni Pablo nami. Oh, pero ang gusto nila nga, siguro mag-debate, mag-face to face. Di sila ni Pablo, we are not fighting against intellect. Maaway kita o kung may kamot kita o kung mag-debate kita. But let us maintain, gina-maintain ni Pablo, ang pagkalumo ni Kristo with the truth. Yes. Arini, ako nakita sa Monday, sir. Si Pablo, amuna ang ilan na talupangdan. Bisan sa mga commentary sa mga Bible writers, Bible commentators, nga si Pablo daw hindi siya manami, hindi siya charismatic magambal. Kumpara sa iban ng mga teachers nga halini sila sa mga school of ni Gamaliel, school ni Plato, so for the known nga they have paid a lot of money sa ilang mga question for them to be known. But si Pablo ya wala. Oh, ti daw ginkumpara siya. And that's it. But still, kanami isang sabat ni Pablo. Yes, sir. Ang yagin po bugal, hindi yan kagalingon.
2: Oo. So, makita nato, Andre, sa subong man na panahon, para magpresentar ka sa mga tao na mapatihang ka, i-presentar mo tanan.
0: May mga credentials pa, may mga recommendation.
2: Oo. So, kalabanan, laban sa bugal ang nagkakatabo. Pero si San Pablo, na pakita diri na isa yung kapunto diri, na hindi kita magpabugal sa wala na ito na himo. May isa na siya ginapoint. Kundi, mapabilin lang kita kung ano ang gintugyan sa ito.
0: Yes.
2: Kaya yung iba nagkakatabo kung sa mga politiko, wala, tanan na, tikal na, biskan, hindi na ila, di get the credit. So, si San Pablo, gasiling man na, let's give you, give credit to whom
0: credit is due.
2: We will not build up sa itong kagalingon na mas mayo kita na i-compare naton sa iban. Kag, diri, si San Pablo man, nag-siling diri na sa iya mga ang concern niya di ang mga taga-Corinto na gin-establish siya.
0: Yeah, oh.
2: Kay nag-plaster siya na iniginhimo etanan para sa pagdulong sang mayong balita sa ila. Hindi iya to give credit sa iya na muni siya ang naka-establish nila. Kag kung sa kwan pa inablang kakatabo sa aton mga iglesia na kumpitin siya kung nami kang leader, damo gaupod si ino.
0: Damo ka kwarta.
2: Damo kwarta. Gason, halos na nan mag-upod si mo. Kag dugi ng padamo mo na kay gusto mo makuan mo sila, makontrol.
0: Control.
2: So isa man na gina-point out ni San Pablo na we will not use our authority also to manipulate but give the credit to God na siya man ang naghatag sa aton. Sa aton na panahon, kisa nagakuan man kita sa mga tinapusan naton mo.
0: Oh yes.
2: And sa mga abilidad nato na nahimo nato na. But let us remember, si San Pablo ang muna iyagin ang point na let's remember na kung sino naghatag sini na talento. Yes. Kung sa diin naghalin ang aton kusog, kag ang kaalam na mahimo naton initanan.
0: Yes. Yes, Sir John Delano.
3: Pastor, no, kanayon isa ni nga ehemplo nga ginhatag sa aton ni Apostol Pablo, no? Asa kaalam, alam man si Apostol Pablo.
0: Uh-huh.
3: Sa mga degree lang, isa sa mga Pharisee, doctor sang law, mga kapaglaon. Pero, dire, ginapakita iyang ang humility. Kaya na, humble dire sa 2 Corinthians 10 verse 17, makauturan nga, we should boast in the Lord.
0: Yes.
3: Iyan na numduman atong humble ni Prophet Jeremiah nga, let him who boast in this that he understands and knows that I am the Lord who practices steadfast love. Ang punto mga kauturan, kung kita may ara ikabugal, aton i-lift up si Kristo nga yeah. Siya ang naghatag sa aton sang iya nga dako agugma, siya naghatag sa aton sang hustisya kag iya nga pagkamatarong.
0: Yeah. Kalabanan sir no, kung thank you kid sir dyan. Kalabanan bala sa mga false teachers.
3: Mm-hmm.
0: Ginatrack nila sa ilang paglingon, sa ilang kaalam, sa ilang logic, sa ilang pamaagi to attract the attention of people. Si Pablo ya iba. Amo tong hambal mo kinakanami. We will give credit to whom credit is due. Di sila ni Pablo, hindi ako. Ang ginapabugal kuya ang nagpadala sa ako. Ang ginapabugal kuya ang mensahe nga akong ginadala, nga halin sa nagpadala sa akin. And that's the point. Kahit yung iba niya, pabugal kasi sila nga. They are this, like this one. May mga paaman ang ilang mga ngalan sa punta, ng mga degrees. Yes, and then, mga graduate sila sa Dragco, ng mga known, ng mga eskulahan. And that's the point. Okay. So, ari sa aton nga Tuesday, false teachers identified. Balik ko sa imo, Sir Gendry. Ano ang buot silingon diri sa atong leksyon nga na-identify ang mga hindi matuod ng mga propeta?
3: Diri, Pastor, no? Ang hindi nga lesson nagtudlo sa aton kung paano naton mahibal-an
0: yes.
3: Kung sino, kag kung ano ini sila nga klase ng mga manugtudlo, kung tuod ba ni sila or picky or false ng mga teachers, mga kauturan. By their fruits, ining ilang mga binuhatan mga kauturan puno sang kabutigan. Hambal sang aton lesson mga kauturan nga may ara sing deception kag corruption sang ilang mga gawi kag pagpanghambal.
0: Yeah.
3: Ini sila nga mga klase nga mga manugtudlo mga kauturan. Amo ni sila ang hambal mo Pastor Gina sa aton introduction nga nagasulob sang they transformed themselves as apostles nga yeah. Nagasuksok sila sing panapton nga daw sama sang karnero pero mga wolf gali within mga kauturan. So by their fruits we will know them.
0: Yeah. And that's correct. Kagi isa pa sa aton lesson kagi nambal man ni Pablo nga katulad sa hardin sang idin bala ang kaway naging disibya si Adan kag sa iba sa manami ng mga pulong matamis ng mga pulong yes sir.
2: So diri naton ma gina point out ni San Pablo na ang pagpatalam it's not always na ginaput negative kay Kristo.
0: Yes.
2: So ang isa diri na nakita ko na sometimes ang aton mga mensahe is sound spiritual do kwan man nami man intelligent attractive even nagagamit man kita sa mga pulong sang Dios pero kung ini na mga ang direksyon sini is to bring mga dulong sa aton palayo kay Kristo.

0: subong man kita, subong ato na panahon, hindi lang sa ila. Na nagagawa naman ang mga new Christ na mensahe. Kag still, we will go back to the scripture. Does it agree with the scripture? Kag iniman ginapakita na we will not always kay dirigid ang kontra ni San Pablo ang external muna. We are always attracted sa external, sa outside appearances. Si subong man si Eva, kag mga kadamaan sa mga katawan sa Diyos, it is the outside appearances ang nagaka first step na mahulog sila. So diri na gina-remind na subong ari mga bugat niya, even Satan can appear as angel of light sa ulihi. Na sa ato na panahon sa katapusan, mag-expectar kita sini paano naton ini mabantayan kay do insakto man basi mag-ilinaway ang sa sulod iglesia bangod na do ari man ni tanan makita sa Biblia. Kag may isa ko diri na Christian must exercise spiritual discernment. Pastor, paano natin ini man?
1: That's correct, did ya? Spiritual discernment. Kamu nang gina-emphasize ni Pati. Kay, di, si Mateo ng Ambalman, hindi ang tanan ng siling Kristo, Kristo makasulod sa ginairan sa langit. Kundi, ato lamang ang nagatuman. Yeah. So, amuni, siguro sir, ako nakita, Dre, na at least kinanglangit sa spiritual discernment. Kay, tuod man, Kristo man ang ginawali nila. Pero ti, more on, siling ni Pablo, it is more on obedience, nga kung hindi ka magtuman, hindi ka maluwas, o kung hindi ka maghalad, hindi ka magikapulo, so forth and on, na ti more on works, na ti siling ni Pablo niya, in Christ we are already new. Mm-hmm. Pag ti, siguro ibang sinisila, gawali pa nga kung hindi ka circumcised, hindi ka maluwas. O, kung hindi ka magupod sa mga Hudiyo, hindi ka maluwas. So, may gamay ng mga punto. And that's correct. Sa ato nga pag-alagay sa Ginoo, kinanan mo, tinumanon mo kita sa kasuguan. But it does not mean nga sa atong pagtuman, that's the way for salvation. Mm-hmm. Ang pagtuman aton sa kasuguan, ang aton paghalad, ang aton pag-uli sa ikapulo, is the product of our being saved. Mm-hmm. So most likely, ang ginawali sini isang mga false nga mga teachers are on the contrary. Mm-hmm. Nga, buhato na aton para maluwas kita. Mm-hmm. Hindi kay resulta sa aton pagkalinuwas. Suffering for the sake of the gospel. Balik ko sa inyo, sir. Ano ang punto ni Pablo diri?
0: So, sa ato na lesson, may ginapakita diri ang mga kaaway ni San Pablo. Bla, ginapresentar nila ang ila na posisyon, ang ila manggad, ang ila na tunan, pag ang ila influensya sa sosyudad. Pero, ang ginpresentar ni San Pablo, iya do lai. No, do, iya ginpakita diri ang iya mga sakripisyo, sufferings.
1: Yes.
0: Kag sa nagsugod siya, kung taksanay sa being a Jew, an Israelite, parehas lang. Pero nga, manginlain siya. So, ginpakita diri ni San Pablo, ginisa-isa niya mga kulturan, ang mga experience niya. Nakagi siya sa mga physical suffering, kagi siya bato, balbal, na lunod sila sa tunga, labod. Kag madamo pa sa mga kabudlayan, even outside and inside. Yes. Pares man si aton. Yes. Subong bilang Kristuanon, hindi lang niya tagagwa ang magkakuan sa aton, magkakusar, basi sa uli, tagasulod man. Even
1: hindi
0: the
1: lang
0: church.
1: Tagagwa kontra, kundi oh. Even ang sasulod.
0: Subong man, so, ginpakita ni San Pablo diri, na he bore all these sufferings. Mm. Na kunta niya, pwede na lang kuya na hindi na kuya magpadayon mo, pero ginbatas ko ni tanan, bangod sa akon pagigugma, sa pag-alagad sa inyo. Amuning iya mensahe sa mga taga-Korinto, na hindi kuya pariya sini, kung sa aton pa, hindi piki. Kay kung piki ko, hindi ko ni pag
1: tubangon tanan. Nag-atras na ko.
0: Oo, matras. Correct.
1: Naglakat na ko, nagbalibad na ko, hindi na ko magpadayon. But yes, and that's correct.
0: Do kabuhi ng baylo do something amo na nga na challenge.
1: So, ang punto diri sir, before na ko natag, balik sa mo sir, ang mga false teachers, they presented their credentials. Mm-hmm. Kag may mga recommendation sila sa mga influensyado ng mga tao na amo ni. Si Pablo ya sila niya, my credential is not from other people. But my credential is the suffering that I have suffered.

0: kamo ni kadamo. Ti kun indi ko ya tuod, nalagyo na ko, naguntat na ko. But still I suffered because of the one that sent me. Yeah, sir, Jen.
1: Grabe gili ang kagi ni Apostol Pablo, mga kapaglaom, hindi basta-basta. Aton makita din nga sa panahon ni Apostol Pablo, may ara na sa challenge sa yung mental health.
0: Yes.
1: May ara sa anxiety, kitungod nga base madula na sa pagtuo ang iyang mga kauturan sa Korinto. Pero mga kauturan, iya na gimpakita ang mga sufferings. He boasts in those sufferings not because gusto niya nga maiangat iyang kaugalingon, kundi iangat yan mismo sa ginuso sa mga kauturan. Not because what he did for Christ, but what Christ has done for him. May pamangkot ako mga kauturan, ini nga mga klase balang pagsulay, nag-abot bala ni sa aton? Sa aton pag-ministry yung mga kauturan sa mga crusade, though, wala agad ini nag-timingking mga nga aton mga pagsulay sa ministry. Layo-layo lang gid.
0: Yes.
1: Pero mga kauturan, isa ini ka pagpadasig sa aton nga kung kita maghimo sing ministeryo dira sa Ginoo, normal lang gid gali nga may ara sa mga pagsulay sa piring sa aton
0: kabisan sir ka sa karon nga panahon ang aton nga pag-alagad sa Ginoo ang kahoy mabalaan mo sa iya nga edad mo kun ano sa kapagon na ti amo na ang aton subong kadamo sa mga kauturan ta nga had been tried by time ng season. Grabe na kadugay-dugay yung pag-alagad sa Ginoo. Damo ng mga pagtilaw. Wala nag-atras. Mayara man tayong mga baguhan nun lang, gamay lang ng pagtilaw, nagsaylo na sa reliyon, naghimo na opsyon. And that's the point. So, amo na siya. Wala na kita panahon. Appeal for the unrepentant. Katatlo na nangibisit ni Pablo sa taga Corinto. Yeah. Dua ka sulat, tatlo ka pagbisita. Nagbisita siya, gusto yang at least i-kumpuntahon gid ang sasulod sa iglesia. Yes, sir. Anong imuna talo pang dan?
2: Sa ato na webis, no, appeal to the unrepentant. Ang iyan na di ginakabalakan, bangod, hindi pa to siya presente sa Corinto, sina nation. Nabasi, pagbalik ko da, nalundo ka nami sa sugod na itong basi sa uli, hindi na natin makita ang iba natin na kauturan because of the spiritual problems. Iyagin pakita di na ang conflict did not occur sa mga doctrinal. Hindi sa doktrina, kundi iyagin point out di ang mga pride, mga bugal, paghinisaay.
0: Paghinisaay, pagbahin-bahin.
2: And also gin-mention niya di ang sexual immorality. So hindi sa doktrina sila na nagbahin-bahin kundi ang ila na paano silang relationship nila. So isa na to ni na tandaan na si San Pablo nagpanumdom kung kita gali nakasala, naigo kita sa sini ng mga problema sa iglesia. Ang iyalaygay na magginulsol kita. No, kung maabot man gin sa aton na ma-realize na to na doon nagsipak na ko, why na ko naging matinumanon. Si San Pablo gatawag, bisan pan si, sunok ay si Ginoong Isos na mag-hinulsol kita sa aton na sala kaya siya matutong sa pagpatawad. Compare sa isa ka tao na nagpadayon sa pagpakasala kag wala nag-hinulsol. So, diri na di ang ginapanumdom niya. Subong man sa aton na panahon subong. Hindi man kita perfecto tanan. May mga conflict kita, kisa gagmay lang ng conflict, nada masugod sa hindi na magsinapakay kita ng mga kauturan. So, maybe sini mga gagmay na ang resolution and para masolba rin yung problema is through repentance.
0: Yes, Sir Jenny.
1: ako nakita din mga utod doon sa aton lesson sa webis nga appeal to the repentant. Luyag gid ni Apostol Pablo nga ang mga kauturan magbalik gid ra sa tilan sa Ginoo. Gusto ya gani diri sa may 2 Corinthians kapitulo 13 bersikulo 5. Ano bala ang but sing ganun nga iyara ikaw sa pagtuo. Sa, para sa akon mga kapaglaom no mga abyan, kung ang tao ara sa pagtuo nagatuman sa kabuton sa Ginoo kag makita ang bunga sambalaan espiritu.
0: Yeah. That's correct. Ay, isa sir sa ako nakita, Dre, nga nga nagbisita agad si Pablo. Perhaps this is the last visit ni Pablo before siya nagpahuway. Ang iyang apunto, Dre, sakto to kayo na ni mo sir ng observation, nga ang mga tag-Korinto is not more on the doctrine. Mm-hmm. It is ang ilang ng mga sala sa physicality. Mm-hmm. May sexual immorality, mm-hmm. may pagbahin-bahin, mm-hmm. may sensuality, impurity, so forth and on. Na, see, ang nakita ni Pablo is not more on the teaching sa mga false prophets. Mm-hmm. Ginhimo na lang nila ni just to cover mm-hmm. sa ilang mga impurities, sa ilang mga ano ni. Ginalibay na lang bila nila nga matabunan ang ilang mga personal ng mga weaknesses. So, nag-create na lang sila sa nina nga ginakusal na si Pablo nga nami ka magsulat pero hindi ka man nami maghambal. Okay, hindi ka charismatic, so forth and on. So, amo na siya nga. That's why people came, nag-visit sila to pacify and to reconcile. Kay kung madula lang ni ang ilang mga sala sa personal nila ng mga ginahimo, the doctrine can be straightened. Ang mga doktrina pwede na maambalan kag maliwat lang. Yes, sir. Do you have some more idea?
2: Kag isa man, Dre, dugang ko lang no, na ang paghigugma na ito sa ito ni Sekretaryo, hindi pag-neglect sa sala. Kisa, Dre, kung nagatood kita nagigugma, subong man ginimuin sa Pablo, ginakorek niya.
0: Yeah.
2: Subong man sa ito na mga kuturan, may mga leader kita kisa na ma-misinterpret man ito na abi naginasaway lang kita. Pero may bangot, siguro ang iban sina nagigugma sa ito na mag-reconcile. So ato na siguro i-consider man ang mga ginahimo sa ato mga leader sa ato ng iglesia. A good tanan mangin unit, united yeah. kita.
0: Mga kauturan, salamat. Wala kita pa na tapos na. Mga ina lang ko kay Sir John Deloid and then si Sir Linatan sa ilalast day.
1: Mga kabiyanan, mga kapaglaom, ang kalayahon hindi excuse nga magpadayon kita sa pagpakasala, mahambal kita nga. Tao lang gid ako, mahulog gid ako sa pagpakasala. Mga kauturan, may mensahe subong nga sa atong lesson nga there is power available. Pwede gali, mga kauturan, nga magkinabuhi kita sing victorious life nga madinaogon halin sa sala.
0: Yeah. Sir Fred?
2: Subong man mag-aatubang kita sa mga pagtilaw man sa ulihi, kag subong man ni Bangoro, aton gina-experience ni ng mga conflicts sa aton kabuhi. Ang aton na lesson nagapanumduman na madaog na ito ni, hindi sa ito na kusog, hindi sa ito na kaalam, kundi pagilang sa gahong sa Ginoo. Kag aton mangin habit no, ang pag-appeal na ito sa Ginoo. Okay, because hindi kita iya makadaog sa itong kabilingon sa sini na sala, kundi pagilang lang sa iya.
0: Yes, mga kauturan, ang akon rin na diparahan nga ang si Pablo nagsulat, kag nagbisita gin kay iya na talupangdan nga ining mga false teachers, mga kauturan, nagguluwa lang ni to cover up sa ila mga personal na mga weaknesses. Mm-hmm. Oh, so ila na lang gin himo ang mga pagtudlo para lang ma-straighten o kon makuberan o kon matabunan ang ila nga mga weaknesses kag ma-strengthen ang ilang ng mga weaknesses nga daw sakto man ang ilang ginahimo. So muna mga kauturan, salamat nga si Pablo nagbisita and then he was able to reconcile. Kabay pa nga mo muna kalabanan sa mga katawhan nga nagaguluwa mga kauturan kag may ginatudlo nga hindi sakto sa Biblia ina tungod kay ila ginatabunan ang ilang mga personal nga mga weaknesses. Sa hindi pa si Sir Fred Magao, pangamuyo mga kauturan. Ato na naipasalamatan si Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, si Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hibieso, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, John Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Ido and Femi Don Bandes, Jet and Susan Caro, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Anneli Trenio Perdido and Jimmy Trenio, Antipas Pidad, Marlubel Hiruta Lorin, Ladila Balangascon, Helen Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sir.
2: Mag-aapangamuyo kita. Langit noon na muna, Amay, liwat kami nagpasalamat sa imo sa sinay ng mga leksyon. Ginhatag mo sa amon sa pagpanumdom sa tiyon na mag-aabot ang mga pagtilaw. Labi na gayon sa plabuto na katapusan sini na madamo sa mga pagpatalang, mga kabudlayan na amon pagatubangan. Ikaw, gyapon, makita namon na presente, nagkakabalaka para sa among kaiyuhan. Salamat na ikaw, gyapon, nagapadala sa imo mga katauhan sa pagdala sang matutod ni mo na mensahe na hindi kami masapuan na nagatalang-talang sa amon mga desisyon, yes, kundi mapasad ang amon kabuhi tira sa imo. Salamat sa imong dakong gugma naging pahayag ni mo sa imong mga pagsikripisyon. Bangod namang sa imong gugma, agod kami tanan maluwas kag mangin kaupod siya ng puluyan ay maging aman. Gani among ginapangabayin, ikaw mga bubo sa imong pagpakamayo sa tag sa samon, kaupod sa amon mga kauturan kag mga kabyanan na gasunod sini pagtuon. Kag mangin, handa kami sa pagbalik ni mo sa madali na tinion. Amon tanan ini ginatugyan, kinapasalamatan sa pagsabat sining amon pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: Moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan nga mga kakipaib, kag sa tanan nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sige hapon, dalayaw ng gid ang Diyos nga nagupod sa aton, nga naghatag sa aton sa sini nga tempo nga kung kita sige hapon magapadayon sa aton nga palatuntunan. Kamusta kamo? Kape bang sige hapon kamo o yara sa man sa ayong kahimtangan sa inyong panglawas, kag padayon man nga nagapamati sa tanan nga mga programa sa sini nga himpilan sa tininga stasyon K5 News FM Philippines. Kag adon nga diaw ng Dios, pasalamatan pagin siya bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga sa physical man, mental, spiritual, financial kag protection nga premi niya ginabubo sa aton. Aton diaw siya, pasalamatan kay siya ang permi nga nagupod sa aton kag amo na nga hindi ginaton pagkalipatan kay way gid kita lain nga kay hilungayan, kasiguruhan sa sini nga kabuhi. Kabalo kita nga kadamo sa mga nagkatabo sa bilog nga kalibutan, pero pasalamatan tang Dios, dayaw taman siya kay padayon nga siya nagpakamaayo sa aton nga tanan. Muna nga sa sini nga mga tinion sa gihapon kamo akon ginaagda, ginahagad nga padayon kita magapamati sa aton palatuntunan sa pulong sa Ginoo kay dako ang mabulig sa aton nga biskan damo ang aton nga mga problema, pero hindi ta pagkalipatan nga ang Ginoo among gidlang ang maghatag sa aton sang kahilwayan. Papahuayo na kita suno saya nga promisa sa Mateo 11 versikulo 28 hasta sa 30. Mula na aton nga pauna nga mga pagpanamyaw sa inyo sa gihapon aton nga pagkamayo ng Diyos, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y numudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Pagpalain mo manakinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang Siyodo Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Epinesius. Amen. Mga kuturan, mga kabiyanan, kabalo na kita nga ang atong inatunan mo ang mga kabulahanan. Nga kabalo na kita nga bulahan gali ang mga ginasakit. Bulahan ang mga nagaantos. Naman, kaya hindi natin malikawan nga mga pagtilaw. Kagkadaadlaw, may mga problema kita nga ginatubang. Pero ang Diyos nagasiling nga, ginhigugman niya kita sa isa kadayon gugma. Gugma nga walay katapusan, walay katubtuban. Amo na nga, iya kita nga permi, ginainbita, ginahagad, ginakonbinsi. Katani, higugmaon taman siya. Amo na nga, munahunaon naton kita mga anak sa pag-antos kagasubo, kag magkalipay sa paglaom. Amo ini ang kadalagan nga nagdaog sa kalibutan, ang aton pagtuo. Bulahan man sila nga nagahibi upod kay Jesus sa simpatiya sa kasubo, sa kalibutan, labi na nga sa tuntuon ng perti nga damo nga nagkasubo, labi na sa mga trahedya nga nagkaltabo sa bilog nga kalibutan, labisan sa aton sa Pilipinas. Asod-asod ang bagyo, dayon may linog pa nga kadamo na sa mga
3: Christ.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM.